0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo

0: na tanawin.
1: Explore na natin!
2: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Inflex na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
16: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Smith and Alvin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang tining na proudly Pinoy!
2: Inflex na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko
0: Radyo Magazine 1278
6: Bubungad sa umaga!
7: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
2: Agahan!
0: Six Information GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: chiama Fireball.
1: Radio Filippina.
2: Radio Pubblico.
1: Radio Filippina.
3: Interesting, no sabon.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugam chill.
3: Suave.
6: Learning from home, Lady Maureen.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
15: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
16: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Attention, please, for one more time.

0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha, samayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
9: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
1: Okay, class, recess, break time.
8: Yay!
9: Tignan mo tong baon ko.
8: Anong baon mo? Pahingi naman.
1: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
1: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Philippine Standard Time is 10:03 in the morning.
17: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
18: the first and the only
17: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
18: Rainbow, Rainbow Radyo.
17: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito.
16: Rainbow Radyo. Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Sa ko po si Coach Mike Celis ang inyong makakasama sa isang oras na makabuluhang kwentuhan at masayang chikahan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman watch us sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga nakaligtaan yung mga episodes, punta lamang sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami doon, kaya wala nang excuse para hindi manood. Mga ka-Rainbow, Happy Pride! At mamaya na nga ang inaabangan nating Pride March na gaganapin sa UP Diliman, ang Love Laban. So ready na ba kayo? Kaya ako dito pala sa studio ay supportang-suporta na at kaninang dumaan nga ako doon ay marami na nga tao. So very exciting yung mangyayari mamaya. And also, I know na meron din sa Manila. So sa lahat ng mga nag-organize ng mga Pride efforts na ito, mabuhay kayo. At kung saan nyo man isa-celebrate ito mamaya, kasi pati mga malls meron din, no? Punta lang at alamin natin kung bakit nga ba natin sinaselebrate ang Pride year on year. Pero dito nga sa Rainbow Radyo, year long ito. Ayan, at para nga sa ating mga magse-celebrate ng Pride, simulan naman natin ang ating Sabado with good news dito lamang sa Balitang Bahaghari. Isang napakagandang balita mula sa Japan. Inaprubahan kamakailan ng Japanese government ang kauna-unahang basic plan na naglalayo mag-promote ng awareness at understanding ukol sa miyembro ng LGBTQIA+ community. Kaloob sa approved na nasabing plano ay ang rollout ng mga awareness-raising training programs at improved consultation systems. Isinusulong din dito ang paglaban sa anumang klase ng diskriminasyon towards the LGBTQIA+ individuals. Inaasahan na ang nasabing plano ay magsisilbing guideline para sa iba pang related efforts ng central at local government, mga paaralan at businesses. Ang bongga, Japan, domarigaito, gozaimasu. Ayan, ang ganda. Sana dito rin sa Pilipinas, doon na-appreciate natin ang effort. Sana ay mas paigtingin pa ang pagbibigay sa LGBTQIA+ community ng mga nararapat na karapatan, diba? At programa dahil lahat tayo, sabi ko nga, sa Rainbow Radyo, belong dito. Ayan. Now, moving forward, dahil nga ang ating segment ngayon, ang pinakapaborito at educational sa lahat, sa balat ng radyo, eto na ang pinakaabangan nyo, ang Baklavolari Word for the Day. Sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. So, eto na, tuturuan ko kayo uli na isa pang word for the day na magagamit nyo agad-agad, lalo na't very timely and relevant. So, ang word for the day natin ay Bahamas. Ayan, Bahamas. Ano ba ang ibig sabihin ng Bahamas? Ang ibig sabihin lang naman ng Bahamas ay baha na. Maulan na nga, pero sana, di ba, wag mula ng malakas mamaya at wag bumahamas, di ba, para mas maraming maka-attend sa Pride March natin. Pero based on experience, eh, bumahamas man or hindi, marami pa rin ang pupunta dahil marami nagmamahal sa LGBTQIA+ community at sa mga allies nito. Ayan, maraming salamat sa ating word for the day. Again, huwag munang babahamas mamaya dahil meron pa kaming Pride March na gagawin. Tatawid na tayo ngayon sa next segment natin dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay may karapatan din tayo maghayag ng ating mga sentimiento at mga opinion ukol sa mga current trends and issues sa lipunan. So dito na nga tayo, hayaan natin marinig ang boses nyo sa Win or Whiz, anong say mo te? Okay, ano nga ba ang katanungan natin for this week? Ayan, flash na natin. Ang tanong natin for this week ay, sa tingin mo, dapat ba iban ang mga violent online games sa mga kabataan? So ano nga ba yung pinag-ugatan nitong tanong natin? Kamakailan lamang ay mayroong malungkot na pangyayari sa Leyte kung saan merong mga namaril na estudyante sa isang eskwelahan at nakikiramay kami no doon sa mga naapektuhan nito. Isa sa mga sinasabing dahilan di umano ay ang exposure ng mga kabataan na ito sa violent games. So whether it's true or not, kasi right now ang dami pong mga haka-haka, so hintayin pa rin po natin yung development nung storya na yon. Eh titingnan natin sa inyong palagay ba, eh dapat bang iban nga ba para sa mga kabataan ang mga online games na ito na sinasabi nilang violent. So mapapakinggan natin ang sagot ng ating Ka-Rainbow. Pasok!
15: Sa tingin ko pwede naman na iban na lang para no, hindi na sila ma-impluensyahan. Kasi parang ang dami-daming nagkukulo ngayon sa mga schools, di ba? Saka sabi nila yun daw yung dahilan kung bakit nagkaroon ng barilan sa Tacloban. I'm not sure, pero sa akin, mas maganda kung mas wholesome yung mga games na lalaroin nila.
16: Ayan, maraming salamat, Ka-Rainbow. Ako ang stand ko dyan ay medyo whiz. Kasi, well, nung panahon naman namin, no, may mga games din naman, may mga arcade noon, di ba? Uso pa yung mga Street Fighter, mga versus games, mga role-playing games. Pero hindi naman siya naka-impluensya talaga sa amin. So right now, baka dahil nga nag-iba yung panahon, eh, meron na nga mga ganong epekto. Pero naniniwala ako beyond the online games at ang influence nito, eh, mas malaki pa rin ang impluensya ng mga magulang, mga guro, at yung iba pang napapanood ng mga tao sa national TV or sa social media ukol sa real life happenings, di ba? Mas nakaka-alarma po yun. Baka bago natin i-monitor ang online games, eh mas monitor muna tayo ano nga bang mga ehemplo ang pinapakita natin sa mga kabataan at paano nga ba natin na subaybayan ang paglaki nila. Naniniwala ako na ang mga pangyayaring ganito ay mas maaagapan kung if further strengthen natin ang pag-instill ng values, di ba? The right values, good morals, and the right conduct sa mga kabataan natin. At huwag lang natin i-blame sa online games. Ayan mga Ka-Rainbow! O, di ba? Bilis natin natapos tatlong segment na dahil gusto nga natin magkaroon ng time para sa ating next segment. Mamaya, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang isang LGBTQIA+ youth leader, isang SK Kagawad. Ang tanong ng bayan, paano nga ba mamuno ang isang LGBTQIA+ youth leader? May pagkakaiba nga ba, 'di ba? Paano nga ba sila maglingkod sa kapwa nila? Huwag kayong aalis, kami po ay magbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Belong tayo dito.
19: Ay, lumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
20: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
19: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
20: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
19: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
20: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
21: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
20: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
14: Radyo Pilipinas.
22: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
23: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
24: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.

0: tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
1: Maulan, mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
0: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
1: Tandaan mo, mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Ayan, at tayo po ay nagbabalik. Nakatutok pa rin kayo sa Rainbow Radio dito lamang sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. So nandito na nga tayo ngayon sa ating pag-uusapan today ay tungkol sa LGBTQIA+ youth leaders. Paano nga ba sila mamuno, di ba? Mickey ba? Paano nga ba sila maglingkod? At ano nga ba ang pwede nating gawing suporta para sa kanila? Makakasama natin dito sa studio, live and alive, ang isang trans beauty queen turned SK Kagawad, ang pinakaunang trans na SK Kagawad ng Barangay Batasan Hills. Please welcome here, live and alive sa studio, si Miss Gib Gabiana. Gib, welcome.
7: Hi, thank you po. Good morning. Happy Pride, everyone.
6: Ang fresh-fresh ni Gib. O, di ba?
7: Hindi halatang nagmotor lang papunta dito.
6: O, ganyan naman talaga tayo, di ba? Kailangan mukhang atake, ready pa rin tayo.
7: Dapat palaging ready.
6: Ayan. First of all, congratulations sa hindi po madali na ano na maglingkod sa bayan, lalo na siya ang pinakaunang trans na SK Kagawad. Diba? Yes. Ng Barangay Batasan Hills. Doon muna tayo mag-focus ngayon, no? So, Gib, kailan mo ba na-realize muna na isa ka miyembro ng LGBTQIA+ community?
7: Ever since when I was a child, alam ko sa sarili ko na I'm a gay. I was really a gay. And lucky enough that I have a parents who is very supportive.
6: Aww.
7: Oh yeah, yun siguro yung pinakaswerte talaga ako.
6: May coming out moment pa ba yan?
7: Wala,
6: as in given na.
7: Yes, wala talaga akong coming out moment na, di ba yung iba nahihirapan?
6: Correct,
7: nahirapan sa pag-come out.
6: Correct.
7: Ako hindi ako nahirapan sa pag-come out. Like, grade 1 pa lang talaga ako, nag-8-8 na talaga ako, nag-spaghetti pababa na talaga ako. And never akong question ng parents ko. Even my late dad, even my late father, hindi niya ako question na, ano ba, bading ka ba? Or pinalo? Di ba yung iba nga nararanasan pa, inilulublub sa drum? Di ba ganun yung karanasan ng pagka-come out namin sa nung time po namin, nung kabataan. Pero never po ako.
6: So you never had that conversation with your parents?
7: Never. Like, never siyang naging big issue sa family namin na, ay, hindi ka pwedeng maging bakla kasi madami kong kainuman na lalaki. No, never.
6: Ang galing. Sana all, no? Mga and listeners and viewers natin.
7: Mas madami pang sinasabi yung mga tito ko na hindi ko naman talaga tatay.
6: Correct.
7: Compare sa tatay ko. Like,
6: pero ang pinakamahalaga naman talaga is the immediate family, di ba?
7: Yes.
6: Na very supportive.
7: Yeah, very supportive.
6: You said you never had that conversation when you first discovered that you were gay.
7: Yeah.
6: But nung nag-transition ka na into trans,
7: yeah,
6: did you have that conversation? Nagpaalam ka ba sa magulang mo? Nagsabi ka ba?
7: Yes. Nung time na magte-take na ako ng hormones, kasi very, health risk na talaga.
6: What age yon?
7: At the age of 19, nag-take na ako ng hormones. Uh-oh. Pero hindi pa siya ganun ka tuloy-tuloy. Kasi kapag kailangan pag nag-hormones ka, dapat tuloy-tuloy.
6: Correct.
7: Kasi kapag hindi siya nagtuloy-tuloy, so yung ganda mo, utal-utal din. Udot-udlot din siya. So, naging mas mabilis yung pag-transition ko na nagka-work ako. Nagka-work na ako. So,
6: ano sabi ng magulang mo?
7: Siyempre, nung una, hindi sila pabor sa pag-transition. Kasi parang okay na sila sa kung ano ako eh. Parang, wag na, okay na yan. But more of that, siyempre mga sa transition kasi ng transgender, napakataas kasi ng expectation ng tao kapag trans ka.
6: Correct.
7: Diba? Dapat kapag trans ka, maganda ka, sexy
6: yan,
7: ka.
6: Yan yung ano, isa sa mga sinasabi ko rin lagi sa mga listeners and viewers natin na minsan my heart goes to the trans people sa community kasi normally

0: sila yung nabubully, nag-discriminate
1: talaga.
0: Yes, and
1: we have this insecurities na
0: correct.
1: Syempre gusto namin ma-align din yung katawan namin sa kung ano yung nararamdaman
0: yes,
1: namin.
0: Kaya identity dun yan, sa ano.
1: Identity namin. Kaya dumadaan kami sa transition. Bukod
0: correct.
1: Sa transition, nag-undergo din po kami ng surgery to uh-oh. Feminize our features.
0: Na magastos ha?
1: Yes,
0: at mahirap. Kaya dapat
1: mahirap.
0: Appreciate natin yan.
1: Yes.
0: And speaking of appreciation, syempre na-appreciate naman natin
1: thank
0: ang
1: so
0: atake natin ganyan ngayon.
1: Thank you so
0: and,
1: much.
0: You've also mentioned in your bio na you've joined pageants and you've
1: yes.
0: won several of them. Tell us about your ano pageant journey.
1: Pageant
0: kasi
1: doon
0: po siya nagsimula bago po siya maging SK ano.
1: Yes, doon po ako nagsimula. Pageantry has been the bridge for me to be able to be known in our barangay.
0: Mm.
1: So yeah, yun po talaga. And also the reason kung paano po ako naging advocate for SOGI. So, since 2013, I have been joining pageant. Before, sabi ko nga, ay, kung ang buhay ko magiging pageant lang, parang ayaw ko na maging bakla. But then, nakita ko yung kahalagahan ng pageant sa akin because it helped me to...
0: What was the turning point? Sige, nung parang sabi mo noona, parang...
1: Di ba, ayaw ko.
0: Oo, ayaw mo. Biglang parang, sige na nga, go.
1: Nagoyo lang ako ng isang mamamamahan ko sa lugar namin. So, my first pageant was in our, ano...
0: Barangay.
1: Yeah, in our barangay, sa labas lang ng bahay namin, sa court namin. Uh-oh. So, that time, hiyang-hiya yung tatay ko. Ayaw niyo lumabas. Ayaw niyo lumabas. So, pero, I know naman na hindi. Pero, never niya ako pinigilan. Na sabi ko, papasasali ako. Abi, bahala ka sa buhay mo. Ganun lang talaga sabi niya. So, yun, nagoyo lang ako. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Parang madami nang nakakita sa akin ng potential na, oh, you can answer question
0: yeah.
1: or you can ramp well. Why not? Tuloy-tuloy na natin. So, nag-start ako ng mga teens,
0: yeah.
1: Miss Gay teens, tapos Miss Gay Pangkalawakan. So, doon po talaga ako nanggaling. Yung Miss Gay Pangkalawakan, yun po yung tumulong sa akin para mapag-aral ko yung sarili ko nung high school po ako.
0: Yun yung hindi alam ng ibang tao, no? Ang mga pageant, hindi lang yan about vanity. May purpose yan sa bawat sumasali,
1: yes.
0: ha?
1: Yeah.
0: And in your case, I guess it's having a platform for bigger public service.
1: Ngayon, now, yeah. sa ngayon. Pero before, I was just like joining pageant to earn money.
0: Oo.
1: Pero nag-iba siya nung 2018.
0: Mag-evolve talaga.
1: Nag-evolve kasi nagkaroon ako ng advocacy, so may reason na to ano to answer questions and to deliver it very well para
0: ayan, gusto ko yan, yung part na sinabi mong yan. By 2018, tama ba yun yung ano?
1: Yeah, yeah. In 2018, nanalo ako sa batasan ng Miss Trans Batasan 2018.
0: What caused that ano that purpose of yours? Kasi mga ka-Rainbow, ang unang yung purpose lang, di ba? Siyempre, to earn money. Gusto naman natin yan, may pa-premyo,
1: yeah.
0: di ba? Pero eventually, sabi mo nga, nagkaroon ka ng advocacy and unti-unti nag-evolve ka into public service.
1: Yes.
0: What really caused that?
1: Actually, the public service naman, since 2015, I have been an active youth leader ng aming community. So, the heart of fighting for good governance was already there.
0: Ah.
1: Yes, andun na po talaga siya. So,
0: ano ba yung mga ano? Ano ba yung mga parang mga youth leader? Is it in a barangay level? Is it in a parang... club kasi may mga ano youth groups ako alam
1: yeah,
0: di ba para mga may religious may
1: yeah.
0: para mga liga anong klaseng youth leader for
1: it
0: our listeners
1: it was an
0: and
1: alliance
0: viewers.
1: Of youth leaders we call it Bukludka doon po talaga ako nanggaling Bukludka so we were being trained how to become a good leader a good followers first syempre
0: sino yung sponsor noon ng mga ganun
1: sponsor it was a non-government organization po kasi.
0: Parang pinipili ba yan? Or do you apply?
1: Yeah.
0: Okay.
1: So, nagkakaroon na parang per community may chapter ng Buklod, ganyan. So, nagiging malaki. Lumalaki yung ano namin. Lumaki yung... It was because of Kuya Jude Forte. Pero bago ako, may mas madami pang naging leader siya. So, isa na lang din ako sa mga naging ano parang kaunting nahubo.
0: Yes. So, when you were being trained for that, ano yung mga naging experiences mo that led you to run for a barangay election?
1: Well, medyo malayo kasi coach, after ng youth leader, nag-focus ako sa study.
0: Okay.
1: So, medyo nawala ako. So, nawala yung passion.
0: Siyempre, kailangan.
1: Tapos,
0: aral-aral
1: nag-pageant
0: na.
1: Ako. So, nawala yung passion for that. Pero, nung pumasok ako sa school, naging school leader din po ako. School, dun din po, naging SSG. Tapos until senior high school, naging president po ako ng school namin, the Asian Institute of Asian Institute of Science and Technology.
0: Wow.
1: So, naging president po ako ng SSG po doon for two consecutive years. So,
0: nandun pa rin yung leadership.
1: Yeah, nandun pa rin pala yung leadership. Pero yung sa community, magkaiba kasi yung leadership sa school, sa community. Parang there are bigger problems to resolve pagdating sa community than sa school. So yun po, hindi siya nawawala ever. Pero pas naging hinog po siya nung nanalo ako ng Miss Trans Batasan 2018. Mm. Kasi nabigyan ako ng pagkakataon ng barangay namin to attend a seminar that talks about SOGI. So that was... two batch of seminar pero magkaibang week, tatlong araw.
0: So yun, so very comprehensive.
1: Yung seminar niya ay very comprehensive talaga about SOGI. So dun ako namulat na, okay, there are more to know pala about ourselves. So yun yung naging advocacy ko na pagmula noon, I am really advocating for SOGI.
0: I think that's one common misconception sa mga listeners and viewers natin, mga ka-Rainbow, no? Na kapag miyembro ka ng community, ay kilala mo na agad ang sarili
1: yes.
0: mo. No, ang dami po talaga. Even I, hosting this program, ang dami ko natutunan sa mga guests kasi nga, again, you should be humble enough to admit na hindi mo alam lahat. Diba?
1: At that time, I thought parang, ay, alam ko na lahat. Pero nung nalaman ko yung SOGI, nalaman ko na ang pagkilala pala sa sarili ay isang mahabang paglalakbay.
0: Correct.
1: That is why may mga tao na nagka-come out at 50s, at their 30s.
0: Correct.
1: Diba? Kasi at that
0: doon
1: moment,
0: lang sila nag-ready.
1: Diba? Ngayon nga lang po natin na-open up yung mga ganitong conversation about sexuality and
0: correct.
1: Gender. Before, nagiging tabu po talaga siya. But until this very moment, parang tabu pa rin naman po siya. Parang
0: but
1: lagi
0: we're working
1: siya,
0: our way
1: oh,
0: up.
1: Yeah, we're working our way. That is why, yun. Yun po. Naging part din po ako ng umbrella community ng Batasan, which is the Barangay Pride Council. Yun,
0: naging buti may ganyan na ngayon, no?
1: Yes. Ano po siya? Ordinance po siya ni Mayor Joy Belmonte that all of our barangay
0: for QC lang? Sa iba ba meron?
1: That's
0: would you
1: something
0: know?
1: I don't know eh. Pero
0: wala pa bang nationwide barangay council for...
1: Well, hindi ko pa sure. Hindi ko sure.
0: Kasi of course, there are pride organizations.
1: Yeah, pride organizations. Yeah. Pero sa QC kasi talaga, required. Yeah, required na ang barangay ay magkaroon ng Barangay Pride Council.
0: Nako, Mayor Joy, kailan ka ba dito? Kaya nga ba, diba? Sana ma-schedule na namin. Pero again, going back, Gib, no? You've mentioned na yung beauty pageant ang talagang nagbukas ng
1: nagbukas ng pinto.
0: Ng pinto papunta sa public service.
1: Yes.
0: What's, if you, I were to ask you right now, ito, beauty pageant, tayo, no? What's the one, biggest lesson you've learned from pageantry na ina-apply mo ngayon sa public service?
1: That you cannot please anybody else. You cannot please people.
0: True. Dama kita dyan.
1: Yes. In pageant, it's people think that it's easy to wear fabulous gown, fabulous clothes, wearing high heels, tapos rarampa ka lang. They thought na parang, ang galing naman niya, easy lang yan. And then after which, biglang may hindi ka pala gusto kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kanda best, ibigay mo kahit gaano
0: kasi
1: pa ka
0: kasi may mga manok sila,
1: yes.
0: Di ba?
1: Kahit gaano pa ka best yung ibigay mo. Uh-oh. Kapag nanalo ka, sasabihin, niluto mo, even though binigay mo naman talaga yung best mo. So, same thing goes with public service. Kahit gaano mo ibigay yung puso mo sa pagsaservisyo, there are still people that will mock you down. That will really test your
0: patience, your patience, no? Saka yung values
1: and
0: mo.
1: Values.
0: So how do you handle that?
1: I'm sorry. And ang masaklap pa doon ay yung mga tao pa sa community natin, yung may sinasabi.
0: We had that discussion also.
1: So how I handled it, parang sometimes dead ba, sometimes hindi eh. Parang kapag kailangan kong patulang, pinapatulang ko talaga. Yes, kasi I think that it's part of being accountable.
0: Mm-mm.
1: Of the things that they are telling about you.
0: Mm-mm.
1: Kasi kapag hinayaan mo sila na nagsasabi sila na pinaniniwala na lang ibang tao to sa mga kwento na mali.
0: Mm-mm.
1: Masasanay sila eh.
0: I think on a personal note, no, mga ka-Rainbow, ako I also believe in accountability and taking a stand for who and what you believe in and who you are, diba? And on that note also, I also believe that everything and anything can be discussed with respect in mind.
1: Correct.
0: Diba? And love as the end goal. So whether, alam mo yun, someone hates you or loves you, diba? I don't think that's the issue. The issue is how you handle it accordingly. Kasi moving forward, ikaw ang magdadala nun. Correct. Diba? Okay. Ayan. And on that note, marami pa tayong pag-uusapan dahil nakatawid na nga tayo sa public service na aspeto. Paano nga ba ang naging journey naman ni Gibbs bilang unang trans na SK Kagawad? Huwag kayong aalis, magbabalik po tayo dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito. Okay.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik muli sa Rainbow Radio. Kung hindi pa kayo nakatutok, ay tutok lamang sa Radio Magazine 1278 AM sa inyong talapitan o di kaya naman live pa rin sa Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Kasama pa rin natin ang pinakaunang trans na SK Kagawad ng Batasan Hills, Quezon City. Walang iba kung hindi si Gib Gabiana. Gib, pasok ulit. Oh, di ba? Fresh
1: back
0: pa rin. Welcome back sa iyo.
1: Welcome back sa
0: ayan, o Gib, napag-usapan natin kanina yung pag-transition mo naman sa ano, sa SK, 'di ba? Kamusta yung journey mo noon? Nung tatakbo ka, nung parang nag-decide ka na eto na. Oo.
1: It was when pandemic. Nung pandemic po talaga ako parang medyo mas nakilala because of my volunteerism act. Mm-hmm. No, doon po, nung nag-volunteer po ako sa nung pandemic, maging repacker, doon po nakilala na nagbubuhat po ako ng sako-sakong bigas at saka nung kahon-kahon ng sardinas.
0: Wow! So,
1: just to serve.
0: Wala kayong excuse ha, mga ka-rainbow.
1: Opo, like I have pictures of that po talaga. Uh-huh. Like alam naman po ng mga kabarangay ko yan. Well, hindi ko naman na masyadong niro-romanticize yan. Pero yun doon po parang mas na-appreciate po ako ng mga tao sa amin. Mas mm-hmm. na-appreciate ako ng mga kabarangay ko na even though I'm trans, I'm gay, uh-huh. I can help. And hindi na lang naman din ako. Madami din naman ako kasamang bakla. Kapag kumukuha nga po kami ng stack dyan sa may Amoranto, uh-huh. nagugulat yung ibang barangay kasi pag bumababa kami ng truck, puro kami bakla. Like legit, puro kami bakla. Tapos mas mabilis pa kami magbuhat sa kanila. Oo, mas mabilis pa kami magbuhat sa kanila. And before that, Papa ko talaga ang may dream sa akin. Papa ko talaga ang may dream na maging parte ako ng barangay.
0: Ah.
1: Yes, it was my father's dream. But nung namatay po siya ng 2022, last July, July 2022, of course, nawala din yung dream na yun. Nawala din yung aspiration na yun.
0: So how did you, ano?
1: 2023, yeah. Election, di ba? December ng 2022, meron akong nanay-nanayan. That was Nay Choi Pascual. Hindi siya tumigil sa paniniwala na kaya ko and I can be there. Eh, that time, I was more focused on creating money. Parang, kasi wala na akong tatay. Sino na, paano yung mga kapatid ko? Kailangan kong kumain.
0: Are you the eldest?
1: I am the eldest sa mama ko. Okay. Pero may anak si papa bago sila nagsama. Okay. Pero hindi sila masyadong intact sa amin.
0: Okay.
1: So, to ako po talaga tumatay yung eldest.
0: Breadwinner talaga.
1: Not so breadwinner kasi mama ko naman tumutulong
0: meron
1: sa akin.
0: Nagtutulong naman kami. Augment lang.
1: Yeah,
0: naman. Okay.
1: Yeah, hindi naman akin lahat. So, ayun po. Sa paniniwala din po ng mga tao sa akin. Tapos nakita ko din po yung kahalagahan ng pagsaservisyo na kung hindi nga ako tatakbo, sinong gagawa nito for the community?
0: Ayan. Yung sinasabi mo ngayon, Gabe, no, na parang sino ang gagawa nito? Ano ba yung ina-advocate mo nung tumakbo ka?
1: I was really advocating for Soji, just like what I've said earlier. Soji po talaga. Nung nabuksan yung utak ko about Soji, it is very important na malaman ng bawat tao what is the difference between sexual orientation, gender identity, and expression and sexual characteristic. Kasi parang ito yung small steps para sa mas malayang pamumuhay ng LGBTQIA+ community, para mas maging mas matanggap tayo ng komunidad, dapat maintindihan nila tayo muna eh. Kasi with understanding, there will be love and respect.
0: Oo. Na diba? Talaga naman, ako naman ang pananaw ko dyan, ano, no, give, no, dapat readily binibigay na yun eh, yes. Diba? Parang...
1: Pero kasi, sometimes, hindi kasi nila maintindihan kaya hindi nila tinatanggap.
0: Correct.
1: And that is my main goal, to create conversation that builds understanding. Na hindi masyadong nagpo-push ng acceptance, sa parang accept mo ako kaagad.
0: It cannot be naman.
1: Hindi nga kita maintindihan, paano kita accept? So kailangan mong ipaintindi sa kanila. Kaya yun yung way po namin para mag-advocate for Soji.
0: Ang galing, sige. So I assume you used that as your platform nung tumatakbo ka.
1: Nung tumatakbo ko.
0: How was it? Ano yung experience ng pagtakbo talaga? Nahirapan ka ba dahil you were trans? Or naging advantage ba siya dahil, alam mo yung kilala ka doon sa pageant? How was it?
1: It was both advantage and disadvantage.
0: Okay.
1: Advantage po kasi sa pageant, nakilala yung pangalan. And kapag tatakbo talaga, huwag na tayo maging hipokrito. Kapag tumatakbo ka, magandang may pangalan ka lang na natanim talaga. So meron, nakilala na po ako sa pageant and such. Tapos dumating pa yung pandemic, naging parang ano, good ano pa yung pandemic sa akin para mas makilala ako. Naging ano lang siya, mahirap lang siya kasi syempre laging tatanungin sa iyo, ano magagawa niya ni bakla yan? Di ba?
0: But laging ganun, no? Laging bakit ganun? Gender ang ano, gender ang basis? Di ba pwedeng, ako nga nagbuhat ako nung pandemic.
1: Yeah, asa ka ba nun? Nasa bahay ka lang naman nun.
0: Oo, di ba? Parang ayun, siguro tanggalin natin yung mga ka-rainbow, no? Yung paggamit ng gender bilang a qualifier ng worthiness ng isang tao.
1: Pero hindi ako dun masyadong nahirapan. Hindi, sa pag-deal ng gender ko sa tao, hindi ako masyadong nahirapan kasi very true and very authentic.
0: True,
1: kung ano yung, kung ano ako, sino ako, pag tumarap ako sa iyo, yun ako. Whether you like it or not, yan ako. I don't care kung nasasabi nyo sa gender ko, basta yun ako. Mas nahirapan po ako financially.
0: Magastos nga pag tumakbo.
1: Yeah, magastos
0: no?
1: Pag tumakbo. Lalo na sa barangay namin, if you could imagine, yung barangay namin can be considered as a city na. Sa sobrang laki niya. Yeah. Sa district 2 ng Quezon City kasi, it consists of 5 barangays sa malalaki talaga. So, ang laki niya po talaga ang barangay. There were times na wala akong masakyan, tapos nagtatricycle lang ako, daladala ko yung dala-dala ko yung tarpaulin ko, naglalakad ako.
0: Very humbling experience.
1: Very
0: no?
1: humbling kung, experience.
0: Kung babalikan
1: like, pag binabalikan ko siya, hanggang ngayon naiiyak pa rin ako. Na parang, look at me now, andito na ako.
0: Ayan
1: samantalang, na. Samantalang nung election, eh, naglalakad lang ko, dala-dala ko yung ano.
0: Ayan, gusto ko yan. Yung pagtawid mo na yan, look at me now. Now that you've won, and the first one to win, di ba? Yeah, na trans, sa SK. How does it feel?
1: Pressured. Mm-hmm. Actually, I was very pressured that time. Yung coach po namin, sabi niya po talaga sa akin, brace yourself. Kasi when you won, ikaw ang magiging mata na, I mean, ang lahat ng mata ay nakatingin sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Lagi ka nilang i-judge lahat ng galaw mo.
0: Mm-hmm.
1: And that happens talaga. Ngayon, like, parang bawat
0: lalo
1: galaw,
0: pat ikaw yung ano,
1: trailblazer.
0: Oh, oh,
1: the
0: diba?
1: Trailblazer for the LGBT community of Barangay Batasan Hills. Well, oo, mahirap talaga. Kasi nga, bawat galaw ko, sasabihan ako ng ganito, ganyan, whatsoever. Pero ang sa akin, lagi kong sinasabi, ginagawa ko to, ginagampanan ko naman yung responsibilidad ko as SK Kagawad.
0: Yeah.
1: Never nawawala yun sa akin.
0: Mm.
1: Eh, kasi syempre, di ba, bata pa tayo, may mga bagay pa tayong ginagawa. Di ba? Yung mga like, gusto natin mag-enjoy. Hindi natin pwedeng mawala yan. Lalo na ako, very ano.
0: Kumbaga na pagsasabay lang dun sa public service, kaya lang minsan ako-question.
1: Ako-question, yes. Ako-question palagi lahat ng galaw.
0: Sige, on that note, paano nga ba mamuno naman ang first ano trans SK Kagawad? Kasi curious, of course, sa mga listeners and viewers natin, na may difference nga ba ang pamamuno ng isang LGBTQIA+ community member versus sa hindi? Diba?
1: Yeah.
0: Paano nga ba mamuno ang isang ano, kagaya ni Gibbs?
1: Well, as a trans woman myself, I don't think na merong pagkakaiba ako sa cisgender man and cisgender woman.
0: Mm.
1: Walang pinagkaiba ang way ko sa pag-iisip. Walang pinagkaiba ang paraan ko sa pamumuno ng kahit na sino. Lalo pagdating sa gender. Kasi dapat hindi natin dinidiscriminate yung tao dahil lang sa gender nila eh.
0: Correct.
1: At yun po yung lagi kong pinapamukha, pero lagi kong sinasabi na hindi hadlang ang kasarian para makapagserbisyo sa bayan at kabataan.
0: Oh, I love that. Alam mo yun, mga ka-Rainbow, no, common misconception yung sinabi nga ni Gib kanina na parang may pagkakaiba talaga in terms of leadership, 'di ba? Pag depende, gender depende. Halimbawa, pag babae, emotional daw yan. Pag lalaki, straightforward. Pag trans or LGBT, iba na naman ang leadership. Hindi po.
1: Hindi
0: sa totoo
1: po,
0: lang,
1: yes.
0: Nasa core values pa rin yan. Eh, lahat naman tayo yung tao. Eh, lahat may leadership.
1: Yes, lahat may
0: skills
1: leadership.
0: Naman. Ayan. On that note, dito sa term mo na yan, di ba? Sabi mo nga, wala nang pagkakaiba. And I'm sure that you're thriving in your space. Seeing you right. Seeing you right now. Ano yung mga milestones sa public service na ano, maituturing mo sa iyong karera?
1: Milestones. Siguro yung ano, yung nadagdagan ng advokasya bukod sa SOGI. Kasi when you enter as SK Kagawad, you cannot stick to just one core or I mean to just one advocacy. Since we have 10 center of participation. So you have to work on that 10 center of participation.
0: Oh.
1: On my first year as SK Kagawad, I was handling gender sensitivity. Syempre yun yung ano ko, yung
0: advocacy
1: ko. But right now, since 2025 until this very moment, I am now handling sports and development. Yes, and active citizenship. So kailangan umikot, maging
0: flexible.
1: Andami
0: pala, no?
1: Yes, okay. Kailangan maging flexible enough ka na hindi lang pwedeng mag-stick to one ka lang.
0: Uh-oh.
1: Kailangan kasi kapag leader ka, you have to be flexible enough.
0: Well-rounded.
1: Well-rounded ka dapat. Uh-oh. Hindi pwedeng dito ka lang, straight ka lang dito sa ano mo. Hindi pwedeng ganun eh.
0: Uh-oh.
1: Kailangan kaya kahit saan ka man ipunta sa mga committee na yan, kaya mo siyang i-handle. And that's something na masasabi kong milestone sa akin because I have never thought in my whole life na I could handle sports and development of Barangay Batasan Hills. But I'm handling it right now.
0: Diba? Of course. You just have to try, diba?
1: Yes.
0: Para malaman mo. Kasi kung hindi po kayo magtatry, mga ka-Rainbow, hindi po niyo po malalaman
1: correct.
0: Kung magaling kayo sa isang bagay
1: yes.
0: or hindi. Speaking of magaling, at this point in your career as an SK Kagawad, naman. Ano sa tingin mo yung biggest achievement mo? Apart from, of course, na-mention mo na kanina, promoting yung SOGI, di ba, as your advocacy. Meron ka pa bang maituturing na biggest achievement mo ngayon?
1: Oh my God. masyadong mayabang kung sasabihin kong ano eh, about sa parang very obvious na. I'd like to open up na ay siguro yung mga biggest achievements ko ay yung mga napagaling ko from gonorrhea.
0: Okay.
1: Yung mga natulungan kong mag patuloy sa paggamot ng HIV. Na patuloy na lumalaban.
0: Priceless.
1: Very priceless. Though because ako po ay isang CBS motivator. Imagine from Soji naging HIV advocate na po ako tapos naging sports and development
0: because
1: advocate.
0: Because I can.
1: Ganun po ang pagiging leader. Hindi po pwedeng isang linya ka lang. Kailangan i-open mo yung sarili mo kasi sa leadership dapat lagi kang open for new things, no? For new things. So ayun po. Yun po yung siguro pinaka biggest achievement ko, yung makatulong sa mga very confidential. Pero since it's Pride Month, no?
0: It's something that we should talk about because 'di ba, parang it concerns din naman yung parang safety,
1: yes,
0: 'di ba, ng ating komunidad and ng mga cisgender.
1: At to break the stigma na ang HIV ay nagmumula lang sa LGBT, no po. I have patients na natulungan na straight men, straight women. And sadly, may mga pumanaw din talaga. Pero masaya ako na naging
0: at least you've done what you could, yes, at that particular point in time. I see so much passion when it comes to public service.
1: Thank
0: ngayon,
1: you so much.
0: No? But in your case, what do you think is the most rewarding para sa'yo? Kasi ang pagsiservisyo po talaga, mga ka-Rainbow, ha? Hindi lang po yan pera-pera. Madalas, di ba, kayo pa yung gagawa ng paraan, di ba, para makapaglingkod.
1: At,
0: di ba, mag-fundraise talaga. So in your case, ano yung nagustuhan mo sa public service that makes it very rewarding for you?
1: Alam mo, Coach, public service is both rewarding and masakit.
0: True naman.
1: Very masakit siya. Ang public service ay masakit siya sa puso, lalo na kapag lagi kang nakafocus sa praises and recognition. Pero what makes it very happy is to see people na masaya sa pagsiservisyo mo. Hindi po kasi ako yung tipo ng tao na naghahanap ng commendation eh.
0: Uh-oh.
1: So I just do my work, I just do my job. Ang pinakamasarap po talaga at nagpo-push pa rin po sa akin ay yung mga taong patuloy na naniniwala po sa kakayanan.
0: Yun naman yun. And gusto ko lang idagdag yun, no, sa mga ka-Rainbow natin. Hindi nyo po kailangan na isang batalyon ng maniniwala sa inyo,
1: yes,
0: for you to serve the public kung gusto
1: That's
0: nyo
1: very
0: po,
1: true po
0: talaga. Diba? Yeah. Kasi parang iba, parang wala kasing support ng ganito, hindi lang ako tutulong or hanggang dito na lang. If you let yourself be stopped by those, then naghahanap kayo ng validation. Hindi po public service.
1: Intention
0: natin. Now, on that note, sige, Gabe naman, dimension mo na nga na parang, ayan, your willingness to serve, lahat yan, nandyan na, di ba?
1: Ibigay natin lahat.
0: What has public service taught you naman that pageantry did not? Di ba? Kasi nag-shift na siya. Syempre may mga ibang lessons na, ibang experiences na. Ano sa tingin mo yon? Meron ka bang natutunan habang naglilingkod ka? Kasi sa pageantry, kadalasan, you get the praise, you get the claps, rampa ka, carry na yan, di ba? Pero public service, talagang ikaw ang magbuhat ka, di ba? Gumawa ka ng project. Ano yung natutunan mo sa public service that pageantry was not able to teach you?
1: Parang yung sinabi ko kanina, kasi sa pageant, in order for you to continue it, kailangan may mga validation and supporters ka, like solid supporters. Siguro sa public service, we're talking about public service, ha? When we talk about public service, siguro ang natutunan ko doon na hindi ko natutunan sa pageant ay you don't need the validation of others for you to continue what you love doing.
0: Oo, kasi sa pageant, puro validation, di ba?
1: Puro validation. So, ayun, public service na pinag-uusapan natin, hindi politics.
0: Public service.
1: Ang public service po ay for yung pagtulong talaga. Yun, yes, po talaga. So, malaki ang pinagkaiba niya pag pinag-usapan na natin yung politika. Madami ding masakit. Very hurtful ang politics.
0: Yes.
1: While public service is very something na matutuwa kang gawin.
0: Oo.
1: Yun naman po yun. Siguro hindi mo na kailangan ng validation ng iba. Kung galit sila sa'yo, hayaan mo silang magalit sa'yo. Ang hiti, ang bungang, ano sa ano pa yung, ano yun, ang bungang...
0: Binabato.
1: Binabato. Ah, yeah. ang hitik na bunga ay ano.
0: Basta siya yung binabato. Something, guys. Uh-oh. Sige. Ayan, ang ganda na yung sinabi niya. Totoo naman, it doesn't end with validation whether you get it or not. That's not the point of public service. Yes. Gib, how has public service changed you?
1: Oh.
0: Kasi syempre, every experience in one's life changes you.
1: Changes you.
0: Pageantry changed you. Transitioning changed you. In your case, how did public service change you? Kasi marami ka na bagong buhay sa public service, di ba? Na tulungan mo sila sa mga sakit nila o kaya in any other way sa mga projects mo, ganyan. Pero paano ka na bago nito ng public service naman?
1: Public service.
0: Paano siya nakatulong sa'yo?
1: I think nabago ako ng public service to in a way na ma-realize ko na mas madami pa palang problema ang dapat kaharapin ng buhay ko. Hindi pala iisang problema lang ang kakaharapin ko.
0: Mm-hmm.
1: Nabago niya ako in a way na kailangan ko pang mas maging matatag.
0: Mm-hmm.
1: Oo, like maging matatag pa. Kasi before I thought, ay, namatayan na ako ng tatay, so strong na ako. Hindi pa pala.
0: There's more to life. There's pala more ng, to life talaga. Losing a loved one. Mm-hmm.
1: And also to be humble. Oo, kasi pag nakikita mo, kapag nasa field ka, kapag nasa lahat, community ka, makikita mo yung iba't ibang klaseng pamumuhay ng tao and you would really see that life will humbles you talaga.
0: Totoo. Yeah. And I think that's one of the most beautiful lessons that you can learn. It does not really revolve around you lang, mga ka-rainbow.
1: Yeah, the world does not revolve around you.
0: So ang ganda noon, yung message na yan, that you have to be humble also as a public servant because you won't get the yeses most of the time of the people. Diba? Mm-hmm. Sabi nga ni Gabe kanina, kahit gaano ka pa kagaling. Ang ganda ng mga shinare ni Gabe sa atin. And I'm sure excited ang mga listeners and viewers natin. Any upcoming projects that you have that you want us to support? Whether taga-barangay mo kami or hindi. Diba? Kasi lahat tayo belong dito.
1: Thank you so much for that opportunity. But before, wala naman ako mapa-plug. Aside from tomorrow po meron po tayong Queen of Kakampi of District 2. I will be the host of that pageant.
0: Wow.
1: That's a year 5. I'm the very first winner of it. So, yun lang naman po yung yun lang naman po yung pinaka like latest ko na siguro. Mm-hmm, mm-hmm. Abangan nyo lang po siguro ako sa mga iba't ibang barangay dito sa Quezon City kung sakaling mapakontest ako. But I would just like to give a shout out. Okay lang ba?
0: Sure. Sige.
1: Yan, shout out sa mga friends ko na nanonood, sa mga best friends ko, kay Noemi, sa pinakamaganda kong anak si Kaka, sa mga nanay-nanayon ko, mga mahal, Alindogan Familia, and all of the youth of Barangay Batasan Hills. Abang lang po tayo, marami po programa ang nakalaan po para sa kabataan ng Barangay Batasan Hills. Lalo na po pagdating po sa edukasyon, meron po tayong upcoming scholar ng Barangay Batasan Hills. So stay tuned and please like and share the post of Sangguniang Kabataan ng Barangay Batasan Hills. And of course, you can follow me on Instagram, Facebook, and TikTok, and kapag naghahanap po kayo ng host, pwede na po ako.
0: Ayan. Oh, di ba? Tinapos niya para na maalam siya mag-isa dito sa program.
1: I'm so sorry.
0: No, it's okay. Nabanggit mo yan pagdating sa public service. Maasahan ba natin na tatakbo ka pa rin sa mas mataas na posisyon eventually?
1: Oh, you have put me on spot. actually at this moment, wala na po akong balak.
0: Okay.
1: Wala na po akong balak to run for a higher position.
0: Mm-hmm.
1: But as what I've said, public service will always be in our heart.
0: Uh-huh.
1: Palaging nandun yung pagtulong sa tao. Palaging naka-intact sa akin yung mga advocacy ako sa puso.
0: Correct.
1: At sa isip ko. Pero hindi na po ako naghahangad pa ng mas mataas pang posisyon.
0: Uh-huh.
1: Pero alam ko na kahit may posisyon man o wala, alam ko na ang pagsasabuhay ko sa advocacy ko ay maisasabuhay ko at makakatulong pa rin ako whether I have the position
0: yes.
1: or not.
0: And I'm sure yung mga listeners and viewers natin, mga ka-Rainbow, no, right now nakikinig sa'yo and they are probably inspired whether to run wow. for position or to do public service. Ano ang message mo sa mga listeners and viewers natin? Quickly lang.
1: Is it for the transgender women?
0: Everyone. Whether member ng community
1: matatakbo
0: or hindi.
1: Or,
0: yes.
1: Okay. To everyone who's planning to run in a position of SK or in any higher position in the government or in barangay, please, huwag kayong tatakbo dahil sa pinatakbo lang kayo. Tumakbo kayo kasi ito yung sinasabi ng puso nyo. And maging totoo po kayo sa advokasya na meron po kayo at maging totoo po kayo sa inyong mga sarili. Know that mm-hmm. you are capable enough in serving. Huwag pong tatakbo lang dahil sa tingin mo ay nakakasikat ito at nakakaganda. Hindi po. Dahil ang pagsiservisyo ay nakaka-haggard.
0: Nakaka-haggard but very,
1: but very, very fulfilling and rewarding.
0: Ayan. So, ayun po. Maraming salamat, Gibbs! Ayan mga ka-Rainbow, nakasama po natin Gib-Gib Gabiona, ang kauna-unahang trans SK kagawa ng Barangay Batasan Hills. Ang dami nating napag-usapan and bitin na bitin dahil I'm sure marami pang chika to. Pero much like before, ako naman, bibigay ko sa inyo ang take ko ngayon sa aming discussion. Ang ganda nung sinabi niya that public service is a very humbling experience. Totoo naman talaga. Kapag gusto niyo po talaga maglingkod sa kapwa, you have to put yourself muna, di ba, sa backstage, di ba? Dahil uunahin natin sila. But it doesn't mean din na papabayaan nyo ang sarili nyo in the process because boundaries. And alam mo yung standing up for what you truly believe in terms of your values and your, morals ay mahalaga rin. At isa pa na nagustuhan ko na sinabi rin kanina ni Gibbs that public service knows no gender. Walang pagkakaiba yan in terms of leadership or yung willingness to serve or having the heart for it. It all boils down to what you truly believe in, your intentions, and your willingness to make a difference in the lives of others. Ayan, abangan po natin ang mga reels ni Gibbs ayan, sa social media page ng Radyo Magazine at Rainbow Radyo dahil marami po tayo mapupulot dyan. Kung gusto nyo po mapanood ang replay nitong programang ito, nasa Rainbow Radyo Facebook page at sa Radyo Magazine na rin, pamaya-maya lamang. Huwag kayong aalis next week ha, magbabalik pa tayo. So ayan, ito na po ang katapusan ng season 2 na Rainbow Radio. Oh my God, season 3 na po tayo next week. And I'm so excited to join you all next week with another napakasayang episode naman. Ayan, educational yata ito next week. So, gaya ng dati, isang paalala lamang, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan, walang iwanan. Dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong lingkod kasama ang ating tech person at ang ating coordinator. Maraming salamat sa inyo lahat at magbabalik po kami next week. I'll see you then. Bye guys!
13: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
15: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
15: Naku po! Juan! Scam yan!
14: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
15: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
15: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
15: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
16: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
15: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class. Recess. Break time.
17: Yay!
18: Tignan mo tong baon ko.
17: Anong baon mo? Pahingi naman.
15: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
19: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
18: Teacher?
15: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
18: Naku, nakakatakot naman po.
17: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
20: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
2: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay!
20: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
15: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
2: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Welcome sa Mind Matters.
8: kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
18: Hello! And good day sa ating lahat! Happy Saturday! Happy Saturday once again! It's another Saturday and welcome sa Mind Matters! At again, ako po ang inyong host, si Dr. Joan May Perez Rifarial. And on behalf of the Philippine Psychiatric Association, I welcome you all sa ating programa today. Tayo ay nasa episode 64! Wow! 64! Ang bilis, no? 64 na tayo. At napakaganda, napaka-relevant ng ating topic for today. It's about mental health and wellness and well-being in the workplace. Bago tayo magsimula, nagpapasalamat po kami sa Radio Magazine, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Director General Dindo Amparo, sa ating Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinella Texon, sa ating technical team, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, Camille Umali, sa ating executive producer, Jared Moreno, and Stinger voiceover, Mitzi Colleen Aguinaldo. And alam ba ninyo, paggising natin sa umaga, isa sa mga unang pumapasok sa isip natin ay ang ating trabaho. For example, no, marami sa atin na nag-iisip, ano kaya ang gagawin ko ngayong araw? Or matatapos ko ba ang aking mga deadlines? Or baka naman, paano ko kakausapin ang aking boss or ang aking mga kasamahan sa trabaho? And we spend a huge amount sa ating buhay sa pagtatrabaho, no? Whether kung saan man ng ating trabaho, kung classroom ba ito as mga guro, sa hospital, sa construction site, or even sa ating mga kitchen tables para doon sa mga nag-work remotely or work from home. Alam niyo ba na itong June ay sineselebrate natin ang World Workplace Wellbeing Month? So, ang tanong, bakit nga ba kailangan pag-usapan? At ang workplace mental well-being, in fact, hindi lang siya about mental health day, ha? Or wellness day, di ba may ganon? It's really about paano ang ating work ay nakakaapekto sa ating dignidad, sa ating relationship sa bahay, at sa ating paghanap ng sense of purpose. So, when we are well, pag tayo ay thriving or doing well na sa trabaho, we become better parents, we become better siblings, better friends, and better citizens. At ngayon, kung ikaw ay isang estudyante na naghahanda pa lamang na pumasok sa workforce or isang OFW na nangungulila na sa inyong pamilya habang tayo ay nagtatrabaho sa ibang bansa, or isang madiskarteng businessman or entrepreneur, ang usaping ito ay para sa inyo at para sa ating lahat, no? Kasi lahat naman, no, talagang at some point, no, merong pinagkakaabalahang trabaho. So today, we will move beyond the buzzwords. We shall talk about mga real life struggles at napaka-importante, real life solutions for a healthier professional life. Of course, kaya manatiling nakatutok sa ating program today at pag-usapan natin kung paano nga ba natin gawing mas maayos ang ating mga trabaho. Hindi lang para sa ating bulsa. Of course, kasi kailangan din, no, natin to earn money para sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, or para din sa atin, kung hindi para sa ating wellness, para sa ating kaisipan at peace of mind or kapayapaan. Sumahan niyo po kami today sa isang makabuluhang usapan. May chance din kayong magtanong ng live. I-comment lang sa Facebook page ng Radyo Magazine, 1278 AM, to participate in today's discussion. And let's make this a meaningful conversation together. So, today pala ay mag-isa lang po ako. So, welcome po kayo na mag-send ng inyong mga questions, comments sa ating Facebook page. Naka-live po tayo today sa ating mga usual na, mga nanonood or followers. Good morning po sa inyong lahat. So, unahin na muna natin pag-usapan. Pag sinabing, kasi nga, no, it's the month of June and we celebrate workplace well-being. Pag sinabing workplace well-being, maraming naiisip agad ang ating usual ang naiisip natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng workplace well-being? Paano natin ito naiintindihan? In fact, wellness ang ating focus for today. Pag sinabing wellness, hindi lang siya about sa pagkakaroon or walang na pinagdadaanan na burnout, anxiety, depression. Ang ibig sabihin nito ay nananatili ang ating ability to harapin, no, ang ating mga sources of stress. For example, di ba in life, wala naman sa atin, no, hindi nakakaramdam ng stress, di ba? Lalo na sa ating mga workplaces. Alam nyo ba, no, just a bit of trivia. Sa mga pag-aaral kasi, may nag-rank, na nirank nila globally, kung ano ba ang mga usual, na normal, na mga stressors na pinagdadaanan ng isang individual. At sa top 10 na sources of stress doon sa pag-aaral na yon, globally, ha, hindi lang ito sa Pilipinas, ang lumabas na pang number 5, o di ba, pang number 5 ay stress in the workplace, na workplace stressors. So meaning, source of stress siya. So pag sinabi nating workplace well-being, to connect it doon sa ating workplace stress, ang ibig sabihin nito ay kaya natin harapin ang normal na stress sa pang-araw-araw at tayo ay nakakapagtrabaho ng maayos at nagkakaroon tayo ng healthy na relationship sa ating trabaho. Be it relationships with our teammates, colleagues, or teammates also with our supervisors or mga boss, at nakakakita tayo ng kahulugan sa ginagawa natin. It's about finding that meaning and purpose sa ating ginagawa. At bilang tao, mahalaga rin, no, na nararamdaman natin na ano tayo, na we belong, kabilang tayo, may silbi tayo sa ating trabaho. At hindi lang ito basta nabubuhay tayo every workday, kundi patuloy tayong nag-

pinili natin? Ano kaya ang reason na ito yung sa lahat ng pwede natin na pwedeng pasukan, dito tayo, na? So, maaring ganun, no? So, we find meaning and we find that sense, na? Na meron tayong kahulugan, na? Sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa. Wow! Ang dami pala natin pong nakikinig na today sa ating viewers. But mamaya, babatiin ko kayo. So, again, that's wellness, na? So, sa ngayon, ang question natin is, bakit, may nag-text ka agad, ha? Bakit daw mahalagang maintindihan ang kaibahan ng walang sakit siguro, or parang walang mental health concern, no? At talagang we are flourishing sa ating trabaho. So, yeah, this is a question very important, no? Flourishing. Ano nga ba sa Filipino ang flourishing? So, meaning nito, posible kasi na wala talaga tayong mental health disorder or condition na diagnosed, di ba? Walang diagnosis. Pero, sometimes, pakiramdam natin, burn out. Wala tayong gana. Halimbawa, wala tayong interest, wala tayong gana, exhausted, pagod, emotionally drained na tayo, or nawawala na tayo ng sense of purpose sa trabaho. Sometimes, talaga namang nangyayari yun, di ba? You can comment also, nangyayari ba sa inyo yun? Na sometimes talaga parang hirap bumangon. Ang hirap parang bumangon para mag-ready for work. So, ipinapakita, research findings, in fact, pinapakita ng research na ang mental wellness, well-being, and mental health or mental illnesses and conditions ay magkaugnay. They can be related, pero hindi sila magkapareho. So, we need to make that distinction. Hindi sila magkapareho. Kaya, ang tunay na healthy workplace ay hindi lang umiiwas tayo sa burnout or stress. Again, meron at meron talagang sources of stress sa trabaho. But in fact, we are flourishing. We are growing. Kung tinutulungan din ng ating work na tayo ay we grow, we learn, umuunlad tayo, at mas lalo tayong nagiging engaged at nakakahanap tayo ng fulfillment sa ating mga ginagawa. Sa mga pag-aaral, ano nga ba ang usual? Kasi may question dito about workplace stress. Diba? Doc, ano nga ba ang usual na source ng workplace stress? Kasi nga sinasabi ko daw na usual yun, na meron talagang mga sources of stress. Correct yun. So, sa nagsend ng question ito, ano ba ang usual causes of workplace stress? Oh, tama yun. We need to be aware kung saan ang gagaling ang ating mga sources of stress sa trabaho para ma-address natin ito. So, number one na source of stress sa mga pag-aaral is, ano sa tingin ninyo, ang number one source of stress? It's about financial. Financial, no? Be it salary. Another is workload, na? So, workload, and siguro yung working long hours sa trabaho. Number three, ang sinasabi din sa mga pag-aaral is yung lack of support, na? Yung support system available sa ating trabaho. Sometimes kasi we feel alone, lonely, isolated sa trabaho, or poor, no? Ang ating relationship. So, that can be a source of stress also. Another is, of course, yung culture. Ano ba yung sinasabi na work culture? Yung kultura, na? Kamusta ba kayo sa inyong workplaces? Do you feel na you are safe? For example, sa inyong trabaho, safe kayo to be your true and authentic na self. So, yun yung sinasabi na kultura. Kasi, just to point out, kasi maganda yung question dito, ano ba yung culture na sinasabi? For example, mayroon kasi mga tinatawag na toxic work culture. Ano ba yung toxic work culture? Ayon sa mga pag-aaral, ito ay yung may mga causes din na kung bakit nagiging toxic ang work culture ng isang organization. Ano yung mga top causes na toxic ang kultura
Number

kwentuhan. Pag merong mga, ano sa tingin ninyo? Meron bang gustong manghula? Kung merong mga gossips, gossiping. Oh, nakaka-apekto talaga yun, di ba? Kung meron mga gossiping, grupo-grupo, or meron din mga ano, bullying in the workplace, or siguro may mga nega, mga not so, parang nega, iba-iba kasing personalities din, no? sa workplace. So, mga medyo hindi natin makasundo, no? Kasi pessimistic sila or puro, pagdating siguro sa trabaho, puro complaints kaagad. So, kaya medyo nagiging tense ang atmosphere or nagiging quote-unquote toxic, no? Because of that. In fact, sa mga bullying naman, no? Meron sa workplace bullying na common sa Pilipinas, sa Philippines, no? Is, of course, number one pa rin doon, gossips. Kaya sa mga nakikinig today, ha, avoid natin, no, yung gossiping. Kasi hindi talaga siya nakakatulong. Hindi lang sa workplace, kung hindi siguro sa iba pang mga parte, no, or areas ng ating buhay. So gossiping, part of bullying also is yung shaming, no? Huwag tayong mang-shame. Or usual sa mga shaming na form sa Pilipinas, pag ano, single, so single shaming, fat shaming, so yung body, and of course yung pag matalino ang isang individual, na so maraming forms of shaming. So please, let's always avoid all of this para wag maging toxic na ang ating kultura sa trabaho. So kasi yun yung answer doon sa question, kung ano ba ang usual na the sources of stress sa trabaho. So I hope na I was able to answer your question kung ano daw ba ang mga usual sources of stress sa trabaho. So, may question din tayo dito. Bukod sa lungkot or anxiety, ano ang signs na naapektuhan na ng trabaho ang ating mental health? This is very important. Tama yun. Kasi, of course, hindi naman kaagad sometimes natin papansin na naapektuhan na pala, no, ng ating trabaho ang ating mental health. So, number one, again, kung maalala niyo yung sinabi ko kanina, stress is, there's a good amount of stress na healthy siya for an individual. Kasi itong stress na to, it will push us na gumising ng maaga, pumasok sa trabaho na prepared, mag-attend ng meeting na tayo ay handang-handa. So that is a good type of stress. Konting stress is good. It will push us to do our best. Pag ito ay sobra-sobra ang stress, nakaka-apekto na sa ating productivity. Na kaya yun ang kailangan bantayan natin. Pag ang ating source ng stress ay nakaka-cause na o nagkakaroon na ng impact sa ating productivity, performance, sa ating mga output na sa trabaho, leading to symptoms of anxiety or lungkot. No? Yung question kasi is about lungkot or anxiety. So, paano natin masasabi na naapektuhan na ng trabaho ang ating mental health? Ay, marami ito. Maaring kung sobra-sobra na, labis-labis na ang workplace stress, it can manifest in many ways. Overall health and wellness or well-being can be affected. Physically, ano nga ba? Physical. Nafe-feel nyo na ba to? Sometimes. Masakit, palipat-lipat, no? Nasakit ng katawan. Be it sakit ng ulo today, masakit ang batok, masakit ang likod, masakit ang tiyan, masakit ang tuhod, na hindi siya na-explain ng other medical conditions or other medical problems. Number two, ano pa ba mga physical? For example, mas mabilis na napapansin natin na nagkakaroon tayo ng hirap sa ating mga sleeping patterns. Baka apektado na pala, no, ang ating mental health. It can be tulog tayo ng tulog as a form of escape, or hindi tayo nakakatulog kasi isip tayo ng isip, diba? Baka nag-worry tayo na lang, ang deadline bukas na, hindi ko pa nagagawa ang aking report, no? So, physical din yun. Or eating patterns can be affected.
method. For example, stress eating is real. So, pag nasi-stress sa atin, sino ba sa atin ang kain ng kain? Eh, usual pa naman pag stress eating, di ba, yung mga not so healthy ang ating kinakain na rich in ano ba, fats, cholesterol, so sugar, so iwas tayo doon. So, pwede magiging senyales yun physically. Or, pwede din behaviorally. Ano ibig natin ng behaviorally? Baka napansin natin ha, na mas tahimik na tayo today kesa dati. Kung dati palabiro tayo sa work, we engage, nakikipag-chika-chika, nakikipag, we go out with them after work. Mas napansin natin na wala tayong masyadong gana to mingle, tahimik na tayo. Emotionally, mas mabilis na tayong mainis, irritable. Cognitively, brain symptoms can be a cause. Hirap tayong to make the right decisions sa trabaho. At sa interests naman, ay pagminsan, nawawala na tayo ng interest or gana sa mga dati na gusto natin gawin. So, kaya make sure na you monitor all of these changes. No? Maaring subtle siya, hindi masyadong napapansin initially. But kung ito ay patuloy, parang halos araw-araw nararamdaman natin, intense, at talagang nakaka-apekto na siya sa ating relationships and work, na? Ay mas maganda na we talk about it with someone na trusted natin. All right. So we just ano muna, pause for some break muna. We pause lang muna para atin siyang we greet some, kasi ang daming questions pala dito. Sorry, ngayon ko lang nakita ang mga questions po. I will just answer the questions here. Okay. So, may first question dito po. Ang question ay, hindi ko siya, medyo mahina lang po ang internet kasi maulan dito sa Manila ngayon. Nasa Quezon City tayo. Kayo ba? Maulan ba sa lugar ninyo? Okay, mga pabati na lang muna tayo. Hi, kay Sean Kyle Flores, who is watching. Good day, Dr. Joan. I hope advocates and coaches understand their serious responsibility as voice for inclusivity. Oo naman, inclusivity. Rather than prioritizing personal interests or seeking attention, especially when the members of LGBTQIA+ represent, came from disadvantaged or low income. Yeah, kasi we also celebrate na itong June ang Pride Month. Everyone should be treated equally and every person should feel that they belong and always welcomed by the entire community. Thank you and God bless you. God bless you always from Sean Kyle Flores, who is watching from Sapang Bato, Angeles, Pampanga. Good morning also to Ronel Livid. Mapagpalang Sabado pa rin po muli, Dr. Joan, at sa ating lahat. Good morning, ang aking asawa po ay nanonood. Hi sa aking asawa at sa aking lolo John. Hindi ata nakakonect today kasi again, maulan na dito sa Quezon City today. So mamaya ko na po sagutin ang iba pang mga questions natin. Alright, so ano daw? May question din here, ano ang role naman ng leadership sa pag-shape ng day-to-day emotional climate of a workplace? Ang mga leaders, very important in fact, no? Kung may mga leaders na nakikinig today, napaka-important ng inyong role, no? In making sure that the employees, ang inyong team, ay they feel safe. In fact, ha, sa kahit saan, ha, safety is always the priority. Hindi lang siya yung physical space na safe, kundi safety emotionally, psychologically. So as leaders, sana ay we have that ano din, no? Yung we help with that bringing safety, that our workplaces are safe spaces where ang employees natin or teammates or ating mga colleagues sa trabaho ay nafe-feel nila na they are supported, na they can trust
our leaders or our colleagues enough para sila ay makapag-open up, di ba? Kung sila ay may mga pinagdadaanan or may mga challenges sa trabaho. And malaking factor din na alam no, ng mga employees na pwede silang lumapit sa ating mga leaders para magtanong at umamin no, kung sila ay may error or may pagkakamali, hindi sila natatakot, 'di ba, to ask or to admit their fault at magsabi ng kanilang mga concerns na hindi nila nafe-feel na sila ay pinaparusahan or mapapahiya. O naman, alam nyo ba, kahit sa aking experience na no, ang hirap, 'di ba? Kung pupunta ka, lalapit ka sa door, yung kakatok ka pa lang sa door ng iyong boss, for example. 'Di ba? Kailangan mo ng strength, 'di ba? Para kakayanin mo na lumapit ka sa boss mo kung meron kang gustong sabihin. Syempre ang hirap noon, 'di ba? Parang papunta ka pa lang sa office ng boss mo para kumatok, parang nakakatakot. But sana para sa mga leaders na nakikinig, I make sure na we are there to give our support. At pag sila ay lalapit sa atin, ang ating mga kasamahan sa trabaho who are under us maybe or teammates natin, we give our paano ba? Undivided attention. Give our 100% attention pag sila ay nandyan. Naalala ko dati, no, yung aking boss, nung ako pa ay isang trainee na sa UPPGH noon. Siyempre, kung as a trainee niya, lalapit ako, pag meron ako mga concern, ano siya, no, kahit pagkatok kong ganyan, takot na takot ako. Pero, papasukin ka niya sa door, no? And she made sure always na kung ano man ang kanyang ginagawa, be it nagka-type ba siya sa computer niya, or meron siyang sinusulat, she made sure na she dropped everything. Dropped everything. Sinasarado niya ang kanyang laptop, nagsastop siyang magsulat, at she always gave na that 100% focus and attention. So ganun sana tayo na, kasi maganda yung feeling na ang employee ay she or he can come to the leaders na anytime na walang judgment, walang mga negative no na sasabihin, punish ka agad ang dating. So sana hindi ganon, not punitive, no? But sana we are there to help with the correcting kung kinakailangan ipunahin na yung kung ano man yung pagkukulang, and then help our employees grow. Alright, so may question din here. Work-life balance. Doc, paano po ba, Doc, work-life balance, or paano natin masasabi, how do we maintain that? Kasi sa lalo na sa panahon ngayon, paano ka, Doc, magme-maintain ang work-life balance? Kasi lalo na kung toxic ang work. Ayun yung sinabi natin kayo na, kung toxic ang work, no, baka kailangan natin to stay at work for a long time, kasi maraming kailangan tapusin na papel, maraming kailangan gawin, kaya usually nag-overtime. Make sure, ang mapapayo ko dito sa nagtanong is to set boundaries. Now, set boundaries. Ano ba yung boundary? Meaning, pag-work, focus, di ba? Focus, we come to our work prepared. Pag nasa trabaho tayo, focus, no? So, kung ano man yung mga naramdaman natin or nangyari sa tahanan, kung kaya, wag natin dalhin na sa trabaho. Pagpasok sa trabaho, sana we are physically fit also. Ready tayo to do our tasks pag-start ng araw sa trabaho. But make sure na after work, kung kaya, no? We regain that ano naman, personal time. Kung kaya, ang mapapayo ko sa nagtanong about this is number one, kung kaya lang, do not take your work home with you. Huwag na siyang dalhin. Kaya ba yon? Kaya ba yan sa inyong mga trabaho? Halimbawa, huwag nang mag-uwi, di ba, ng inyong laptop na pang trabaho. Huwag na siyang dalhin sa bahay. Para pag-uwi niyo ng bahay,
personal na, na you are able to, ano na, focus on yourself, on your family, on your kids. Or number one naman, ay number two, do not take your work home with you or try to finish everything, leave on time. Kung kaya, leave on time and use your weekend. Kung wala tayong pasok, kalimbawa, pag Saturday, Sunday, then gamitin natin yung oras na yon, not to do work, but to do other things, na be it your hobbies, spend time with your kids, with your children, with your family, mag-bonding kayo, or play with your pets, do your mga arts or mga music, na play with your guitar, piano. So, ganun, no? So, very important din na we are mindful. Mindfulness ang tawag doon sa strategy na yon. Na pag-work, focus sa work, after work, hours, huwag nang dalhin ang trabaho sa bahay. Focus on yourself, family, and your loved ones or your pets. And pag-weekend or kung off tayo sa trabaho, wala tayong duty, gawin yung mga hobbies na nakakatulong to recharge, especially sleep. Sometimes kasi sleep yung hirap talaga, no? Naapektuhan yung sleep. Pag ano, pag or always overtime or pagod. So bawi, no? Sa tulog or do the mga activities na nagpapasaya sa atin or nakakapagpa-recharge sa atin to make sure na we are still able to enjoy pa rin natin outside of work. All right. So, meron pa tayong question dito. Daming questions. When to, ano to? Hindi ko siya mabasa kasi mahirap po ang mahina ang wifi. Is it too late to start work? No! Never too late to start work. Please remember na ang work, never compare, ha? Never compare yourselves, na? Siguro ito ay question galing sa isang bagong graduate ba? Or matagal nang nag-graduate siguro, but siguro hindi pa talaga nakakahanap na ng match, di ba? Sa kanyang skills and sa work. No, never too late na maghanap ng trabaho. In fact, hindi siya about age. Eh, na? So, and siguro, huwag din tayo mag-compare na, oh, buti pa si classmate ko, nakapagtrabaho na siya, ako hindi pa. No, ang always there is, do your best, always, do your best. And kung kinakailangan, dito papasok ngayon, no, yung tawag natin na mentoring is very important. No, na baka may mga kakilala tayo na who can guide us sa ating journey na sa ating trabaho, sa ating course, di ba? Kung halimbawa, ang ating course sa pag-graduate natin, na. So, may mga mentors tayo na who can guide us kasi hindi naman ang trabaho, hindi lang siya one path. Maaring may mga iba pang mga paths na pwedeng i-take, no? For example, kung graduate tayo, hindi lang naman itong work, but pwede tayong to venture into research. Pwede tayong mag-venture into teaching, tuturo natin sa mga bata ngayon, no? Yung kung ano man yung ating natutunan sa school. So, maraming path. So, always, ang bilin payo ko dito, huwag mawala ng pag-asa. Never too late to find, no? That, or start with anything. Yung iba nga, no? Ibang-iba ang kanilang line of work sa kanilang natapos. But definitely perfect din yun. It's okay. It's okay, no? Kasi hindi naman tayo limited eh sa ating mga resources. There's unlimited resources for all. Kaya huwag matakot to start or to start anew. Kasi may question din dito, when po tayo, Doc? Anong mga senyales na kailangan na tayo mag-change ng career? Magandang question din ito. Siguro maraming ano no, maraming question. Ito siguro changing of career. Maraming reasons kasi ito. Always we look at the overall picture. I'm sure hindi lang siya isang reason lang kung kaya siguro nagtanong siya about shifting careers, isang reason lang kung bakit niya napag-isipan, but siguro small
reasons, mga small events maaari in the office or in the workplace, which led him or her to parang start to decide na to switch career. So number one dito, siguro kung talagang if we feel na what we don't find na ang ating values to is aligned doon sa ating ginagawa na. So syempre we have our personal values, meron din values yung organization. So I think kung hindi na siya aligned yung ating values, that's one. Number two is yung sinabi ko kanina, no, na if we feel na parang it's not we don't find that purpose or sense of meaning, or nagiging toxic na rin siguro for us, napapabayaan na natin ang ating sarili, ang ating katawan, tayo ay nagkakasakit na. So again, hindi lang siya isang reason lamang, but siguro ang maipapayo ko rin ay hanapin ano ba ang root cause or causes ng decision to change career. At sana also, ito always ang pinaparemind ko din na when someone asks me this. Huwag din tayong gumawa ng decision kaagad to change career kung tingin natin ay ang ating decision ay due to emotions. Baka kasi napag-isipan natin siya kasi in a highly emotional state tayo during that time. No? So, maaaring ganun. So, kung in a highly emotional state pa tayo, kalma lang muna. Na? Calm yourself. Baka kasi may nakagalit, may nakaaway, or may nakasagutan sa workplace. So, kalma lang. And let it pass muna. Make sure na we don't make any decisions pag tayo ay emotional. Kasi nawawala kasi yung ating logical or thinking brain. Na? When we are in a highly emotional state. So, kalma lang muna and let's bigyan ng time. Sleep it over, no? At bigyan ng time para makapag-isip tayo ng maayos. Doc, may question here. Pag ang sinasabi po, Doc, ay sometimes, dinidescribe daw, Doc, ang trabaho na nakakapagod. Pero, fulfilling naman. Tama, maganda yun. Kasi wala naman atang work din na hindi siya nakakapagod. Tama ba? Oh, pero correct me if I'm wrong, ha? Sometimes talaga napapagod talaga tayo. No? What makes the difference between a healthy na challenge and a harmful na pala siya? Harmful, no? Harmful na siya para sa ating sarili. Lahat naman ng trabaho ay nakakapagod paminsan-minsan. Lalo na if we find joy, di ba? And meaning dun sa ating trabaho. Meron talagang nakapagod siya. Ang kaibahan lang ay kapag may sapat tayong support, meron tayong control na sa ating trabaho at malinaw sa atin ang purpose kung bakit natin ginagawa yung ating work. Ang pagod natin ay nagiging fulfilling na siya. Pero kung puro lang tayo, no? Kailan ba siya nagiging harmful para sa ating mental health? If puro demands, no? Kung sa balance beam, puro demand, no? So mas maraming demand and walang pahinga. So na-outweigh ng demand at nawawala yung balance. Yung tinatawag natin kaya na work-life balance. Kung wala ng pahinga, wala ng support from our friends, from our colleagues, from our boss. Pag nawawala na ang sense of meaning, ay unti-unti na siyang parang nakakaubos na, no, ng ating energy, and it may lead to burnout. Burnout, in fact, is a real problem. Ha? Totoo siya? Na-feel nyo na ba yung burnout? No? From the word burnout sa trabaho, parang nawawala. Out. Nawawala yung energy. Bumabagsak yung energy natin. Nauupos tayo na kandila. Or there is a feeling na parang we started strong pero because of the demands na ng ating trabaho ay unti-unti na tayong exhausted. Nagiging
nega, nagiging cynical na tayo, negative na ang ating attitude sa trabaho, or we feel na parang decline na, no? Bumabagsak na ang ating performance, and that's burnout already. So hopefully, ang goal pa rin natin sa mga listeners natin and viewers, prevention is the word. Prevention pa rin. Sana huwag nang umabot sa point na tayo ay nababurn out or umabot na sa point, no, na nawawala na tayo ng pag-asa or nagkakaroon na ng depression or anxiety. Alright? So, another question here. Oh, may mga nanonood din sa atin na gusto natin batiin. From Las Navas, Northern Samar po. Good morning to Miss Marvelyn Lim. Good morning, Marvi. And of course, si Manda is also watching. Good morning sa ating lahat, no? So, talagang all the way pa tayo sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Of course, dito din may question. How does having a sense of purpose influence our experience of stress at work? Oh, malalim tong question na to. Purpose. Sense of purpose. Paano nga ba siya nakaka-apekto or anong impact niya sa pag-experience natin sa ating stress at trabaho? Of course, again, normal lang na may stress tayong nararamdaman. But, kapag alam natin kung bakit, ano ang reason kung bakit natin ginagawa ang ating trabaho, ay mas kaya natin tiisin ang mga hamon. Diba? Kung alam natin, no, kung ano ang reason, kung anong reason na bumabangon tayo sa umaga para pumasok on time sa trabaho, kung para kanino tayo gumigising sa umaga, then it gives, kaya natin, no, tiisin. Diba? Even for those, no, na nasa ibang bansa, nagtatrabaho sa ibang bansa, diba? Yung mga kababayan natin, no, na who are working overseas, kaya nila, no? They sacrifice so much na mawala or mapalayo muna from their family. Kaya nilang tiisin yung being in a country na iba ang kultura, iba ang language, iba lahat, no? Because they feel na kaya nilang gawin yon because of that sense of purpose. So again, kahit na alam natin yung na meron tayong sense of purpose, hindi pa rin inaalis dito na may stress. Again, stress is a normal part of life, pero nabibigyan tayo ng dahilan para magpatuloy at mas mabilis tayong makabawi. Bounce back. Bawi, di ba? Kahit bumagsak na tayo, kahit puro stress, struggle, challenges, kaya para natin to bawi, na bounce back. At para sa maraming Pilipino, in fact, para sa mga families, ay talagang ano, na, ito ang nagbibigay sa atin ng sense of purpose. Yung pagtulong natin sa ating family, sa ating kapwa, and of course, that sense of service, na especially, di ba, tayo in the Philippines, talagang pamilya, no? Usually, family, it pushes us, lalo na ngayon, no? Na June also, di ba, sinelebrate natin last week naman yung episode natin on Father's Day, no? So, yeah. So, know your sense of purpose, meaning, balikan natin. Ang sana maalala natin, no? Kung tayo ay napapagod na, which is, again, normal, nangyayari yun. Kung tayo ay nasa-stress na, balikan natin ang motivation natin. Saan ba tayo? Saan nanggagaling yung ating motivation para bumangon sa umaga? Push lang. Yan ang favorite ko talaga. Push lang. Push. Na? Keep pushing lang. Na? Push lang. Gawin lang. Do your best. And know kung saan ba nanggagaling ito. Sa ano ang nagmo-motivate sa atin. Go back to what makes you come alive in the morning. Di ba? Ang ganda nun. Ngayon, may question po tayo dito. Marami tayong question. Maraming mga Pilipino po, Doc, ang nagtitake pride sa kanilang pagiging hardworking. Known daw ang mga Pilipino bilang hardworking people. How can we value work
without allowing it to define our identity, our entire identity. Of course, parte lang siya. No? So to answer this question, yung work natin, yes, kailangan kasi din natin yun, no? For survival. Diba? Ang basic natin kasi na reason why we need to work is we need to provide survival natin siya. But sana, maganda naman yun na maging masipag tayo, pero hindi lang tayo empleyado or professional. Tayo din ay, maalala sana natin na tayo din ay, yung identity natin ay hindi lang yun. Marami pa tayong hats na sinusuot, be it as a mother, as a father, as a sister, brother, friend, colleague, ano pa ba? Partner, di ba? Membro ng community. At tao rin tayo na may mga sarili nating pangarap or interest labas sa ating trabaho. Kaya importante, mas nagiging mas matatag ang ating mental health as a professional kung maalala natin na hindi lang dapat nagre-revolve, no, sa trabaho ang ating buhay, kasi mahirap yon, ha, na ano lang, no, if we feel na ito lang talaga ang life natin. Please remember na hindi lang ito, marami pa tayong mga rules and rules na ginagampanan sa buhay, at hindi natin kailangan dalhin ng mag-isa, no, ang bigat ng ating trabaho. We can always ask for help as well. Okay. So, malapit na po tayo. Ako ay wina-warningan na. Maingay po ba ako? Hindi naman. Okay, so, ngayon po may question pa. Kaya pa siguro ng questions. Kung someone daw po ay may nakikinig ngayon. Yes. O kung meron pong nakikinig ngayon at na-feel na overwhelmed po sila sa kanilang trabaho. Yes. What is the first step na kailangan po nilang gawin? Sa mga nakikinig po na I'm sure marami sa atin ngayon ang may mga pinagdadaanan na stress, na overwhelm sa trabaho, as mentioned kanina. So workplace, in fact, no, 10 yung dinescribe nila na top 10 sources of stress. And really, na, sometimes it can feel overwhelming talaga. Lalo na kung patong-patong siya, sabay-sabay. Hindi lang work-related stress ang ating iniisip, kundi pati sa family, finances, relationships with other people, health-related na mga source of stress, or kung ano pang mga nangyayari na sa ating buhay. Ang unang hakbang, no, ay, of course, the first step is to acknowledge. No? Let's acknowledge kung tayo ay nahihirapan. Sa pag-acknowledge kasi natin na nahihirapan na ako, hindi siya kabawasan na ng ating pagkatao. It tells us na we are strong enough to acknowledge, aminin sa ating sarili na we need. Hindi natin kailangan mag-isa na sa ating pinagdadaanan. So, acknowledge, act, of course, identify with that acknowledgement. Identify natin ano nga ba, kung kaya natin i-journal, isulat, kung ano nga ba ang mga nakakapagpa-stress sa atin. Maganda din yun na we identify ano ang mga challenges na ating kinakaharap. Number 3, ay sana meron tayong support system na handang makinig, na safe people. Kailangan ma-identify natin yun. So sabihin natin kung anong ating mga nararamdaman, kung kinakailangan umiyak, iiyak tayo sa mga pinagkakatiwalaan natin na family members, friends, because as human beings, we are social beings, 'di ba? We need that connection. So kailangan natin to, of course, no? It's sa mga pag-aaral nga, no? So protective siya. It's a protective factor laban sa stress ang pagkakaroon natin ng support group. At kung nararamdaman mong talagang hindi na kaya, ay huwag matakot. Lumapit na sa mga mental health professionals like us sa Philippine Psychiatric Association, dahil hindi mo kailangan na pagdaanan ang mga stress na ito na tayo ay mag-iisa. Now, there is always hope and help is always available. So,
To wrap up, kasi parang marami na po akong sinabi at marami na tayong questions na nasagot. I hope nasagot ko lahat na inyong mga questions for today. So magbibigay na lang po ako ng summary, limang summary points na ating maalala from today's episode. Number one, ang ating well-being, ang ating wellness is a foundation. Hindi siya premyo, hindi siya perk. But it is a foundation para tayo ay mas nagiging produktibo, mas kaya natin to manage stress, mas kaya natin to perform well sa trabaho, mas kaya natin na to grow and develop both personally and professionally. Number two, yung question kanina about work-life balance, please remember, boundaries is very important. It is a form of respect para sa ating sarili, para na rin sa iba. So let's set clear limits sa ating work hours. Do not take your work home with you. And of course, make sure na meron pa tayong energy to do our best always when we go to work. Keep it professional. But after work, focus on yourself, your family, your loved ones, and do your hobbies. Number three, hindi kailangan big kaagad na effort. Small habits make big impact. So, hindi kailangan, consistent lang, na? So, small, consistent acts. No? Siguro, take a break from time to time, talk with your boss, with your colleagues sa trabaho, or eat your lunch. Mga habits na ganito can protect your mind. Deep breathing exercises, very important yun pag tayo ay napapagod. Get enough rest and sleep. Number four, leadership matters. So kung mga leaders po ang nakikinig today, mga managers, please know na kailangan po protektahan nyo rin ang inyong sarili, yung well-being ninyo para mas maalagaan din ninyo ang mga people under your care. And number five is, remember, you are more than your job. Hindi lang tayo, ang role natin hindi lang about puro trabaho. May life din tayo. About more than our job, as our role as a family member, brother, sister, sibling, friend, etc. Kaya make sure na ang ating identity encompasses all of these areas. Napakabilis po talaga ng oras natin at tayo ay magtatapos na po. As we end our episode this morning, let us remind ourselves that behind every employee na member is a human being. Tayo pong lahat na ay merong kanya-kanyang story, may kanya-kanyang family, may kanya-kanyang pinagdadaanan na, na kailangan ding alagaan. And to our listeners, sa ating pagtatapos po, eh sana ay sa pagpasok natin sa ating mga trabaho on Monday, ay maalala natin na hindi lang na sinusukat sa dami or ng ating mga natatapos no, na projects, work, etc. Hindi lang yun ang ating kailangan i-focus on, but well-being sa workplace ay isang shared journey. Hindi mo kailangang pagdaanan ang stress, ang burnout, anxiety, lungkot na mag-isa. There are always people who are ready to help. Support is always available. And if you are currently feeling the weight of the world on your shoulders, please know na hindi tayo nag-iisa. Seeking help, hindi siya kabawasan ng ating pagkatao. Kung hindi, ito ay napaka, it tells us na, na we are strong enough to acknowledge and admit na we need help. And help is always available. And so with that, ang trabaho natin should be a place where we grow. Hindi siya dapat kung saan tayo nawawala. Workplace well-being is about creating a future where every Filipino can work with dignity, with pride, with purpose, and with peace of mind.
And with that, ako po ulit si Dr. Joan May Perez Rifarial. At ito ang Mind Matters, Conversations on Mental Health. Ito ay isang safe space para tayo ay makinig, magmuni-muni at mag-alaga ng ating sarili. Hanggang sa susunod po na Saturday, sa susunod nating kwentuhan, salamat po sa inyong tiwala. Thank you very much and happy weekend to all. Bye!

0: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
1: Uy, gising na! Unang araw ng klase ngayon!
2: Ma, 5 minuto pa.
1: 5 minuto mo o kalahating oras sa totoong buhay!
2: Ma, nasa yung notebook ko?
1: Nasa bag mo na! Kagabi ko pa nilagay!
2: Yung ID?
1: Nasa liig mo na!
2: Ay, oo nga pala.
1: Excited ka ba?
2: Medyo, pero kinakabahan din.
1: Normal lang yan. Bagong guro, bagong kaklase, bagong aralin.
2: Paano kung mahirapan ako?
1: Hindi naman kailangang alam mo agad lahat. Kaya ka nga papasok para matuto.
3: Balik eskwela na naman. Bukod sa mga gamit sa paaralan, huwag kalimutang ihanda ang sarili. Kumpletong pahinga, tamang pagkain at positibong pag-iisip.
2: Tara na, Ma. Baka maliit pa ako.
1: Yan ang masipag!
3: Sa mga mag-aaral, magulang at guro, sama-sama nating gawing ligtas, masaya at makabulhan ang pagbabalik eskwela. Maligayang pagbubukas ng klase. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
16: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Mga magsasaka sa Cagayan na naapektuhan ng matinding tagtuyot, nakatanggap na ng ayuda ayon sa DSWD. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Mahigit 30,000 magsasakang nagtatanim ng mais sa Cagayan na naapektuhan ng matinding tagtuyot ang pinagkalooban ng tulong pinansyal ng Department of Social Welfare and Development. Ang ayuda ay ipinamahagi ng DSWD Field Office 2 sa ilalim ng Emergency Cash Transfer. Nasa 30,943 benepisyaryo o mahigit 97% ng target na 31,782 corn farmers ang nabigyan na ng tulong. Sa kabuuan, mahigit 313 milyong piso na ang naipamahagi. Ayon sa DSWD, bawat kwalipikadong magsasaka ay tumanggap ng 10,125 piso upang makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang bumabangon mula sa epekto ng matinding tagtuyot. Bago ang payout, isinailalim muna sa assessment at validation ng City at Municipal Agriculture Offices ang mga benepisyaryo upang matiyak na kwalipikado silang makatanggap ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, implementasyon ng GMRC Law, ipinapasuri kasunod ng pamamaril sa Tacloban. Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Kasabay ng ika-anim na anibersaryo ng Republic Act 11476 o ang Good Manners and Right Conduct and Values Education Act, nanawagan si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva na suriing mabuti ang pagkapatupad ng mga batas sa paaralan. Ayon kay Villanueva, ang pangunahing may akda ng batas dapat gamitin ng pamahalaan ang asignaturang ito upang palakasin ang paghubog sa karakter ng mga kabataan. Magagamit din anya ang GMRC laban sa mga negatibong impluensya ng social media at internet. Ito ang tugon ng mambabatas kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kamakailan na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Hinimok din ni Villanueva ang Department of Education at iba pang mga ahensya na tukuyin ang mga bahagi ng curriculum na maaari pang patatagin lalo na ngayon na nahaharap ang mga kabataan sa matinding hamon sa mental health at maling paggamit ng teknolohiya. Ang trahedya sa Tacloban ay paalala na hindi sapat ang batas lamang upang baguhin ang lipunan. Umapila rin ang pagtutulungan si Villanueva para sa henerasyon na hindi lang matalino, kundi may takot sa Diyos, may integridad at may malasakit sa kapwa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa huling balita, Metro Manila Pride March 2026, isasagawa ngayong araw sa lungsod ng Maynila. Ilang kalsada sa Malate pansamantalang isasara. Inaasahang dadagsa mga miyembro ng LGBTQIA+ community and allies sa isasagawang Metro Manila Pride March ngayong araw sa Remedios Circle sa Malate, Maynila. Kung saan inaasahan ang pagdiriwang ng pagkapantay-pantay, dignidad at karapatang pantao ng LGBTQIA+ community. Ayon sa Metro Manila Pride Organization, magbubukas sa mga gates sa Remedios Circle alas 10 ng umaga para sa programa na tampok ang iba't ibang performances, musical acts at mga panawagan para sa inclusivity and equality. Kaugnay nito ay papatupad din ang pagsasara ng ilang kalsada malapit sa lugar mismo alas 8 ng umaga kabilang ang Remedios Circle, bahagi ng George Bocobo Street at Remedios Street. Magkakaroon din ng traffic rerouting and stop and go scheme sa ilang pangunahing intersection sa Malate. Pinapayuhan din ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko sa lugar. Ang ulat na yan ay hatid ni EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Para sa iba pang impormasyon, i-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Ito po si Jared Moreno.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo
4: publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: RG
10: Radyo Magazine 1278.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
13: I love it when you call me Senorita.
12: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
14: Pauso.
12: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
15: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
16: Batang Broadcaster.
15: Sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. Pero katulad po ng lagi nating paanyaya para sa tuloy-tuloy na balitaan at kwentuhan, huwag niyo pong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at radyo magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ayun, good afternoon pong muli. Kakwentuhan niyo na naman po si Jared Moreno dito lang sa inyong online tambayan sa batang broadcaster. Ayan, at multitasking at versatility nga po ang mga sentro ng pag-uusapan natin, ang talakayan natin ngayong hapon. Ano nga po ba yung iba't ibang role na ginagampanan ng isang radio broadcaster at para sa isang makabuluhang talakayan? Hindi po tayo nag-iisa dito sa ating studio. In fact, no, may kasama po tayong batang broadcaster na who traveled all the way from Cavite. Ako, napakalayo po. Napakalayo, eh, no? Pero kasama po natin siya dito. Siya po ay mula sa St. Michael's Institute of Bacoor Incorporated. Please welcome Lawrence Laguerta. Ayan. Magandang araw, Lawrence, and welcome sa Batang Broadcaster.
3: Magandang araw, Kuya Jared.
0: Ayun, kwentuhan lang tayo, no, dito sa ating programa. No? At hihimayin nga natin yung istorya at karanasan itong Batang Broadcaster dito sa ating studio. Pero simulan na lang natin. No? Kumbaga, kwentuhan lang. Paano ba nagsimula yung interest mo sa broadcasting, Lawrence?
3: Actually, way back, junior high school, kasi nag-start po talaga sa TV broadcasting.
0: TV broadcasting, okay,
3: yes. And then, that time, isa po ang technical director. Okay. And then, kaya po ako nahilig sa radio, broadcasting naman. Sinabi ng mga kagrupo ko dun sa TV broad na kasi every time na gumagawa kami ng segment, ako yung nag-edit ng opening billboard and such. And then, during that time, ako rin yung nag-voiceover. So, wow. So sabi nila parang, may ano ka sa broadcast, sa radio broadcasting.
0: Okay.
3: Then during that time din kasi, parang manghang-mangha ako sa radio broad namin dun sa school na yun. So, ayun. Ayun, shout out sa mga friends ko dyan. And then, pagdating naman ng senior ko, grade 11, grade 12, sumabak ako nung una ng grade 11. And then, ayun. No. Tuloy-tuloy na siya hanggang grade 12.
0: Nice, nakakatuwa, yeah, naman. Kumbaga, nagsimula ka pala bilang isang technical director,
3: yes,
0: and ngayon nag-explore ka ng ibang categories pa under broadcasting na mention mo. TV broadcasting,

0: during that time, ano, kami yung first batch sa school namin ng TV broadcasting na nakapasok ng regionals.
1: Ah,
0: and then, ayun, yung isa pang proudest moment ko is yung mga friendship na nakakolect ko during radio broadcasting era.
1: Wow.
0: Just like that.
1: Ayan.
0: And then, ayun, during grade 12 naman, okay naman kasi yung friendship nga na nabuo. Ayun.
1: Wow, nakakatuwa naman. Nabanggit mo na ikaw ay kabilang sa radio TV broadcasting team ng inyong paaralan. At kapag regionals, no, kauna-unahan sa inyong paaralan. Kumbaga history maker pala itong si L. Lawrence, no. At ikaw ngayon ay magfa-first year college.
0: Yes, first year college.
1: No? Ama, tanong ko lang sa iyo, ano yung mamimiss mo bilang isang batang broadcaster kapag tungtong mo ng kolehiyo? Kasi mapapansin natin sa kolehiyo, not unless kung yung tahaki mong kurso ay align talaga sa broadcasting, no. Bilang isang batang broadcaster, alam ko marami kang avenues ngayon na sinusubukan gaya na lamang ng mga school press conference. No? Pero ano yung mamimiss mo pagtungtong mo sa kolehiyo?
0: Actually, kasi kapag college ka na, hindi natin masasabi kung makakasali ka pa talaga sa mga competitions. So, isa yun sa mamimiss ko, yung press conference na mga sinasalihan natin. Eh, according naman sa ano ko, sa course na papasukin ko, which is BE Communication.
1: Wow.
0: Tugma pa rin siya sa broadcasting. May mga broadcasting pa rin siyang na ano. So, ayun, mamimiss ko lang yung ano, pagpasok sa PressCon.
1: Yeah, ayun talaga yun. Kumbaga yung PressCon culture, ayun talaga yung mithiin ng mga kabataan. Lalo na yung mga campus journalists, no? Yung mga nakakapaniham nga nating mga estudyante. Eh, ayun yung namimiss nila pagtungtong ng kolehiyo. Kasi nabanggit mo nga, di ba, aside sa experience, makakamit ka rin ng mga bagong kaibigan, bagong kabarkada, no? Na kumbaga may pareho kayong interest at doon mo nakikita yung sarili mo sa kanila din. Ayan. Pero, Lawrence, gusto naming alamin, no, sa mga nakasabay bye sa atin ngayong hapon dito sa ating programa. Sino ba si Lawrence sa likod ng mikropono, kumbaga? Ano pa yung mga hilig mong gawin aside sa broadcasting?
0: Okay. So, ano, shoutout muna kay Daddy. Kasi si Daddy talaga yung nag-inspire sa akin na mag-push into media. Kasi, share ko lang guys, my daddy sa cameraman sa ABS-CBN.
1: Wow, okay.
0: So, ayun. Kumbaga, ang hilig ko aside sa broadcasting is more on cameras, filming, photography, videography, cinematography, and such.
1: Ayun.
0: Yung mga editing.
1: Ayun. Yeah. Kumbaga, heavily influenced ka ng father mo kasi nabanggit mo nga, isa siyang camera operator, no, sa media industry din. No? At doon mo rin na kuha yung hilig mo sa broadcasting.
0: Yes.
1: At nasabi mo rin, no, na kumbaga, ang tatahaki mong sa kolehiyo ay yung BA Communication. Ako, graduate din po ako ng BA Communication. At masasabi ko na grabe din talaga yung kumbaga, career na pwede mong ma-experience kasi hindi lang siya nakafocus sa broadcasting. May experience mo din yung production, yung TV production, filmmaking, nabanggit mo rin.
0: Yes.
1: Eh, no? Ayan, nakakatuwa naman, Lawrence. No? At kumbaga, game na game kang mag-explore sa mundo ng media. Pero gusto kong tanungin, no, dahil ang topic nga natin ngayon is about versatility. No? Was there a time in your life, no, I know na makaka-relate ka dito, no, bilang isang estudyante, no, kung gaano kahalaga ang versatility, no, lalo na dito sa ating media industry. Ano yung palagay mo doon? Kung gaano ka-importante yung multitasking at versatility ng isang broadcaster?
0: Kasi kapag sinabi nating versatility, di ba ayun yung, kumbaga, nakapag-multitask ka ng mga bagay. Kumbaga, attached lang siya sa isa. Hindi lang siya totally attached sa isa, pero magagawa mo siya. So, ayun. Masasabi ko lang na sa ang makukuha ko doon, like, ayun nga, kumbaga, nagagawa ko yung mga gusto kong bagay. Like, for an example, sa broadcasting era ko, hindi lang ako anchor.
1: Yeah.
0: Hindi lang ako nagtetek. Nagtuturo din ako kung paano magsulat.
1: Tama.
0: Sa mga broadcaster. And nag-motivate din ako sa mga ibang kong kasama.
1: Ayun, nakakatuwa naman na may idea ka no, sa kung paano tumatakbo yung media industry. No? Just to give you a heads up, no, hindi porket isa kang radio broadcaster, uupo ka na lang sa anchor's chair na may mga pagkakataon. Sabi nga nila kapag Call of Duty, no, na kailangan mo mag-cover, kailangan mo mag-anchor, kailangan mo magsulat at gumawa ng mga digital content. Yan po yung aasahan natin dito sa realidad ng media. At nakakatuwa naman po na itong batang broadcaster na kasama natin, talaga namang maalam na o may ideya sa kung paano po. Siguro influensya din to ni Daddy, no?
0: Yes.
1: Dahil, kumbaga, nakakakwentuhan mo si Daddy sa mga ganitong bagay. Ayun. At sa bilis nga ng kumbaga social media, no, I believe ikaw lumaki na rin

0: sa pag-usbong ng digital or innovation, no? Paano sa tingin mo na bago ng social media at technology yung kumbaga broadcasting in the coming years? Ano pa yung napansin mong pagbabago? Ano yung sa tingin mong natulong ng social media dito sa media industry?
1: Actually, I think kasi way back nung time ko pa noon is during TV broadcasting era ko. Kumbaga yung technology, yung kumbaga nabago ng social media yung technology na ginagamit ng mga students. Kasi sasabihin ko lang na kumbaga yung mga ginagamit naming bagay noon, like for example yung mga laptops, computers and such. Kumbaga ayun yung kumbaga isa sa pinakamahalaga talagang bagay during TV broad. Pero sa radio broad naman is like ang pinaka na-influence ng social media sa amin is kumbaga doon namin nakukuha yung mga news and such. And
0: ayun, kumbaga mas malaking platform, mas maraming outlet, no, with the help of technology and social media, mas napapadali yung gawain natin dito sa TV broadcasting and radio broadcasting. And Lawrence, gusto kong tanungin sa iyo dahil nga ikaw ay batang broadcaster, no. Kumbaga, hindi naman siya ganun ka-smooth yung paglalakbay mo. May mga pagkakataon na dadaan ka sa rough road sa pag-build ng career mo. Gusto naming malaman, kwentuhan mo kami, Lawrence, kung ano yung mga hamon na kinaharap mo bilang isang batang broadcaster, and ano yung mga ginawa mo to overcome these challenges?
1: Okay. Sige, start tayo ng... Mag-start ako sa first year ko sa broadcasting.
0: Okay, sige.
1: Kasi during that time, may nag-invite lang sa akin. Kasi that time, grade 9 pa lang ako. And then may nag-invite sa akin sa journalism na parang naghahanap sila ng, ano, ng technical sa TV broad. So, ang nasa isip-isip ko nun is like, kapag sinabi ba nating technical, parang mag-adjust ka lang ng audio, maggagamit ka lang ng camera. Yeah. Pero, during that time kasi parang, sige, pasok ako sa loob. Hindi ko lang alam anong gagawin ko. Kumbaga may magtuturo naman sa amin, pero hindi namin alam yung gagawin namin. Tapos ayun, nung that time, training kami, ayun, kumbaga, hindi masyado maayos yung training kasi parang wala talaga akong idea kung anong gagawin ko doon during sa technical ko. Tapos ayun, nung dumating na yung DSPC, nung first year ko, kumbaga, parang hindi siya naging successful. Kumbaga, palpak siya. Pero nung, yung nag-motivate sa akin para mag-push pa is yung mga friends ko and yung advisory namin dun sa journalism. Kumbaga, mas nag-training kami. And nag-training hanggang sa parang mas maging maayos yung ano namin, yung newsline. And then, after that, nung grade 11, grade 12 naman ako, senior years is nag-radio broad na ako. Yan. During radio broadcasting naman, kumbaga, nung first year ko naman, kumbaga, wala kaming masyadong maayos na gamit.
0: Oh, yeah.
1: And, kumbaga, may communications naman kami bilang isang grupo. Pero wala kaming masyadong maayos na gamit sa training. Pero, ayun nga, nung lumaban na kami, parang okay naman siya. Kasi, alam, naalala ko that time kasi English lang ata kami. English lang kami sa radio broad. So, ayun, kumbaga, ayan. Then, nung pagpasok naman ng grade 12, kumbaga, mas parang naging ka-close ko naman yung mga, ayan, yung mga ka-group ko.
0: Ayan, nakikita po natin sa ating monitor na yung mga miyembro ng broadcasting team na kasamahan din po ni Lawrence. No? Continue, Lawrence.
1: So, ayun nga. Ayun, kumbaga, mas na-motivate ako ng mga ka-group ko or ka-miyembro ko dyan sa broadcasting para mas mag-push, mas galingan. Kumbaga, minumotivate ko rin naman sila.
0: Ayun, nakakatuwa, no? Ano mga nabanggit mong challenges? Yung, kumbaga, dahil ikaw ay starting pa lang ng career mo dito sa broadcasting, no? Yung familiarization sa task. Kasi nabanggit mo nung unang year pa lang, no, na pagsalang sa DSPC, hindi naging maganda yung result. No? Dahil, kumbaga, syempre, inaaral pa lang. At nakakatuwa na that you are surrounded with great people na talaga namang susuportahan ka through ups and downs. And nabanggit mo din na isang challenge, yung pagdating sa resources, no? Isa talaga yan sa pinakahamon ng mga batang broadcaster. Yung pagdating sa facilities, no? Kumbaga, yung potential, yung skill ay andoon, pero yung kakulangan sa facilities, no, kumbaga doon talaga sinusubok yung husay ng isang batang broadcaster, no. Tanungin kita, Lawrence, no, dahil ikaw nga kumbaga ay well-rounded, no, naging technical director,
1: technical director,
0: radio broadcaster and TV broadcaster, ano yung pinaka gusto mo doon sa tatlong kategoryang yan?
1: masasabi ko, ano talaga, radio.
0: Radio, ayun.
1: Sa radio na.
0: Ayun, radio. And speaking of radio broadcaster, tanungin kita, may mga tinitingala ka bang radio broadcaster dito sa Pilipinas? And paano ka na-impluensyahan itong mga personalidad na to para ipagpatuloy yung career mo dito sa radio broadcasting?
1: Kasi, lumaki talaga akong hindi nanonood ng news.
0: Okay.
1: Kumbaga, bata pa ako noon, yung lola ko sa house namin, sa side ni daddy, kumbaga, lagi siyang nakikinig ng radyo. So, tuwing gigising ako ng umaga, naamoy ko yung almusal, narinig ko yung radyo. So, parang palaki ako ng palaki, parang nahihilig na rin ako sa balita.
0: Oh, ganun. Nice.
1: So, ayun. Kumbaga, dati kasi nung bata ako, hindi talaga ako nanonood ng balita. Mm. Ngayon, nanonood na ako ng balita. Kumbaga, sa TV production, sa TV broadcasting, kumbaga, during sa newsline, yung mga TV patrol, ganyan, ayun, nakikita ko yung mga anchors nila doon. Kumbaga, nice. Doon ako namomotivate na mag-push. And ayun,
0: grabe. Grabe po talaga yung impluensya. No? Kasi yung mga na previous na kakwentuhan natin dito sa ating programa, no? Lagi nilang ikinikwento kapag tinatanong po natin kung paano nagsisimula yung kagustuhan o interest nila dito sa radio broadcasting. E sa pakikinig din ng radio. No? Makukonsidera po natin na very powerful itong medium ng radio, no? Para mag-influence sa isang bata. No? Isang halimbawa po dito si Lawrence na sa pakikinig niya po ng radio, hindi niya po akala na dito po yung tatahaki niya or gusto niya i-explore na career, no? Nakakatuwa naman, no? At sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, Lawrence, no, gusto kong tanungin sa iyo, ano yung pinakamahalagang aral na natutuhan mo bilang isang batang broadcaster that made you a better person? Ayun, nasa tingin mo hindi matuturo sa isang paaralan sa school facility, no? Ano yung naturo sa iyo ng broadcasting?
1: Kumbaga yung patience.
0: Yeah.
1: Pagpupursili
0: wow.
1: sa isang bagay. Kasi hindi ka talaga papasok sa isang bagay kung hindi mo to gusto eh. I mean, may mga nagpupush sa'yo na pumasok dun sa isang lugar na yun. Pero yung feeling mo, parang hindi mo gusto yung bagay na yun.
0: Mm.
1: Pero ako, yung mga nagpush sa akin na pumasok dun sa bagay na yun is like, gusto ko talaga. Gusto ko yung pinasok nila sa akin. Gusto ko kung saan ako napunta.
0: Wow.
1: Kumbaga, mas na yung kailangan porsigido ka sa ginagawa mo, kailangan may patience ka, pasensya, and ayun, kailangan mo lang maging mas maging okay sa ginagawa mo. And ayun.
0: Yun, grabe, nakakatuwa naman. Tunay nga po na ang buhay ng isang broadcaster, no, sabi nga po, walang template. No, dadaan tayo sa rough roads, ups and downs, and mahirap po talaga. Lagi po na-highlight sa ating programa yung hirap ng isang hirap sa career po ng isang media practitioner, no, na hindi madali. Kumbaga, ikaw ay magtatrabaho kasi hindi ito 8 to 5 na trabaho. Ito ay 24/7 commitment. Bilang isang kumbaga alagad ng media. Ito ay serbisyo publiko na kailangan mong gampanan 24/7.
1: Yes.
0: At Lawrence, no, gusto kong tanungin sa iyo. Ito yung kumbaga stepping stone mo bilang isang batang broadcaster. Ano ba yung ultimate goal mo bilang isang batang broadcaster? Ano yung gusto mong marating in the future?
1: Actually, in the future, I want to be a director talaga. Movie director,
0: wow,
1: film director.
0: Okay, I see.
1: And kumbaga, there is a pathway talaga eh. Kailangan may pagdadaanan ka muna bago mo makamit yung dreams mo. Kagaya nga niyan, naging unang-una, naging technical ako, naging TV broad, tapos ngayon radio broadcaster, tapos ngayon nasa college na ako, parang mas magsisipag ako para mas makamit ko yung dreams ko.
0: Ay, nakakatuwa naman. No? Let's wait for Director Lawrence no, in
1: Director.
0: The future. Kumbaga parang lilibuti mo talaga no, yung buong media. No? Nakarating ka na sa technical, sa TV broad, sa radio broad, and in the future, hopefully, no, magdedirect na si Lawrence. No, ayun, nakakatuwa naman. At sa pagkakataong to, napuputuloy muna natin ang ating kwentuhan at mamaya lang hihimayin pa natin ang istorya ni Lawrence no, bilang isang batang broadcaster. At makakasama po natin ang isa pang kakwentuhan ngayong hapon. No, manatiling nakatutok, magbabalik ang batang broadcaster.
2: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
3: Batang Broadcaster.
2: Sa Radyo Magazine, 1278 AM. time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang kahapunan.
13: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kasama pa rin po natin live sa studio ang Batang Broadcaster na si Lawrence Laguerta. Ayan, Lawrence, kamustahan muna tayo. Kamusta yung kwentuhan natin so far?
1: Actually, okay lang naman siya. Ayan. Parang medyo na-tense lang ako. Kasi it's actually my first time interview.
0: Wow, grabe. More to come pa, no, para kay Lawrence. Nakita naman po natin yung istorya ni Lawrence, no. And we're looking forward na mas makilala pa itong batang ito. Pero bago pagpatuloy ang ating kwentuhan, gusto ko lang din batiin yung mga nakasubaybay sa ating Facebook live stream. Nako, napakaraming nanonood at nakasubaybay po sa atin na taga-suporta rin ni Lawrence. No, unang-una na po dyan, si Sean Kyle Flores na watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ganyan din po kay Nelia Kamagong Flormata.
2: Si Lola.
0: No? Ha, si Lola. Yeah, ito si Lola. Shoutout, Lola. Hello po. Ayan. At si Jenny Espinosa. No, congrats, Lawrence Rain. Ayan. Ganyan din po kay Romel Tilivid. Hello pong muli, Sir Jared. Mapagpalang Sabado pa rin po sa ating guests at sa ating lahat. Ayan. And kay Rosella Guerta Armada.
1: Ayan.
0: Go, Kuya Lods. Ayan. Sabi niya po kay Lawrence. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, eh, hindi po tayo may kasama pa po tayo na isa pang kumbaga kakwentuhan at barkada ngayong Sabado. Makakasama po natin ang isang news reporter mula pa po, Radyo Pilipinas Naga. Please welcome Sir Jerome Toledo. Sir, magandang araw po and welcome po sa Batang Broadcaster.
3: Oh, hi Jared, hi Lawrence, sa aking mga tagapakinig ng Batang Broadcaster diyan sa Radyo Magazine.
0: Yun sir, grabe. Ayun sir. Sir, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, gusto ko po kayong kamustahin. Kamusta po diyan sa Naga, sir?
3: Ah, okay naman so far. Jared, ito ay nakapag-adjust tayo ng day by day, little by little. Kasi 'di ba, from Manila tayo, napunta tayo sa Bicol, so we're still adjusting but at the same time enjoying naman and fulfilled naman tayo.
0: Wow, nakakatawa naman sir. And ayun po yung gusto naming marinig mula sa inyo na kayo po ay okay lang dyan, no, sir. Sir, ang topic po natin ngayon about po sa pagiging versatile and multitasker ng isang radio broadcaster. Kanina po nabigyan po natin ng highlight kumbaga na hindi lang isang role yung ginagampanan ng isang media practitioner, no, sir. From experience, sir, kayo po, no, ano-ano po ba yung ginagampan ng trabaho ng isang radio broadcaster?
3: Kung tinatanong mo, Jared, yung ginagampan ng trabaho no, na bilang broadcaster. Una sa lahat, being a broadcaster, siyempre, ikaw yung nag-deliver ng program, ikaw yung bumubuhay. Kumbaga, ikaw yung timon, no? Kasi from the word itself, anchor. So, ikaw yung nagbibigay direction doon sa program. Wow. So, ang ginagawa ng isang radio broadcaster ay nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay ng mga updates kung ano ang nangyayari sa ating paligid. At the same time, nag-re-research din kung ano yung mga topics na pwedeng pag-usapan sa program. So, yun yung basically na ginagawa ng isang radio broadcaster.
0: Ayun. Thank you po, sir, sa pagbahagi po ng inyong karanasan, sir. Pero, since versatility po ang topic natin ngayon, gaano po ba kahalaga na mention nyo po yung mga role, yung task na ginagampanan po ninyo bilang isang media practitioner? Paano po maa-apply yung pagiging versatile dito po sa ating ginagalawang industriya?
3: Mm-hmm. Well, una sa lahat, Jared, no, pagiging versatile. Kasi ang radio broadcasting traditionally more on bosses lang talaga, no. And sa radyo lang 'yan. And ngayon may technology na tayo like yung Facebook, yung Twitter, yung Instagram or TikTok din. So nandoon na lahat, no, yung impormasyon na online na naka-post na online. So malaking bagay 'yon para sa pagiging bilang isang radio broadcaster, malaking bagay yung mga ganong teknolohiya, no? At the same time, parang bagang napapadali na yung trabaho. And since we are talking about social media, no? As a radio broadcaster din, madali na tayong makapag-produce ng content, no?
0: Yeah.
3: And parabagang nagiging ano rin tayo niya, no, editor na rin slash researcher slash writer, parang ikaw na rin yung executive producer, ikaw na rin nag-gumagawa ng content. So yun yung kumbaga is versatility ng isang radio broadcaster.
0: Ayun.
3: Parang all one-man team na yan, kumbaga.
0: Ayun sir, one-man team na banggit po ninyo, mahalaga po talaga na matutunan yan ng isang batang nagsisimula at gustong tahakin itong industriya po natin na dapat well-rounded ka. Nabanggit po ni sir na dapat hindi ka lang marunong magsulat, mag-report, kumbaga mag-produce din ang sarili mong content, dapat maalam mong gawin. Pero sir, based from experience po, pwede po ba kayong magbahagi ng pagkakataong kinakailangan nyo pong mag-multitask, no? Gampan na po yung isang trabaho or higit sa isang tungkulin po sa isang coverage or programa man po. Any experiences lang po, sir?
3: Mm-hmm. Well, sa coverage, no, per se, excuse me, ang daming nagaganap sa isang coverage. Maraming mga bisita, maraming nagaganap kung saan man. Recently lang, Jared, share ko na rin sa iyo, no? Itong coverage ko last time. So, nandito yung mga yung isang official ng ating pamalaan dito sa Naga. And ang daming activities, ang daming launching na ginaganap. So, ayan. So, mga government officials and then may beneficiaries din. So, aking naging ano diyan, trabaho diyan is to get their reaction sa mga kung ano yung event na yon, and then yung beneficiary at the same time kung ano yung experiences nila. So multitasking yon, ang dami kong kailangan ano, tapos mag-isip ka pa kung ano yung ipopost mo sa social media, kung ano yung ibabato mo na live report, ganyan, at kung paano mo siya iaangguluhan. So multitask siya, so napaka-versatile. At the same time, magpo-post ka pa sa social media ng mga content. So maraming ginagawa talaga as a reporter din dito sa station na ito. Wow. Na kung saan ako ngayon.
0: Okay, sir. Thank you po, sir, though. Kumbaga pa, sa pagbabahagi po ng personal experience po ninyo. Pero, sir, ano po yung dapat na taglayin para mas mag-improve po sa multitasking? How do you do it, sir? In a personal standpoint, may mga kumbaga, ways po ba kayo para mas mapadali yung gawain, makapag-produce ng balita, makapag-multitask? Ano po yung, kumbaga, steps na ginagawa po ninyo? At baka pwede nyo pong ma-share po dito sa ating programa.
3: Mm-hmm. Well, ma-share ko lang dyan, Jared, no? Kung paano mapapadali yung trabaho is sa coverage, no?
0: Yes,
3: for example, so, ang unay muna natin yung pagkuha ng mga interviews, no? Siyempre, mahalaga yan. Kailangan makuha yung kung ano yung mga sasabihin ng mga resource person at same time ng mga beneficiary. So, kailangan muna unahin yun, no? And once na na-achieve mo na 'yon, yung ganong gawain, no. Diyan na darating yung pagsusulat, yung writing. Kailangan mo nang isulat, i-jot down yung mga important details. So nangangailangan niya ng writing skills, no. And lastly, yung reporting skills din kailangan din, kasi kailangan mo na siyang i-present sa publiko, either live or recorded. So, yan yung mga skills na kailangan matutunan na isang broadcaster or news reporter.
0: Nako, salamat po, sir. No, kumbaga, dapat kapag ikaw may coverage, no, maski sa programa, no, dapat organize ka, sir, no, kumbaga, para hindi kalat yung task mo at magampanan mo yung trabaho mo bilang isang radio broadcaster o bilang isang news reporter. At sa pagkakataong po, sir, no, syempre, since kasama na po natin dito si Lawrence, no, sa ating studio, gusto po nating marinig kung gaano na nga po ba kahusay ito ang kakwentuhan natin pagdating po sa radio broadcasting. Pero, Lawrence, isang katanungan. Handa ka na ba?
1: Handang-handa na.
0: Ayun, handang-handa na, sir. At pagkatapos po ng reporting ni Lawrence, sir, magbibigay po kayo ng komento. Ayan, iset up ko lang po yung, kumbaga, yung ating music dito para mas lalong damang-dama ni Lawrence. Ayan. I-introhan ko po si Lawrence. And after noon, Lawrence, pwede ka nang mag-report. Okay?
1: Okay.
0: Okay, let's go.
2: Thank you.
0: Tatlong estudyante patay sa pamamaril sa Tacloban. Permanenteng pagbabawal sa mararahas na video games isunusulong. Para sa buong detalye ng balita, narito si Lawrence Laguerta.
2: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Isinusulong ni Interior Secretary John Vicremulia ang permanenteng pagbabawal sa mga mararahas na video games matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa press briefing sa Camp Rami nitong Webes, sinabi ni Remulia na ang larong Gorbox at iba pang kahalintulad na laro ay maaari nakakaapekto sa pag-uugali ng mga kabataan at nagiging dahilan upang maging manhid sila sa karasan. Naganap ang insidente noong Lunes nang magpaputok ng baril ang dalawang suspect sa edad na 14 at 15 sa loob ng paaralan. Tatlong estudyante ang nasawi habang hindi bababa sa 20 ang nasugatan. Ayon sa pulisya, posibleng naimpluwensyahan ng larong Gorbox ang mga suspect dahil dito hinihikayat ni Remulia ang Kongreso na pag-aralan ang pagbabawal sa mga mararahas na video games sa bansa. Ako si Lawrence Laguerta, handang-handa para sa mga balitang bumubuhay, bumabangon at naglalagablab para sa Pilipino.
0: Let's go! I see, nako. Napakahusay po nitong kakwentuhan natin. No, sir, napakinggan niyo po, narinig niyo po yung pagre-report ni Lawrence. Kamusta po, sir? Ano po yung mga komentong maibibigay niyo?
3: Mm-hmm. Well, congratulations, Lawrence. No? Napaka-job well done dun sa binasa mo na news. No? Ang ano ko lang dyan is when you deliver a news,
1: yes.
3: Ang tip ko na lang siguro diyan, tip na lang. I-run through mo lang yung script, no. I-deliver mo siya nang ulit-ulit lang naman, pero once or twice lang naman.
1: Yes.
3: Or necessary thrice, no.
1: Okay.
3: Hangga't makuha mo na yung tamang timpla, no, kung paano mo siya i-deliver. Yun lang naman yung sa akin,
1: wow,
3: no. Pero job well done, Lawrence. Keep it about to. Maging consistent lang,
1: yes,
3: doon,
1: yes,
3: sa
1: pag-deliver
3: lang.
0: The potential is there, no, sir. Kumbaga, andyan yung skill, i-ho-ho na lang para mas maging mahusay pa,
1: yeah,
0: itong si Lawrence. Sir, pagdating po sa sinulat niya, ito pong balitang ito, siya po ang nagsulat at bumuo. Kamusta, sir? May mga komento po ba kayo para mas mag-improve pa itong batang broadcaster? Nakasama po natin dito sa studio.
3: Pagdating naman doon sa writing, no, Jared and Lawrence, no, okay naman, nasundan naman somehow yung 5 WH,
1: yeah,
3: no.
1: Yes, sir.
3: Yeah, nasundan naman, no. And also yung flow, okay naman. Okay naman yung flow niya. So, keep it lang naman. Practice lang. I mean, consistent lang tayo
0: consistent
3: sa paggawa ng ganung format lang.
0: Yeah. Nakakatuwa naman, no. Nako,
1: yeah.
0: Salamat, no, Lawrence, sa pagpapakita ng husay ng isang batang broadcaster. Nakuha ko doon sa mga sinabi ni Sir Jerome, kailangan maging consistent na lang para kumbaga maning-mani na to in the future,
1: yes,
0: para sa iyo.
1: Yeah.
0: Pero let's
1: sana.
0: Let's take the advantage, no, Lawrence, baka may magusto kang itanong kay Sir Jerome habang andito siya, kakwentuhan natin sa ating programa.
1: Ayun, Sir Jerome, hello po.
3: Hi.
1: Ayun, sir, kailan po kayo, sir, totally nag-start po sa broadcasting era po?
3: Well, sa bureau na lang pag-usapan natin, no.
1: Okay.
3: It's my 3 years na sa bureau, no.
1: Wow.
3: As a program producer and now reporter dito sa Naga City.
1: Pero may hilig po talaga tayo, o kayo, sa ano po, sa broadcasting ever since.
3: Good question. Pero yung kaya ako nandito sa radio broadcasting kasi kinalakihan ko talaga yung radio.
1: Wow.
3: Sa pakikinig ng mga anchors na magagaling, yan, yung mga legendary, yan, yung mga traditional. No? Kasi magaganda yung kanila yung mga dinideliver,
1: yeah,
3: na lines, no? O yung paraan ng pagbabalita nila. Ang galing, no? Parang kumbaga yung iniisip mo, parang structured, no? Maganda yung delivery and at the same time parang wala palya, parang almost perfect yung pagkaka-deliver. So doon ako na motivate na mag-join sa radio industry.
1: Actually, sir, same lang din tayo, sir, kasi kinalakihan ko rin, mm-hmm, po yan, yung mga news anchors. Kumbaga, nahilig din po ako sa news, kaya ayun, mm-hmm, po parang ginagaya-gaya ko po sila hanggang sa mapunta po ako dito.
3: Mm-hmm. Yan.
1: Ayun lang naman po, sir.
0: Ayun, grabe, salamat. Kumbaga, kinilala mo rin. Si Sir Jerome. Ayan. Ayan, salamat po, Sir Jerome. No? Pero bago po matapos ang ating kwentuhan, gusto ko po kayong tanungin personally, sir. Sa tingin niyo po, ito pong example natin na si Lawrence Laguerta. No? Ano po yung nakikita niyong future ng radio broadcasting dito po sa ating bansa? Lalo na po, may future radio broadcaster slash director po tayong kasama dito.
3: Mm-hmm. Well, kanina nga no, na-mention natin Jared and Lawrence yung tungkol nga dito sa social media. No? Kasi itong radio, although matagal na talaga itong nag-stay sa ating mga buhay, no? Matagal na. So, wala pang social media noon. Ang impormasyon ay nire-rely lang natin sa radio. No? And ang future na nakikita ko is magiging baga, diverse, no?
1: Wow.
3: Magiging diverse ang ating parang kumbaga magkakaroon na ng collaboration between social media and radio broadcasting. So parang sa setup ng Radio Pilipinas, of course. Mm-hmm. Hindi lang tayo basta radio, nasa social media na, so nasa TV na, so lahat ng platforms ay ating nasakop. So hindi pa kumbaga end ng radio broadcasting. Kumbaga, parang tuloy-tuloy lang, no? Mas pinalawak pa yung, kumbaga, yung coverage natin. And lumabas na tayo doon sa, kumbaga, yung mga traditional listeners. And marami, and dahil doon, marami na tayong nakuha ng mga audience from social media. So, the future of radio broadcasting is very bright now.
0: Wow, grabe, salamat sir. Kumbaga, buhay at patuloy na bubuhayin itong radio broadcasting, no, sa pamamagitan nga po ng mga batang broadcaster na umuusbong. At tabagit nyo nga po yung incorporation ng technology dito po sa ating platform. Mas malawak po yung sakop ng ating platform para, kumbaga, mapanood ng ating mga mamamayan. At panghuling mga mensahe na lang po bago matapos.
3: Mm-hmm. At saka yung...
0: Continue, sir.
3: May dagdag na lang, no? Yung mga broadcasters natin na o future broadcasters katulad ni Lawrence, malaki ang mako-contribute niyan since we are into content creation. So we hope na maging successful si Lawrence sa pagiging
0: Nako, we're looking forward po na mas naging maging successful at makita natin na makasama po natin si Lawrence in the future po dito sa industry din natin. No, sir, mga panghuling mensahe na lang po. Ano po yung mga iiwan nyong message, no, para sa mga kapwa po nating kumbaga nangangarap din na pumasok po dito sa media industry? Ano po yung gusto nyong mensaheng ibahagi sa kanila?
3: Mm-hmm. Well, short message na lang, no. Ano lang man, aralin, be prepared lang sa ating mga ginagawa, no, as a broadcaster din. Lagi tayong mag-show up, always be open sa lahat ng learnings, kasi hindi lang basta tayo nasa radio, technically nasa media industry din tayo. So, kumbaga, kailangan natin maging open sa lahat ng aspect ng media. And also, keep on studying the craft lang.
1: Wow,
3: and yun lang naman so far, no? Maging consistent and open sa lahat ng ideas. Thank you.
0: Salamat po, sir, no, sa pagsama po sa amin at pagbibigay ng mga important lesson, kumbaga, sa mga batang broadcaster. And how about you, Lawrence? Ano yung mga mensaheng iiwan mo sa mga kabataang nagdanais din pasukin itong radio broadcasting or itong broadcasting in general?
1: Okay, ang magiging mensahe ko lang sa kanila ay kung gusto talaga nila pumasok, ay mahalin nila yung broadcasting. Mahalin nila kung ano yung ginagawa nila sa loob ng broadcasting. Kasi kung hindi nila minahal ang isang bagay, kumbaga wala itong mapupuntahan.
0: Yeah.
1: Kaya mahalin nila yung mga bagay na kailangan nilang gawin.
0: Wow, salamat, no. Kumbaga, puso at puso talaga yung kailangan pagpapasok ka dito sa industriyang to, kasi maraming challenges.
1: Yes.
0: And you need to assess yourself kung ito ba ay kagustuhan ng puso mo, and you need to be prepared. And kapag andun yung passion, magpapatuloy at magpapatuloy ka. Ako, salamat, Lawrence, sa pagpapakita ng husay at galing ng isang batang broadcaster. And syempre, kay Sir Jerome sa pagsama po sa atin dito sa kwentuhan natin ngayong hapon, sa pagbibigay po ng mga essential tips para mas mag-improve pa at may matutunan itong mga batang broadcaster na nakasubaybay po sa ating programa. Ako sir, maraming salamat po at mag-ingat po kayo.
1: Thank you sir.
0: Salamat po sir.
3: Thank you Jared, thank you Lawrence sa opportunity and have a good day sa inyo.
0: Ayun. Nako, at sa pagkakataong to, puputulin na rin po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto kong, baka may mang gusto kong batiin bago tayo magpaalam. Yeah. Go ahead.
1: And shout out po sa family, Family La Greta and Family Flormata. And shout out din po sa mga ka-groupmates ko po dati sa TV broadcasting and radio broadcasting. And shout out po sa kasama ko dapat ngayon na nasa US na ngayon, Hermione Kalinisan. Hi.
0: Ayun, salamat po. No, mag-iingat po kayo at muli po, ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check.
1: Sir, last one.
0: Go ahead, bago tayo tuloy ang maputol sa ating
1: shout out ka pala sa kapatid ko. Hi Miguel.
0: Hi Miguel. Hi Miguel. Ayan. Mag-ingat po kayo. Muli po ito si Jared Moreno. Ito ang Batang Broadcaster.
2: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
5: Radyo Magazine. 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Radyo Magazine 1278 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine. 1278 AM.
12: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
12: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito pa rin tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart, kung saan ating pinaiiral ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong. Kasalukuya po ninyo kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang po ang aming FB page para sa live na lawi po ninyong na masusubaybayan ang aming programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa ating official Facebook page, ay kayo po ay maaari niyo po kaming mapanood din sa aming official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service para sa ating mga re-uploads at replays, para naman pwede niyong balikan ang aming mga episode.
1: Samantala, mayroon din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones, at App Store naman para sa iPhone users. Pagbukas ninyo ng Evox PBS Receiver app, hanapin lamang ang aming logo or icon na nakikita ninyo sa likod ni Kawarm Heart Steph. Ang Radyo Pilipinas World Service, upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart.
0: At sa pagpapatuloy pa rin, no, na papalawak ng ating reach ay simula noong nakaraang Disyembre, December 2025, ay nagbalik po ang tinatawag po natin na shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw, oras dito sa Pilipinas, sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Kawarm Heart Steph, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating katabing estasyon na Radyo Magazine. 1278 kHz every Saturday and Sunday mula alauna hanggang alas dos ng hapon para sa ating mga replays.
0: Ayun. So, Kawarm Heart Drizel, no? Hindi na natin masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil ano ang pag-uusapan natin today? At ang eksaktong tanong pala dyan, ano bang araw ngayon?
1: Kawarm Heart Steph, mga Kawarm Heart, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon dahil napaka-espesyal ngayong araw kasi Father's Day ngayon. Bago ko i-introduce yung ating guest ngayon, gusto ko lamang batiin lahat ng nakikinig na Happy Father's Day sa aking tatay na si Togs Nanyong at aking dalawang kuya na si Chase at saka si Drifter Nanyong.
0: Ayun. Yeah. Siguro sa akin naman, sa part ko naman, batiin ko na lahat ng father figure sa buhay ko, no? Hindi ko na masyadong pahabain, no? Pero basta alam nyo na yon, kilala nyo na kung sino-sino kayo. Maraming salamat sa pagiging ama nyo sa akin. At na-appreciate ko lahat, no, ng inyong mga sakripisyo, ang inyong mga paggabay, no, para kahit papaano ay kami po, no, kasama ng aking mga kapatid, pati na rin ang aking mga pinsan, kasi syempre father figures ko din yung aking mga tito, mga ninong, ay syempre mapalaki po ng maayos, no, at syempre doon sa pagpapalaki ng ating mga tatay, no, mga father figure ng maayos sa atin, ay mas kumbaga napalalaganap natin ang mabuting pakikisama din sa ating kapwa. Ayun.
1: Kaya ngayon naman, Kawarm Heart Steph, special na okasyon nga ang ating gaganapin ngayon dito sa programa. Kaya bibigyan pugay natin ang mga haligi ng tahanan, mga tatay na patuloy nagsisilbing gabay, inspirasyon, at lakas ng kanilang pamilya, kabilang ang kanilang tungkulin at responsibilidad. Hindi rin matatawaran ang sakripisyo at pagmamahal nila everyday na binibigay sa atin.
0: Sa ating programa, sa edisyon ng ating programang Warm Heart, no, for today, ay makakasama natin, siguro masasabi natin, isa sa mga kahanga-hangang ama, tatay, papa, no, na hindi lamang sa kanyang tahanan, kundi maging sa larangan ng agham. Kumbaga, scientist itong makakasama natin ngayon dito sa edisyon ito ng Warm Heart. Siya po ay, tulad ng aking nabanggit kanina, alagad ng agham, no, na patuloy na nag-aambag, no, ng kanyang kaalaman at mga imbensyon habang ginagampanan niya din ang kanyang mga responsibilidad o tungkulin bilang isang ama.
1: Alamin natin kung paano niya nababalanse ang mundo ng sensya at pagiging haligi ng kanyang pamilya. Tunghayan natin ang kwento, dedikasyon, sakripisyo at inspirasyon ng ating kasamang resource person sa unang bahagi ng ating edisyon ngayon. Walang iba kundi si Ginoong John Simon, inventor at owner ng Pertwa.
0: Magandang araw po, Sir John. Welcome po sa Warm Heart.
2: Magandang umaga rin po at happy Father's po sa lahat ng father, kasama na yung daddy nyo at mga kapatid at sa lahat ng inyong tagapakinig, magandang umaga.
0: Maraming salamat po, Sir John, sa pagbibigay niyo po ng oras upang kayo po ay aming makasama dito sa Warm Heart. Although alam namin na bukod sa Sunday is a family day, ay talagang literal, no, na Father's Day ngayong araw na ito. Unang-una po sa lahat, no, dahil nabanggit po namin kanina, no, kayo po ay syempre bukod sa pagiging tatay, no, ay kayo din ay isang alagad ng agham, isang scientist po. Unang-una, gusto lang po namin malaman paano niyo po nababalanse, no, ang oras sa pagitan po ng inyong pamilya, no, at trabaho bilang ama at isang scientist.
2: Actually, marami nga po akong naka-line up ng mga invention. Siguro mayroong mga 12. Pero itong mga meron po akong commercialized invention ngayon, yung Pertwa, all over the Philippines na po nga akong distribution. At the same time, marami pa tayong mga, may bago po akong invention ngayon. Tama-tama sa panunod ngayon, mataas ang halaga ng langis. Meron po akong invention ngayon na fuel additive. Pag dinagdag mo sa gasolina o diesel, makakasave ka ng as much as 50%. So, nitong mga rang ban po, nitong mga 2 weeks o last week lang, ay may nag-test kami dito sa Federasyon ng Bulacan na Jeepney Cooperatives dito sa Bulacan. At tinest nila yung product natin at nakasave ng 40% yung test po ng isang jeep, no? So, hindi lang po yan. Marami na rin pong mga test na ginawa kami sa mga tricycle. Nakakasandit. Alimbawa, last month po, nagpunta kami sa Buntok. Tinest namin laban ng 2 tricycle. Yung 6 na tricycle, hindi namin nilagyan. At yung 6 nilagyan ko. So, yung 6 na hindi nilagyan, pareho lang konsumo. Pero yung 6 nilagyan po ay nakasave ng 55% average sa save. So, tamang-tama po ito. At dito po, first week of July, ilo-launch ko na po ito. Iko-commercialize ko na itong produkto na ito para makatulong sa ating mga babayan. Tungkol na po sa, no, sa negosyo at pamilya, ako po ay semi-retired na ngayon kasi ako 78 years old na. Mm-hmm. Pero prior po, bago ako nagsimula dito sa anak buhay nito, siyempre nung bata pa ako at bagong mag-asawa, sinikap ko po na ang aking mga anak ay makapag-aral sa mga magagandang eskwela, no? So, yung pong mga anak ko, yung dalawang babae kong anak ay nag-aral sa Assumption College San Lorenzo, yung isa sa Miriam College, at yung isa naman nag-aral po sa University of California, Berkeley, at yung isa naman sa Lehton College. So, sinikap ko po na makapag-aral sila sa magagandang eskwela para at least ma-sure ko yung kinabukasan nila, no? So, yun po, at meron po akong isang anak din na nag-aaral sa Montclair University sa Amerika. Ngayon po ay nag-MBA siya at matatapos po siya ng Disyembre. At itutuloy daw niya pa na maging abogado, no? So, natanggap po siya sa New York University. At ipoporsue niya yung kanyang law career. So, yan po yung mga anak ko na yung isa naman po ngayon ay maliban po sa not, hindi po siya sumama sa akin sa negosyo ko, kundi nagsarili siya. At gusto niyang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang pagsisikap. So, matagumpay din po siya at least sa kanyang tagumpay, halos every year, kasama yung pamilya, nagtutur sa iba't ibang bayan sa Korea, US, Japan. So at least ako yung masaya sa na-achieve po ng aking mga anak, at yung isang anak ko nga na nag-aaral sa Amerika na yon ay dati rin siyang nakapagtrabaho sa Pentagon, no? Bilang cyber security engineer. Sa support, graduate siya ng Master of Software Engineering. So, yan po yung mga anak ko. Yung dalawang anak ko pong babae ngayon ay kasama ko sa negosyo. At ito pong isa, ito si Berna, ay nakapagtapos din po siya sa assumption at nagparsyo ng master sa entrepreneur sa AIM. So, kaya ito namang isa ko, yung graduate ng marketing sa Miriam. So, sinama po ang aking marketing department. Ito po si Berna, siyang aking parang executive vice president. So, yung aking trabaho po sa opisina ko, yung trabaho ngayon sa ang focus ko po sa R&D ngayon at saka sa marketing and tumutulong sa marketing and sales department. So ito pong anak ko si Berna, siya naman ang namamahala sa admin and finance. So yan pong mga achievement na ko bilang ama at at least napagsikapan ko po na mailagay sila sa ayos bilang ama. At magaganda naman po ang kanilang mga sarili-sariling kabuhayan ngayon.
0: Ang nakakatuwa, no, ka Warm Heart Drizel, na bukod kay Sir John, ay maging yung kanya mga anak ay nagsa-thrive din, no, sa iba't ibang larangan. Pero bago po natin na kumbaga ipagpatuloy, no, yung pinakapaksa po natin, siguro marami ang curious, no, kasi baka yung iba ngayon pa lamang narinig yung Pertua. Yes. Ano? So, Sir John, no, paano niyo po ba na itatag, no, itong Pertua?
2: Alam niyo, nung ako at nung medyo bata-bata pa ako ng konti, 1973, nagkaroon po ng tinatawag na energy crisis, ano? So, during that time po, nirarasyon ng mga gasolina. Para makabili ka ng gasolina, pupunta ka pa sa barangay, kukuha ng kupon. At the same time po, para nakuha ka ng kupon, yung pagbubukas po ng gasoline station, may oras. So, kumisen na alas 12 pala ng tanghali, makapila ka na, alas 3 ng hapon magbubukas yung gas station. So, abang nakapila ko, nagdasal ako sa Panginoon Diyos, Lord, sabi ko, sana po makaimbento ako ng ano, ng alternative energy para kaway maano namin itong problema ng energy to sa ating bayan. So yan po, at hindi ko naman na ano na yun. Bigla po noong 1985 ay ako nagpunta sa Amerika at nakaano po ako sa isang oil company sa Amerika, no? So natutunan ko po ang langis, natutunan ko fuel, natutunan ko lubrication. So ngayon, ako naman po ay prior to that, ako naman po ay nag-aaral ng mechanical engineering. At nung nag-aaral ako, self-supporting ako, nagtrabaho ko bilang machinist, tornero. So naan po ako na-indulge po ako sa Bakal, no? Sa mga special steels, mga fabrication ng mga metal. So until nung

oil ko po, times 4 po ang life kaysa mga oil ng, yung mga libre, ano ba, yung mga oil ng mga oil company, no? Yung pang-gasolina, pang-diesel. So yun po sa akin, galiba ang oil nila, nag-change ko lang pagdating ng 5,000 kilometers. Sa akin po mag-change oil ka lang after 20,000 kilometers. So napakalaki po savings, no? At the same time, sa akin po oil kasi metal treatment, dahil metal treatment po ito, nagiging semi-permanent sa bakal. So, protected po yung makina 24/7. Kasi pagka gabi po, siyempre paparada ka, magdamag. So, yung oil po, malalaglag sa oil pan. So, pag i-start mo sa umaga, wala sa mga pyesa mo. So, bago dumating yung oil do sa mga pyesa, gas-gas na muna yung mga pyesa. So, sa akin po, dahil metal treatment siya, pag start mo sa umaga, pwede ka ng umargada. So, kaya po tumatagal ang makina yung naiwas natin ng gas-gas. At the same time po, yung oil ko ay pinaprevent ko po maging ma-oxidize, maging acid. Kasi yung langis po kasi meron siyang inherent dissolved solids. No? Kamukha ng gums, varnish, carbon, paraffin, sulfur, lead, etc. So, ito po yung pag nag-oxidize, ang tendency po ay magiging parang slush na yung oil mo, no? So 5,000 kilometers slush na kasi namumuna yung mga dissolved solids ng kamukha ng carbon, ano? So yung carbon pag na-oxidize nagiging carbon dioxide, so nagiging acidic, ano? So ngayon yung mga oil company, yung mga ang ginagawa ng mga oil company, tinaasan nila yung tinatawag na detergents ng oil para hindi maging acid yung oil, hindi maging acidic yung oil. Ang ginawa ko po, instead na itas ko masyado yung detergency, nilagyan ko po siya ng chemical na antioxidant. Pineprevent ko yung oxygen na i-oxidize niya yung oil. So ngayon po, yung carbon dioxide, hindi sa, ay yung carbon, hydrocarbon po kasi yung oil, no? So hindi siya magiging acid. So kaya po tumatagal ang life ng oil ko. Number one, pinaprevent niyang masira yung mga inherent dissolved solids ng oil. At the same time, yung friction, pinaprevent niya at molecular level. So yun po yung kagandahan ng oil natin. Meron po tayong US patent dito sa oil natin, no? Dito sa technology natin na ito. So sa Amerika po at isang test na extreme torture test po ang ginawa sa Amerika. Yung kotse po na nilagyan ng oil ko, din-drain yung lahat ng oil at pinatakbo na dahil sabi ko po sa kanila makakatatagal ang oil ko up to 4 times, no? So ngayon po torture test. Dahil sabi ko, naging semi-permanent ang oil ko eh. So ngayon po, tinanggal yung oil ng kotse ko mismo. No? Dahil para makita, pinatakbo from Los Angeles to San Francisco back and forth. Tumakbo ng 776 miles without oil yung kotse. So yun po, after pang Guinness Book of Record po yun, because I'm the first person to run a car for 776 miles without oil. Nice. Kasi yung ordinary oil, pagka nawalan ka ng oil, within 5 kilometers, kakatok po yung makina, no? Na magkakabali-bali yung mga pyesa dahil mag-init siya dahil sa friction. So, dahil yung mga metal kasi, siyempre, sabi nga sa physics, pressure is directly proportional to temperature, no? So, mag-expand po yung mga pyesa pag nang-init. Yan ay magkakaipit-ipit ang mga pyesa. So, so ito sa atin, kasi yung friction po ang nagbibigay ng init, pine-prevent niya at molecular. So, kaya po nangyari yung napatakbo ko yung kotse from Los Angeles, California to San Francisco for 776 miles without oil. So, ayan po ang ating kagandahan ng mga oil natin with the US patent, paprobado po sa Amerika, na itong oil natin, matagal ang buhay. Ang kulang ko lang po talaga, kulang ako sa budget ko sa advertising. Kamukha ng mga oil company, talagang billion-billion ang ginagastos sa advertising. Ako po'y medyo malit lang ang budget ko sa advert na marketing ko. Kaya
medyo mabagal po.

0: Para
1: tengo,
0: chance.
1: no, dala lang sa, ano, sa, ano kasi produkto, wala, may promote mo, may pakilala mo yan, no, para maka-referral at least, dahil kahit wala akong advertisement, word of mouth, eh, I have already existed for 37 years. At dito ko na po napag-aaral itong mga anak ko, no, yung, at dito na rin po ako nakabili na, nakapagpatayo ng planta. Meron po akong factory sa planta dito
0: This is a
1: sa Santa
0: demonstration of
1: Barbara,
0: Veracast.
1: Baliwag, Bulacan. I can produce 10 million liters of lubricants a month. So meron po akong, I can store 200,000 liters of oil sa mga tangke ko at any given time. So yun po yung mga ano ng produkto natin, kaiba ng produkto natin kumpara sa ibang mga oil.
0: Wow,
1: Thank you po.
0: congrats, congrats, Sir John. Napaka-inspiring at napakaganda po pala na naging journey
1: This is a
0: nung
1: demonstration
0: Fortua
1: of
0: na
1: Wirecast.
0: business po ninyo. And Sir, babalik po tayo dun sa katanungan. May katanungan kasi ako dito, Sir, na kayo po bilang ama at scientist, paano ninyo po pinapakita yung kahalagahan ng agham at saka ng edukasyon sa mga anak po ninyo?
1: Yun nga po, siyempre, dahil ano na po natin, yung talagang naipakita natin sa kalahing pagsusumikap natin at
0: This is a
1: dahil
0: demonstration of
1: sa ano po,
0: Wirecast.
1: dahil sa aking research commission po, alas dos ng madaling araw, pagka na naginip ako, nagano ako, babangon ako para pag-aralan lalo yung ano, lumawa. Actually, mayroon pong blessings ang nangyari sa akin mga minsan nang nide-develop po yung Pertua. Ako po ay nangangailangan ng isang material, isang ingredient na gusto kong magkaroon ng characteristic
0: This
1: na
0: is a
1: maging
0: demonstration
1: semi-permanent
0: of
1: sa bakal itong
0: Wirecast.
1: aking produkto. So ngayon, bago po ako matulog, nagdasal ako. So ngayon, nung mga bandang alas dos ng madaling araw, naginip ako. Eh, sabi ni Lord, magpunta raw ako sa Malabon, no? So ngayon, kinabukas ng mga bandang ano, naligo na ako ng maaga, at alas 9, nasa Malabon na ako, naglalakad ako ng walang direksyon. Wala naman po binigay na address si Lord eh. So ngayon, mga bandang alas 12 ng
0: This is a
1: tanghali, medyo
0: demonstration of
1: nagutom na ako.
0: Wirecast.
1: Nagpunta ako sa isang sari-sari store, no? So in sari habang umiinom ako ng ano, yung pong sari-sari store kasi may bench na magkatapat, di ba, sa ano. So nasa gitna ako ng dalawang mama, nag-uusap sila at pinag-uusapan nila yung hinahanap kong produkto. So tinanong ko kung saan yung ano nila, tinuro sa akin eh, yung ayan diyan sa brown na gate niyan, pumasok ka diyan, yan, hanapin mo si ganito. So yun. So inanap ko yung ano,
0: This is a
1: yung manager
0: demonstration
1: nila.
0: of
1: So
0: Wirecast.
1: tama, oh, yan ang aming ganito, yung karakteristik ng aming produkto na ito, bla bla bla. So yun po, at pagbalik ko sa, bumili ako kagad ng isang balde, then bumalik na ako doon sa opisina ko at tinimpla ko na yun. Oh, perfect, naging semi-permanent na mo yung ating produkto. So ang pinapakita ko po sa kanila, talagang maliban sa sipag at pinapakita ko rin sa kanilang spiritual every Sunday po at po nagsisimba
0: This
1: kami
0: is a
1: at
0: demonstration of
1: talagang
0: Wirecast.
1: siyempre po yung ang pinakamagandang guidance sa mga anak yung spiritual na iyan mo sa kanila na talagang may Diyos na dapat na tawagan mo para matulungan ka sa iyong buhay. So yan po.
0: Sir John, matanong ko lamang po, no? Kanina na banggit niyo po na semi-retired na po kayo and then 78 years old na po kayo. Pero meron pa po ba kayong mga masasabing hamon
1: This is a demonstration of
0: sa pagsabay ng
1: Wirecast.
0: propesyon at responsibilidad sa pamilya, no? Kung hindi man po ngayon, during the previous years or decades po?
1: Yun nga po, yung mga ano po na na-commission kasi siyempre sa pag-develop ng produkto, kailangan mo rin ng hindi ka pwedeng ikaw lang. So kailangan makakuha ka ng mga taong katiwa-tiwala na hindi mag-aangad ng mas makasela mo sa pagdadalat mo dokto. Minsan, pag may nakuha kang ano, may nakuha kang tao, minsan talagang wala silang kung bisa, kala mo, mapakabait nila, pero bandang uli, magiging kalaban mo sila dahil may natutunan nila yung ano. So, marami po akong ganyan mga ano, mga naging tauhan na ngayon po makalaban ko sila sa produkto sa ano sa negosyo. So yun po yung mga challenge, siyempre at the same time yung ano po yung siyempre yung presyo ko ang kalaban ko yung mga oil companies kung bumili sila ng mga ingredient 3 million liters ako bibili ko ingredient 50,000 liters. So iba po yung presyo nila sa presyo ko. Kaya kung minsan po yung may mga produkto kami, kung minsan yung kanilang selling price yung aking selling price cost yung selling price nila cost ko pa lang. So kaya yun ang problema ko nga kasi ang kalabang ko yung mga giants na talagang may budget sa ikang volume na materials. Siyempre, iba yung presyo ng volume, iba yung presyo ng tingi. At the same time, may mga budget sila sa advertising. Yun po, yun ang magiging challenge po. At the same time, yung mga tao, yung pag-handle ng mga tao. Kasi po sa ngayon, meron na ako mga about more than 100 na tao sa aking planta at sa aking sales. So, medyo siyempre kailangan makibagay ka sa kanila na kailangan not everybody happy ka nga. So at least sa mga tao ko naman po talagang mga tumatagal, meron po mga 15 taon na, may mga 11 years na, may mga 10 taon na. So tumatagal po yung mga tao kasi nakikisama po sa mga tao ko na commission eh, nakikibagay ako sa on the level. Hindi po ako na parang aristokrata ng mag-manage ng negosyo. Kailangan po yung makaibigan mo itong mga tao mo. Yan po.
0: Right. Sir John, napaka-inspiring po nung mga sinabi po ninyo. And I guess lahat po kami gusto na ulit mag-strive hard para magaya po namin kayo, marating din po namin kahit papano yung narating po ninyo for 78 years, no? Na
1: 78 na po.
2: 78
0: na si Sir. Pero yung 19-something, di ba po? Ilang years na din po yung Pertua. So, Sir...
1: 37 years na po existing. Wow.
0: Sir, bali dun sa 37 years po at sa pagiging 78 years old nyo din po ngayon na bilang ama, gusto ko lang po sanang humingi ng mensahe po ninyo para sa lahat, sa ama, sa mga anak. Ito ngayong Father's Day po na pinagdidiwang po natin. Ano po yung pwede nating i-share sa kanila?
1: Yun po, yung mga, siyempre, mga unang-una, yung mga anak, no? Kailangan, pinaka number one yung respeto sa magulang. Kasi maraming mga, ano dyan, na mga bata ngayon, talagang, nung panahon namin, tingin pa lang ng tatay ko, nanginginig ka na, no? ngayon po, yung mga bata ngayon, tingin naman tatay, sasabihin pa ng anak, ano? So, talagang iba po yung aming tradisyon ng panahon namin na talagang kami itagot sa magulang. So, yun po yung sinasuggest ko sa mga bata, respeto sa magulang at maging masipag at mag-strive ng mabuti. Kasi po yung mga ano ngayon, mga gadget ngayon, yung mga bata, halos about 75% ng time nila nasa gadget, ano? So yun po yung yung mga gadget na yan, sabihin natin na nakakasagabal po sa tagumpay yan. No? May makakatulong din, kaya lang kailangan i-regulate mo yung pag-gadget mo. No? At the same time, siyempre, yung maliba sa respeto sa magulang, yung talagang ano mo yung spiritual mo rin, mag-ano ka na, maging ano ka sa Diyos, magsimba ka, maging matalungin ka sa kapwa. At the same time, number one yung humility, yung pagpapakumbaba ng loob. Kasi kung minsan, pag masyado kang masyado kang agresibo, masyado kang ikaw nga ayaw mong patalo, eh diyan po nagkaagulo yung bayan natin kasi nga wala na siya lugar, eh pagpipilitan pa. So, yan po ang natin. Ngayon po, meron po akong gustong i-device na ano na makakatulong sa bayan natin. Alam nyo, noong 2002, i-implement po yung Clean Iraq Law. So ngayon, prior mga 2000 po, member ako ng multi-sectoral committee ng Clean Iraq Law sa Senate. Eh ngayon po, meron po akong sinabi sa dinibay sa Senate kasi po ang mga kasama ko sa grupo, mga presidente ng mga car companies at presidente ng mga oil companies, Petron, Shell, Caltex, Shell, so. Ngayon po, at the same time, ngayon dinibals ko po yung kasi yung problema dun sa isa substitute nila dun sa lead. Kasi yung Clean Iraq Law, dapat let us get rid of lead because lead is ikangayin natin carcinogenic, So ngayon, pero yung lead po, very essential po sa gasolina yan. No? Kasi yung lead kasi, ang function niya, anti-knock. So without lead, sasabog po yung makina. Kasi kung minsan, doon sa piston mo, diba, imagine nyo, yung butas ng piston, kung minsan, nasa 10% pa lang ang travel ng piston, sasabog na yung makina, ay, sasabog na yung fuel, kung walang anti-knock. So yung anti-knock po yung tawag din octane rating para at least alam mo yung octane 100 yung puputok po yung piston doon sa tamang-tama sa dulo niya natatakbuin niya no o tawag po sa mechanical engineering yung top dead center ang tawag ano pero kung ano po so napaka-importante po nitong lead sa oil. So, kailangan, and alisin mo siya, may i-replace mo siya kasi may function siya. Hindi naman siya dumi, no? May function po talaga. So, ngayon, dahil yung ano niya, i-replace po siya ng MTB, methyl tert-butyl ether. Ang problema po, yung methyl tert-butyl ether, yun ang ginagamit sa Amerika. Kaya sa Amerika, merong tinatawag na catalytic converter yung mga sasakyan no bago lumabas sa Tambucho idadaan muna doon sa catalytic converter so i-neutralize ng catalytic converter yung mga toxin yung mga etcetera no so, ngayon po ito pong MTB nito problema dito gas siya. So, paglabas sa Tambucho, wala kang catalytic converter, maging airborne siya. Pero alam mo ba ninyo na itong MTBE ay carcinogenic din, no? At the same time po, it affects central nervous system. I-deplete po niya, i-depress niya yung utak natin. So, kaya pag, dito sa panahon ngayon, kaya po nagkakaroon ng maraming bobotante sa dito sa ating bansa kasi nagde-deplete po yung utak kasi naka-expose sa MTBE. So yun pong ang kagandahan ng lead kasi until ang lead po mabigat no. Halimbawa yung sabihin natin yung isang dakot na lead nasa mga 5 kilo na yun, 1 dakot pa lang no. So mabigat siya. Mabigat ang density. So pagka lumabas sa Tambucho siya, laglag kagad sa lupa. Hindi kamukha nitong MTB, lilipad, sasama sa atmosphere. So yun, nun po last, at the same time, nakakasama siya sa ating internal organ. At the same time, carcinogenic din, nakaka-cancer. Tingnan po ninyo sa Google. I-Google nyo. Google niyo yung side effect of health hazard of MTBE. Google niyo. Sasabihin noon ng itong produkto na ito nakakasira ng utak, nakakasira ng central nervous system, nakakasira ng internal organs at the same time eh, carcinogenic din. So, useless po yung ano yung yung clean air act law po yung kailangan siguro sa ngayon na ang ating Department of Environment, Department of Energy, i-review at ang Senate Congress, i-review nila ito, itong problema ito na ipinalit nila sa LED, na mas worse sa LED, kasi ang kaya sa worse sa LED, nakakabulag pa siya. So yan po yung ano natin na, na issue na dapat na natingnan kagad ng ano ng ating Congress, ano po yung tungkol sa LED at saka sa MTBE na remnant. And what's worse pala, hindi walang cleaner aklo. Useless yun. Eh, dirty aklo yun, hindi sa cleaner aklo. Yan po.
3: Siguro may mga nakakarinig sa atin ngayon, no? Regarding sa inyong panawagan, dahil tayo ay government station, baka yung ating mga mababatas, maging yung ating mga iba pang government officials ay maaaring naririnig po ang inyong panawagan regarding po no, dun sa impact po nitong NTB na ito.
1: Methyl butyl ether.
3: MTBE.
1: Methyl.
3: With that po, maraming maraming salamat po, Sir John, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart. Alam naman po natin, lagi naman natin itong sinasabi na Sunday is a family day at ngayon ay Father's Day, ay syempre binigyan niyo pa rin po kami ng oras upang ibahagi po ang inyong mahalagang insights, hindi lamang po bilang isang ama kundi bilang isang scientist na rin po. Maraming maraming salamat po sa ulitin po at God bless po sa inyo at sa inyong pamilya.
1: Maraming maraming salamat po sa pagbibigyan niyo sa akin ng pagkakataon na maging guest ninyo dito sa inyong programa. Maraming salamat po.
3: Maraming
1: God
3: salamat.
1: Bless po.
0: Thank you. At ating pong nakasama si Ginoong John Simon, isang ama at scientist na siya ring inventor at owner ng Pertwa, para sa ating Father's Day special dito sa Warm Heart.
3: Magbabalik ang ating palatuntunan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Attitude of gratitude.
1: Attitude of gratitude.
2: Warm heart.
3: Warm heart.
2: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips. At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
3: Warm Heart.
4: At nagbabalik ang ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasamang Steph, ano naman ang ating pag-uusapan sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan?
5: Ayun, so nagpapatuloy pa rin ang ating Father's Day Special dahil isa sa mga tatalakayin natin sa second part ng ating programa, itong tinatawag na paternal depression. Pero bukod dito, no, medyo sumegue tayo kasi patuloy pa rin nating pinag-aaralan dito sa Warm Heart yung mga tinatawag na personality disorders. At para sa edisyong ito, ang ating itatampok ay yung tinatawag na borderline personality disorder. No, ano nga ba ito? Ano ba impact nito sa ating mga mahal sa buhay? No, kasi syempre, nakikisalamuha tayo, no, we're very ano, no, sabi nga nila, social beings ang mga tao. So, dahil sa mga ganitong klase ng personality disorder, ano kaya, no, ang kahinatnan ng ating mga social relationships, no? Kaya naman para ito ay ating talakayin, no, bukod dito sa tinatawag na paternal depression, ay ating makakasama naman ang isang registered guidance counselor at psychologist mula sa In Touch Community Services, walang iba kundi si Ginoong Jose Joey Alejo.
4: Sir Joey, happy Father's Day po and welcome po sa Warm Heart.
6: Happy Father's Day also sa inyong lahat at sa lahat ng mga tagapakinig at sa inyong dalawa, Rizel and Steph.
5: Maraming salamat po, Sir Joey, for joining us dito sa programa. Hindi na po kami magpapatumpik-tumpik na, diretso na tayo sa ating unang question. Sir okay. Joey, paano niyo po mailalarawan itong tinatawag na paternal depression? Kasi parang hindi ito masyadong lumalaganap, no, na konsepto dito sa Pilipinas. At paano ito, no, naiiba doon naman sa stresses na kinakaharap ng mga ina?
6: Okay. Yung sinasabi natin paternal depression, no, medyo parang ano 'yon, generic, no? Though specifically it would pertain to paternal postpartum depression. Okay, paternal perinatal depression. Na may katumbas din sa mga ina.
4: Apo. No?
6: Kasi yung postpartum, ano yung inang both, no, naramdaman nyo ng ama at ng ina, no? Kaya lang may kakaibahan, no, kung ano yung naramdaman nila. At yung sa yung paternal postpartum depression disorder, nagiging disorder yan kasi nga ang katumbas niyan sa aming manual of disorders, no, yung DSM-5 ay nagiging major depression siya. No? Nagresulta siya para maging major depression. At the same time, itong paternal postpartum depression disorder ay napakakaraniwan. Ibig sabihin, nangyayari yan anytime at kahit kanino para sa mga bagong nagiging ama.
4: No?
6: O new fathers. No? Kaya lang ito rin ang pinakakaraniwang nakakaligtaan. No? Most common and most commonly disregarded. No? Kahit ang ibang mga mental health practitioners nagugulat, ah, meron palang ganoon. No? Kasi kumbaga, oh, tatay yan, so kailangan ganoon yan, no? Mga maraming dapat na gawin. No? Pero hindi nila nalaman kung ano yung nangyayari. No? Sabi nga ni Sir John, no, on the molecular level. Molecular, even yung kaloob-looban. No? Na hindi mo maramdaman at sila lang nakakaramdam. At kalimitan sa mga lalaki, it's nature niya nila, no? Nature namin, na maging tahimik, no? At itago hanggat kaya. No? In a general wider perspective, ganun din ang Pinoy, no? na matiisin, no? That's a cultural value, no? Na for some, no? We don't know anymore na kasi nga with the complexity ng buhay, with the digitalization and all, maraming influensya na nagiging komplikado ito, no? Nagle-level up na hindi natin alam kung saan pupunta, saan tutungo.
4: Sir Joey, gusto ko lang po sanang tanungin. May mga karaniwan po bang mga palatandaan, sintomas na kami pong mga anak or mga partner po o mga kasama sa bahay, yung palatandaan na nagkakaroon na po ng postpartum paternal depression o disorder po yung isang tatay?
6: Okay. So, ang kalimitan dyan, ha, yung para rin doon sa postpartum ng mga nanay, no? Mm-mm. Do sa kanila persistent, no, patuloy yung damdamin ng kalungkutan. Para bang parating malungkot or tahimik, no, yun ang nagsimula, no, na gusto mapag-isa, no, at the same time nahirapan sila mag-concentrate, no, sabi may sinabi, oh papa, ganito yung ginawa, nakalimutan na, no, so parang na-disrupt na yung concentration niya, yung flow ng attention niya, no, at the same time madali siya mapagod, no? Parang konting ano lang, no? Pero nag-isip lang siya, no? Mm-mm. Pero yung pag-isip na yon, parang hinigop na lahat yung buong energy niya doon, mm-mm, no? At kalimitan, manimit siya mainis, no? O mataas yung level ng irritability niya, no? Irritable siya na hindi mo alam kung anong dahilan, no? Pero at the same time, yon ay tumutukoy doon sa kanyang anxiety, no? Pagkabalisa. No? Kasi mayroong something futuristic that will happen, which is yun yung panganganak ng kanyang may bahay o partner, no? Kaya ang yung irritability na yun nag-result sa anger o galit, no? na nagbubunga ng pag-aaway ng mag-asawa o ng mag-partner, no? At the same time, nadadagdagan yung oras niya sa trabaho, no, kasi minsan hindi niya nagagawa o nadidelay, no, at the same time nadadagdagan din yung oras niya sa computer or gadget, no, kasi nga yun ang in ngayon, no, so hindi siya papauli, lalo na yung mga batang ama, no. Mm-mm. At lastly, nadadagdagan yung paggamit ng mga substances, no, like alcohol or at times even drugs. Mm-mm. So, yun ang mga palatandaan na kailangang makita natin, no? At maging mapagmatsyag tayo. No?
5: Sir Joey, matanong ko lamang po, no? Meron po bang mamatatawag na risk factors behind paternal postpartum depression?
6: Okay. So, ang risk factors dyan is yung for example, sa kanilang hereditary, no, biological, no? Kung sa family nila ay tumatakbo na mayroon ding may history ng ganon, no? Yung first degree or let's say yung magulang or sibling or kapatid ay mayroon ding ganong condition, no? So most likely magkakaroon din siyang ganong condition, no? At kung magkagayon man, so mahihila o madadama yung relasyon niya, no, sa kanyang asawa o may bahay, no, at kung may anak man, so mababawasan yung bonding, no, yung bonding time.
4: Okay po. Sir, paano po makakatulong ang pamilya o ang komunidad para po sa mga nakakaranas ng ganitong depression po?
6: Una-una, kailangan makausap, no, yung taong involved, no, na makumbinsi siya na kailangan niya ng tulong, no, ng help, no. Importante na magsisimula yung help sa sarili, no, at makumbinsi siya na kailangan niya nga, no, ng tulong, no. And then, kailangan makausap din yung mga taong nasa paligid niya. Kalimitan kasi, yung mga taong nasa paligid, yun ang nagdi-deny, no? Na, wala yan, no? Ganun lang yan, no? Natural niya yan, no? So, it involves a family system, no? Kasi, kung ano yung nangyayari sa isa, apektado lahat.
4: Apa.
5: Ito na kaya, po. Sige po. Yes. Go ahead po, Sir Joey.
6: Okay. Kaya, it's not just a work on the person but also on the family as well.
5: Ito naman po, no, moving forward po to another topic kasi nabanggit natin na patuloy para natin pinag-aaralan dito sa Warm Heart itong mga tinatawag na personality disorder. At for today ay nandito tayo sa tinatawag na borderline personality disorder. So, Sir Joey, ano po ba yung mga pangunahing katangian at sintomas nitong tinatawag po na BPD?
6: Okay. Itong borderline, no? So nung hinanapan ko siya nakatumbas na Tagalog, ay napakalalim, no? Diferensyang alanganin pagkatao, no? So kumbaga alanganin, no? Kasi nga borderline eh, alanganin ito o iyon, no? Kaya naglalaro siya, very ambivalent, no? Either black or white. No? Kaya nga ang mga sintomas nito, sa natanong nyo, is yung masyadong intense, no? Intense yung kanya mga reaksyon, no? Na kausap mo lang, eh, sumisigaw na. No? And then, at the same time, mabilis magbago yung kanyang emosyon. No? Na kanina lang, ang saya-saya, tapos biglang, no? Biglang galit na. No? And then, nahirapan siyang mapanatili yung relasyon niya sa tao, no? Lalo na sa taong kasama niya, yung mga significant others niya, no? O may bahay niya, no? And then ang pakiramdam niya, nawawala na ng saysay yung kanyang buhay, no? It becomes meaningless, no? Or empty, no? Na kahit anong sabihin mo, ah, wala eh. Kaya makita mo pang labas na walang kabuhay-buhay, no? Parang very poker face siya, no? Kahit pasayahin mo, ano, so wala, no? Walang nangyayari, no? This is a
4: demonstration of Wirecast. Sir Joey, bilang psychologist po, paano nyo po ginagawa yung diagnosis or mga test po para malaman natin na itong isang taong to is nasa...
6: Yes.
4: Apo. Go ahead po.
6: Paano? Paano ulit? Sorry, hindi ko gets yung last
4: paano line. Paano po natin nadada... Bilang psychologist po, paano nyo po nadadiagnose ang isang tao na meron po siyang borderline personality disorder?
6: Okay. So, of course, may assessment stage yan, no? Or part, no? Kung anong history ang pwede mo makuha, no? Sa family, no? Especially kung nagkaroon siya ng trauma during childhood, no? Kasi ang pinaka main picture diyan is yung issue diyan is yung abandonment, no? Was there a time, no, nakaranas siya na na-abandon siya, no? At from then on parang yung cuerdas, no, it keeps on na parati mong ginagalaw, no? So parati siya na deserve, no? Hindi siya stable. No? Nagiging unstable yung kanyang emotion. At every time, parati siyang nasa survival mode. No? Na hindi mapakali. No? Balisa rin. No? May anxiety, depression, at kung ano-ano pa. No? So yun, yung history taking, record taking. No? At the same time, ang isa pa is, nag-engage na siya sa self-harm. No? So, yung makita mo minsan, yung mga tatu-tatu, no? Masakit yun, di ba? O kaya yung kuko, no? Putput na putput na, talagang sagad na, pero pinuputol pa rin, no? So, hindi lang bipolar yun, no? Meron pa rin, may co-occurring pa yun, no? May comorbidity pa yun, no? Na yung self-harm na kakambal lang nun, no? Pero natural lang na mayroong self-harm yun. Pag nag-self-harm na, oops, teka muna. No? At the same time, hindi siya masaya. No? Kailangan, parang may self-centered ano rin siya. No? Na quest sa sarili niya.
5: Ayun. And bago natin pagpatuloy.
6: Question?
5: Nasagot
1: Yes.
5: naman po.
1: Ah,
5: Yes,
1: yes po, yes po.
5: yes po.
1: Nasagot naman po.
5: Po. Pero bago natin
6: Okay,
5: na
6: thank
5: ipagpatuloy,
6: you.
5: thank you rin po, Sir Joey. Pero bago po natin ipagpatuloy no, yung ating diskusyon, no, kasi nabanggit natin yung self-harm, trigger warning lamang po para dun sa mga maaari na nakikinig sa atin ngayon na medyo mabigat, medyo na-trigger dun no, sa salitang self-harm. So i-practice po natin no, yung self-care after ng ating discussion para kahit papano ay gumaan ang inyong pakiramdam pagkatapos po ng ating talakayan. Ito naman po, Sir Joey, kasi napag-usapan na natin yung kung paano i-diagnose no, itong mga taong posibleng may borderline personality disorder. Ito naman po, no, ano po kaya yung mga posibleng pinagmulan ng ganitong kondisyon ng isang individual?
6: Okay, number one is biological or genetics, no? Na maaaring nakasalalay doon sa genes niya, no? O may history, no? Yung exposure niya, as I said kanina, yung trauma, no? During childhood, no? Na talagang abandoned na siya. No? Hindi siya nakatikim, no? Ng anumang care or yung kanyang first caregiver, no? Na masyadong may abuse, no? Na napaloob na experience niya. No? And then going back to the biological, no? So it runs in the first degree, yung parents or siblings, no? So may history sila noon. No? And then yung at yung exposure niya. Kung ano naman yung environment niya. No? Kung saan naman siya napunta. Kung, or even the family itself or the community itself, no? Na talagang nare-reinforce, no, na siya ay na-abandon na, no, kaya in any aspect hindi siya secured, parati siyang threatened. No? At ang ano niya, ang focus niya is towards him or herself, no, kaya nga nag-resort sa self-harm.
1: Okay po. Sir Joey, ano po yung mga karaniwang hamon na kinakaharap ng isang taong may borderline personality disorder?
6: Ang karaniwang hamon is that yung nane-neglect na di siya na-validate, no? Para di siyang invalidated. Ah, mali ka, no? Ganito yun. No, hindi ka maling ginagawa mo. No? So, hindi siya nakakatikim ng validation. No? For once, no, maging tama naman yung ginagawa ko or maging aya-aya yung aking contribution sa society. No? So, kaya ang naging resulta sa, again, sa abandonment. Na kung paano niya i-handle yung ganong emosyon. No? Kasi kumbaga nasanay na siya. No? Day in, day out, parating gano'n na lang yung timpla o yung temperature niya. No? At napapahabaan niya ito. No? Hindi nag-stop. Walang interruption. No? So ang hamon doon is that makagawa siya or makagawa siya ng mga bagay na interesting para sa kanya. No? At mabawasan yung kanyang expectation sa kanyang relasyon, no? Kasi pag kalimitan, pag may relationship tayo, para tayo expect na expect, kailangan ganito, ganito, ganito. So, kailangan mabawasan yun, no? At yun ay isang challenge, no? Na kailangan yung mataas na level o no? Atas ng ating kamalayan o yung awareness natin. No? Na, nasaan na ba ako? Ano na ba yung binibuild up ko sa aking relationship sa taong ito?
5: Ito naman po, Sir Joey, no, siguro curious sa mga tao no, kung ito bang kasi last time nabanggit sa amin no, last week nung pinag-usapan namin yung narcissistic personality disorder ay binanggit sa amin hindi siya curable talaga pero manageable. Ganito rin po ba ang sa case ng borderline personality disorder at ano po ang mga epektibong paraan ng paggamot o therapy para sa mga taong merong ganitong klaseng kondisyon?
6: Ayon naman sa aking mga nabasa sa mga research studies, no, may hope naman, no? May hope naman dito sa borderline, no? At ang kalimitan na ginagamit or therapy, no? Ang famous therapy na ginagamit dito is yung dialectic, no? Behavior therapy or DBT, no? And the big name dito is the Dr. Marsha Linehan, no? Siya yung nagsimula nito, no? Na sa kanya mismo na discover niya, no? Na mayroon din siyang gano'n, na kaya kumbaga nag-self ano siya, no? Nag-study siya and hanggang sa ma parang si Serge, ano, na talagang pinag-aralan niya ng gusto.
7: This is a demonstration mm-hmm. condition
6: na yon. Oh, kasi napansin niya parang kakaiba itong condition na to. Mm-hmm. No? Kasi ito nga diretso sa moods, no, sa kalooban ng tao, no? At yung moods na yon, talagang permanent na, no? Unlike yung regular moods na pag ginalit mo, siyempre magagalit, di matutuwa, no? Pero siya kahit di mo ginagalit, galit. No? So yung DBT, no, of course meron ding some medication, no, with the psychiatrist, no, maganda yung combine, no, pero DBT works actively.
1: Okay.
6: And a hope will path, no, towards healing BPD.
1: Sir Joey, siguro panghuling katanungan ko na lamang po ito. Paano po makakatulong ang komunidad, ang pamilya, mga katrabaho din po at mga kaibigan sa isang taong merong ganitong kondisyon po?
6: Okay. Una-una, ang usual na reaksyon ng mga tao is that leave them alone. Mm. No? So parang it's a push and pull, no, na path, no, yet constant ano communication, no, but a healthy one, no? Healthy communication, healthy connection, no, with the person, no, and then kung una kasi ang pinaka opening na kailangan makinig diyan is yung mindfulness, mm-hmm. no, na kailangan may kamalayan siya, ano yung ginagawa niya, ano yung nangyayari sa kanya. No? Kung ang mga nasa paligid niya, ang papansinin sa kanya is something progressive or positive, no? Uy, maganda yun. Ay, mga little wins, little successes, no? So, mga little things. No? Hindi ka agad milestone. Uy, ganito gawin mo, ha? Kailangan ganito ka na. Walang ganon. No? Kasi kumbaga, how many years na ipon yan, no? At the same time, lumalabas yan during early adulthood. Ang bata pa lang, hindi yan makapansin. So, na-establish yan on early adulthood.
5: Okay. Siguro, maraming salamat po, Sir Joey, sa pagsama niyo po, no, dito sa aming programang Warm Heart. Of course, again, Happy Father's Day po sa inyo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
6: Okay, thank you very much. God bless din sa inyong dalawa. Okay, bye-bye.
5: Maraming salamat po. At ating nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula po sa In Touch Community Services. At ka-Warm Heart Drizel, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa edisyon ng Warm Heart sa araw na ito.
1: Maraming salamat sa mga kaagapay natin sa studio, si Leo Magpayo, Susan Ison at Justine Osillas. Salamat din syempre sa mga naging resource person natin na sa araw na ito na sina Sir John Simon at Sir Joey Alejo.
5: At ang bago, no, may idadagdag lang tayo dahil meron tayong bagong makakasama sa ating team sa studio. Ayan, si John Paul. Ayan, sa mga susunod na linggo ay siya na ang ating makakasama sa ating for Warcast, no? Pero syempre, salamat pa din. Ayan, shout out na natin agad kahit hindi pa naman talaga ang kanyang huling linggo.
1: Yes.
5: No? Maraming salamat kay Justin Osillas. Mapaglaanan nga natin siya, no? Yes. Lang sa Attitude of Gratitude. Yes. Sa isa sa mga probably next week.
1: Yes.
5: Next episode. Humanda ka na, Justin. Ayun, yun lamang. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan. Sa araw na ito, kami pa rin po ang inyong mga ka-Warm Heart, inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
5: At ito ang Warm Heart.

0: mula sa industriya tungo sa susunod na henerasyon ng mga manlilikha at tagapagkwento.
1: Samantala sa balitang creatives, dual book launch ang handog ng Pinoy Indie Authors sa June 27 sa SM Podium Book Nook. Ilulunsad ang 3rd Pinoy Indie Authors Poetry and Prose Collab na may temang Becoming, A Journey of Blooming. Tampok rito ang 15 libro ng poetry at prosa mula sa 14 Pinoy poets na halaw sa temang blooming o pagbukadkad na tila isang bulaklak. Ilo-launch din ang Bakunawa Rising, Teen Gothic Crime Stories, isang book collection na binubuo ng 6 na libro tungkol sa Bakunawa. Ito po'y isang mythical serpent na pinaniniwalaan sa Visayan folklore na sanhi ng lindol, eclipse at malalakas na hangin. Ang Pinoy Indie Authors ay isang volunteer-run creative community na nagtataguyod ng paglikha, pagbabahagi at pagdiriwang sa mga Filipino independently published cross-genre books. Samahan ng Pinoy Indie Authors sa kanilang book launch na bukas sa publiko. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Pinoy Indie Authors.
0: At bagong book nook site sa bansa, iaanunsyo na.
1: Woo!
0: January 28, 2026 nang buksan ng Readership Development Division ng NBDB ang aplikasyon para sa mga interesadong DepEd schools, local government units and agencies, civil society organizations, NGOs, corporate foundations at private learning institutions na nagnanais magkaroon ng book nook site sa kanilang komunidad. 133 dami, aplikasyon ang natanggap ng ahensya. Mula sa kanila, sumailalim ang mga aplikante sa capacity building seminars at online trainings upang ihanda sila sa pangangasiwa ng book nook sites. At matapos ang ilang buwan, malapit na ang big reveal.
1: Yes!
0: Tumutok lamang sa Read Pinoy dahil dito nyo unang malalaman ang mga qualified book nook sites this 2026, ang mga karagdagang espasyo sa dumaraming book nook sites sa Pilipinas.
1: Ako, exciting na exciting yan, Ellie, sa ating Book Nook Project 2026. So yun po, ilan lamang ang mga ito sa mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Mamaya, makakasama natin ang mga grupong kalahok sa Readers Rising Academy 2026. Sa pagbabalik po yan ng Read Pinoy!
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipag sa palaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
7: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
7: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
7: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
8: Hala, napasukan na ng tubig yung bag.

0: Ateneo de Manila, their main campus, their management. It was not Ateneo Law School. The POC that I have been dealing with for Piper, for the kittens, for cat management is from the main campus. It is not Ateneo Law School. Important for me to acknowledge Jean, who helped me retrieve one kitten, Chloe, who adopted four kittens or cats, because one is Piper, and the ones who reach out to me until now to report certain things. One Ateneo Law School adopted another cat in recent weeks, Ading. So there are many Ateneo Law School students who have helped me. And I do not want people to blame Ateneo Law School because it was not their decision. So anyway, Piper happened.
1: The sad reality about hit and run cases of animals in the Philippines.
0: I did have a conversation with Attorney Cabrera of PAWS. I raised Piper's incident and also the tent. We haven't gotten to the tent, but I'll just mention what she shared about hit and run cases. It's sad because in the Philippines, she shared that they have never gotten a positive or successful conviction of hit and run cases.
1: The dismantling of the cat spaces, including the feeding station under the stairs.
0: Out of the May 18 meeting, days went by. I didn't think it would lead to what it led to. I was waiting for the meeting with Rockwell, honestly. And then May 25th, we got two emails from the POC. The first one stating that from here onwards, only our delegated volunteers will feed the cats within our premises. And the problem with that is our feeding areas were within their premises. All paraphernalia, all the tent cages, houses, everything, feeding bowls, areas, whatever you have set up, should be taken out. And the first email was from May 22 to June 4. Mind you, they sent this on May 25. So I'm like, they sent it on May 25. Their deadline is May 22 to June 4. Not only is it impossible for us to do logistically, also, did you write this email on the 22nd of May? He sends an erratum email, moves the date to May 25 to June 4. Emailed him back so many times, questioning like, why? This wasn't what we discussed. Why are we being stopped? And I also clarified if the space under the stairs would be affected as well. Because to be honest, there were a lot of cats who would eat there. Safe space under the stairs. You need to also get rid of it. Why ask us to stop feeding too?
1: As she spoke about the removal of the safe spaces, Jamie could hardly contain her emotions. Although the deadline was later extended to June 18, she worried about how the change would affect the community cats that had long depended on those shelters as places of refuge.
0: It was very heartbreaking to be treated that way, more for the cats, because we genuinely cared about the cats.
1: Where are the rest of the community cats now?
0: They're all adopted, except for three. I need help finding homes for three who have been confined at PCBP. And PCBP also needs a shout out because they have been very helpful for me to, or for us to afford bills, because they really value rescuers. They give good rates and discounts. So for the rescuers out there, you need to consider PCBP Makati. They have been confined since June 2. The three that don't have homes yet, I can't discharge them. There's nowhere to go. I would have been able to medicate them, continue their medications under the stairs where they used to be, the kittens. Mm-hmm. There are two kittens left, but I can't. It's not there anymore. Arthur, who used to stay by the stairs as well, has FIP. For cat owners out there, you know how tragic this is. It's 84 days of treatment every single day.
1: Despite all the challenges, Jamie remains steadfast. Her story is proof that advocacy often begins with a simple act of kindness. One person choosing to care one animal at a time.
0: I don't know any other way to be. I can't look away. I mean, it has tested my relationships in life because really my world revolves around this too. I think there's a reason I started doing it. There's a reason we chose this unit where I saw taba under the tree. And I'm here. I'm just here for that.
1: For those who want to help, what are the most meaningful ways they can support community cats and responsible animal welfare efforts?
0: And these dogs, these cats, they cannot speak for themselves. So if you see that animal cruelty is being done, speak up, do something, try to find the avenue to report it to, and just try to fight for them or be their voice. That's one. Donate to organizations. So there are so many. Paution, they do a lot of work. PAWS, CARA Animal Welfare. Donate to organizations you believe in. And you can do individual activities as well. That's me. I just do that. I feed. We've organized a system where we also spay, neuter, and vaccinate. So it doesn't have to be massive. It doesn't have to be so big, but it can be a small step that will lead to the betterment of the lives of these cats and dogs.
1: Finally, after everything that has happened, what does success in animal advocacy mean to Jamie today?
0: Ralph Waldo said, "What is success?" I'm going to make sure I read that because I don't want to use the wrong quote, but I believe in the last line of his answer to that. That is, Ralph Waldo Emerson's quote starts with, "What is success?" And it's a long quote, but the last line is what I hold on to during trying times and emotional times. To know even one life has breathed easier because you have lived, this is to have succeeded. Piper would have died if I looked away, if I said it wasn't my problem. Tiger, I mentioned Tiger, was a hit and run. And although I got to her late but still brought her to the vet, she didn't make it. Still, she died knowing someone cared. Casper, Whitey, Raven, Figaro, and Minnie, all Atenean cats who had parvo. Although three of them didn't make it, they had a fighting chance and they knew that people were fighting for them. They had a fighting chance to be at the vet. So these are just the cases, you know, where I'm reminded that it's difficult, but you keep going because these cats feel the love and you are able to make a difference in their lives. So that's what keeps me going. And I know it's not really about being successful. It's just really making sure that you make a difference.
1: For Jamie Fournier, animal welfare is more than an advocacy. It is a lifelong commitment. Through every spay and neuter, every adoption, every feeding round and information campaign, every life she helps save, she continues to prove that real change begins when compassion turns into action. I'm Rochelle Rubio, and this has been The Advocates, Empowering Voices. Catch me again next Friday, right here on Capital 104.3.
2: You just heard The Advocates, Empowering Voices. Catch it every Friday, 3 p.m. on Capital 104.3.
3: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278,
6: Sports Radio 918,
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publico
5: 738,
6: at Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3,
6: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
15: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
16: What's up, my friends? Narito na ang programang hatid ang dagdag kaalaman na may sundot ng tawanan. Gets na, kasama ang bungis-ngis ng Radyo Pilipinas, ang radio announcer na walang pag-asang maging dancer. Aray kube, Papa Quincy, narito na naman, sumasayang papawid sa Capital 104.3 FM at Radyo Magazine 1278 AM. My friend, mahalaga at napapanahon ang paksa natin sa episode na to dahil usapang Bible tayo. Oops, behave lang. To be specific, ang topic natin ngayon ay kung paano ba dapat binabasa at ginagamit ang mga Bible passage. Na curious kasi ako na alamin ito dahil nga madaming nakikita sa social media ngayon ng mga personalidad, kahit yung mga kaibigan nga natin and nagko-quote ng mga Bible verse. Meron yung ginagamit ang Biblia para ipagtanggol ang kanilang aksyon at ipaglaban ang kanilang pananaw sa iba't ibang mga issue. Meron din yung mga bumabalat ng verse kapag pinupunan na ang kanilang maling ginagawa. Hirit nila, "Do not judge or you too will be judged." Halas siya? Ang tanong, tama ba yung ganong paggamit ng Bible verse? Lalo na kung kinukonsidera natin ito bilang salita ng Diyos. Basta-basta na lang ba nayong magko-quote at i-apply yon sa certain situation ng buhay natin? Yan, para paliwanagan tayo sa tamang pagbabasa ng Biblia, ay makakasama natin si Reverend Eric Cortez, ang pastor ng Lifeway Church at Lord's Grace Church. Siya rin ay Bible teacher at seminary professor. Isa rin siyang radio broadcaster at host ng programang Expositors Edition. Kaya narito na, gets na natin yan!
15: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
16: Laganap sa social media, mga nagpo-post ng Bible verses. Meron din mga politicians, mga kilalang tao na gumagamit ito para to justify yung kanilang ang mga ginagawa nila, mga actions po nila. Pero bago po natin na pumunta po sa tanong na yon, ang tanong po muna natin ano po bang klaseng aklat itong Biblia po at ano ba ang nilalaman nito? Ano para sa ating mga listeners na wala masyadong background patungkol po dito.
17: Well, dapat maintindihan natin itong Bible katulad ng ating Panginoon. Ako, I believe na ang Panginoon ay both human and divine. So, si Kristo, 100% God, 100% man, ganun din ang Bible. The Bible is a divine book, it's the Word of God, but it's also a human book. Bilang human book, nag-utilize siya ng mga titang na literature o genre na siya magbibigay sa atin ng tulong para maintindihan natin siya. For example, the Bible utilized narrative, mga salaysay, mga kwento. The Bible utilized yung mga kawikaan, kaya nga meron tayong Proverbs. The Bible utilized yung poetry, kaya merong Psalms. And the Bible utilized yung katulad ng mga sulat ni Pablo. Actually, maraming genre yan. Pero yun yung mga halimbawa na maintindihan ng ating mga tagapakinig. For example, yung kawikaan, di ba? Proverbs. Kadalasan, nagkakamali ang mga tao dyan dahil akala nila yung nasa Proverbs ay mga pangako. Bagamat meron mga pangako dyan, kaya lang pag hindi naging maayos yung pag-interpret mo, baka ma-disappoint ka. Kasi for example, sabi sa Proverbs, "Train up a child in the way that they should go. And when they become old, they grow old, they shall not depart from it." Diba, sabi? Eh di ba marami tayong kilala, bait-bait naman ng mga magulang, pinalaki naman sila sa church. Pero nung lumaki, naging rebelde. Ibig sabihin nun, nagkamali yung Bible. Hindi. Kawikaan yun eh. Ibig sabihin ng kawikaan, dinidescribe niya yung usual na nangyayari. For example, katulad nun, train up a child in the way he should go, when he grows old, he shall not depart from it. Ang sinasabi doon ganito, kapag tinuruan mo yung anak mo, there is no guarantee na magiging matinu yan paglaki. Kasi may sariling isip yan eh. Pero pag hindi mo tinuruan yan, it is almost guaranteed maliligaw yan. So kumbaga, you have a fighting chance kapag ang anak mo, tinuruan mo. So, yun ang sinasabi ng kawikaan sa Proverbs. Imagine, ang dami na po prostrate dahil pinalaki yung anak nila, tapos naging rebelde. Bakit ganun? Eh, alam nyo, tayong mga magulang, basta hindi tayo nagkulay sa pagpapalaki, kung ano man yung mangyari sa anak natin, paglaki nila, pananagutan na nila yon. So, example naman, yung poetry. Di ba? At mga figures of speech. Kapag sinabi halimbawa ni Jesus, I am the door. Hindi mo naman siguro isipin, kapatid, na si Kristo may bisagra sa kami doorknob, di ba? So, figure of speech yun eh. Or halimbawa, yung sinabi na kapag ang mata mo, ang kanang mata mo, ang nagdadala sa'yo ng kasalanan, dukutin mo. Di ba yung nagsabi? Kapag yung kanang kamay mo nagdadala sa'yo sa kasalanan, putulin mo. Eh, ang sinasabi ko sa mga genre, pag nagtuturo ako on how to interpret the Bible, tinuturo ko yan sa mga Bible school students, kapag it's ridiculous, when you take it literally, it's figurative. Kasi hindi naman literal yun, dukutin ng mata. Kasi kung ganun, kapareho tayong bulag, papakyo.
18: Oo nga.
17: Nagkakarehan din naman tayo sa ating mga mata.
18: Saka yung putulin ng kamay, di ba? Pag nagkakasabi.
17: Oo. Eh, saka pansinin mo pagkakasabi sa Bible, kanang mata, kanang kamay.
18: Oo nga, no? May detail so, kapag, na ganun.
17: Oo. Oh, so, ibig sabihin, para lusot ka, kung alam ba, titingin kami pag nasa sa babae, kaliwang mata gagamitin mo. Pipikit mo yung kanan. Oo, oh, di ba? Ang sinasabi doon, kasi usually yung mga tao naman, majority, ang dominant ay yung kanang kamay. Di ba? Saka nung panahon ay sa gera, yung shield, di ba, usually hawak sa kaliwa, so yung pagsisilip ka, gamit mo kanang mata. Eh kapag kaya mga sundalo nung pag natatalo, binubulag sa kanang mata eh. Tapos pinuputol yung hinlalaki para hindi na makahawak ng espada eh. So kapag nabulag ka sa kanan, mahirap ka na humawak ng shield. Ilalabas mo na ng buong ulo mo. So doon ba makikita ang sinasabi lang noon, di ba, ito dominant hand mo, kanan. Walang napakahalaga na hindi mo pwedeng isuko kung ito ay nagdadala sa iyo sa pagkakasala. So doon mo makikita no, na malaking bagay yung tinatawag na genre o yung literature. At dapat kinukonsider mo yun when you study the Bible. Kaya nga, halimbawa, isa sa sinasabi ko sa estudyante ko, interpret the Bible according to grammar. Kasi, since the Bible has a human side, di ba? It was written by humans, kasi tao magbabasa, kaya tao ginamit ng Diyos para isulat yan. So dapat, gamitin din natin yung grammar na yung usual natin. Kung paano tayo magbasa ng dyaryo, paano tayo magbasa ng libro, ganun din naman pa nagbabasa ka ng Bible. Dapat ay kukonsider mo yung grammar. Ang lahat ng ito, pinakamalaga, context. Titinan mo sa context sa literature. Tinan mo sa context para maintindihan mo yung verse 5. Kailangan maintindihan mo yung verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Bakit siya umabot sa verse 5? Kaya nga, pag nagtuturo kami ng Bible interpretation, titingnan mo yung mga conjunctions. Therefore, diba? As a result. So titingnan mo yung but. Diba? Dapat kukonsider mo yun para maintindihan mo mabuti ang Bible. Ang problema kasi nga, yung pag ang tao, nag-quote, tawag namin doon, Instagram Bible eh. Pumuputol, hindi na nakikita yung buong context.
18: Ayun nga, Pastor, ang tendency ngayon, parang, yun nga, kumukuha ng isang passage and then, ini-interpret na yung passage na yon or ginagamit yung sariling experience. Yung ganun bang klaseng ano, paghimay o pag-interpret o paggamit ng passages ng Bible, eh tama po ba yung ganon na klaseng pag-aaral ng Bible?
17: Una, maganda makita mo na ang Bible may mensahe para sa iyo, para sa akin, para sa atin sa ngayon. Pero dapat i-distinguish natin ang dalawang bagay. Una, yung kahulugan ng Biblia, noon, doon, then and there. At yung kahulugan ng Biblia o kabuluhan nito sa atin, here and now, ngayon, dito. So, noon, doon, ngayon, dito. Then and there, here and now. Halimbawa, yung katulad ng paborito ng isa, nabanggit ng isang politiko na, "For I know the plans I have for you, plans for good and not for evil, to give you a future and a hope." Yun ay galing sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Dapat natin intindi, ang ganda ng pangako ah. Pero tingnan mo, kanino unang binigay yun? Ibinigay yun sa bansang Israel na nang sila ay sinakop ng Babylonian Empire. Ang sabi ng Panginoon, 70 years lang kayo magtatagal dyan. After 70 years, ibabalik ko na sa inyong lupain. After 70 years, I will visit you. For I know the plans I have for you, plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. So yun ang context niyan. Yan ang historical context ng verse na iyan. Ito ay para sa bansang Israel. However, palagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, lalo na nung nagturo ako ng Old Testament prophecies, ang sabi ko ito, the promise was not written to us, but it has a message for us. Okay. It was not written to us, so ang context ay para sa Israel. Context, ang pangako ay hindi sila pababayaan ng Diyos na manatiling bihag doon sa Babylon, kundi ibabalik sila. Yun yung message noon. Noon, doon. Ngayon dito, anong message doon? Ang message para sa atin na, it was not written to us, but it has a lesson for us. Ang mensahe noon ay ganito, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay may magandang plano para sa ating buhay. So, dapat maingat tayo sa paggamit ng ganung mga talata kasi una, hindi mo kagad itatransplant na ito ang pangako sa akin. Kasi nga, pag nakita mo sa context, makikita mo na dapat ingat ka sa application niya dahil una, yung bang nangyaring kaguluhan kung saan ginamit yung verse na yon, masasabi ba natin na plano ng Diyos yun? Kasi nung ginamit yung parang to justify what happened, palagi kong sinasabi sa theology is that what God allows does not necessarily God approves. Kaya
18: po,
17: dapat nag-iingat tayo sa paggamit ng mga talata na para bang may basbas lagi ng Diyos yung mga ginagawa natin. Kawawa naman na ang Biblia ay nagagamit. We are putting words in God's mouth. Para halimbawa, may sinabi ka, tapos, ang gagawin ko, babalaktutin ko yung sinabi mo, palalabasin ko, iba yung sinabi mo. Di ba hindi ka rin naman matutuwa if people put words in your mouth? Ganon din sa Diyos. We have to be careful not to put words in the mouth of God.
18: O yun nga po, Pastor. So, napakahalaga ng punto na sinabi nyo that the Bible was written for us. Hindi tayo yung direktang kausap, pero meron tayong mapupulot, meron tayong matututunan na aral, mga mensahe na sa mga passages na yan. So, hindi pala dapat ito, kumbaga nakabasa ka lang ng Bible verse, apply mo na to literal sa sarili mo, agad-agad. You know? So, dapat mahalagang unawain yung konteksto sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga surrounding verses, Pastor. No?
17: Culture. Halimbawa, culture.
18: History nila noon, nung kultura ng Israel noon. Bakit ano ba yung setting nung ano na yon nung sinasabi yung Bible, yung ano no mga salitang yon, parang sa mga letters ni St. Paul, di ba, Pastor? Parang may mga time na nakakulong siya nung sinulat niya yung ganitong letter, kaya pala ganun yung mga messages niya. May mga ganun po base sa mga natutunan ko rin po sa inyo noon eh. So yun po, Pastor, nabanggit niyo nga po yung mga yung pag-interpret sa mga, yung wag basta-basta mag-interpret ng mga Bible verses. Ito po, Pastor, meron isang Bible verse na madalas ginagamit ito ngayon. tapos ginibigyan nila para to justify yung mga maling ginagawa siguro nila. Yung ano yung verse na ano yung do not judge, Pastor, yung sinabi ni ng Panginoon na huwag kang hatulan. Oo, na do not judge. Hindi
17: hatulan.
18: Oo, hindi ka hatulan. Kasi yung pang-judge mo, gagamitin yan para sa'yo. So, curious lang ako, ano ba tamang pag-unawa doon? Kasi parang nagagamit yung verse na yun para i-justify yung okay, kung ano ako, ito na eh.
17: Huwag mo husgahan.
18: Huwag mo husgahan. Eh, ikaw rin, may mali ka rin eh. Wala kang karapatan para husgahan ako. Paano ba natin dapat tignan yon yung ano na yon? Yung verse na yon.
17: Actually, yung sinabi naman talaga sa Bible, judge not that you be not judged. Yan ay nasa Matthew chapter 7, verse 1. Pero dapat intindihin natin mabuti, hindi ipinagbabawal per se yung paghusga. Ang pinagbabawal, number one, ay yung husga ka, pero double standard ka. Hindi ka handa na yung measure that you use to measure others, eh, i-measure mo rin sa sarili mo. Kasi ang sabi, ang kadugtong, context yan eh. By the way, yung Matthew 7:1, isa yan sa mga madalas na ma-misquote na verse, mabaluktot na verse sa Bible. Kasi sabi rito sa Bible, judge not that you be not judged, for with what judgment you judge, you will be judged. And with the same measure you use, it will be measured back to you. Dapat handa ka na yung panukat mo, pamantayan mo sa paghusga sa iba, isusukatin din sa iyo. Eh kadalasan, di ba, may nagawang pagkakamali. Pag ibang tao may nagawang pagkakamali, husga mo, mali yan. Mali kagad yung ginawa niya. Pero kapag tayo nakagawa ng ganung pagkakamali, in-excuse natin kasi malinis naman ang motibo natin. We judge others by their action. We judge ourselves by our motivation. Magkaiba yun. Unfair, mas magaan tayong humusga sa sarili natin kesa sa iba. At saka sabi rito, while you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye. Pinupuna mo yung puwing sa ibang tao, pero hindi mo napapansin, may malaking tabla sa mata mo. Kaya ang sabi ni Lord, verse 5, Matthew 7, hypocrite, first remove the plank for your own eye, then you will see clearly to remove the speck out of your brother's eye. Pasinin mo, hindi masamang tanggalin yung puwing sa mata ng kapwa mo. Basta unahin mo muna, husgaan ng sarili mo, tingnan mo, baka mamaya, you are judging them para magmukha ka malinis. But definitely, we are not commanded against judging. We are commanded against judging hypocritically. Na dapat handa ka rin na yung panghuhusga mo, ipanghuhusga rin sa'yo. Yun ang ating dapat tandaan kapag inintindi natin itong verse na ito. Isa ito sa mga madalas mabaluktot talaga na verse.
18: Kaya nga, Pastor, salamat po sa paglilinaw po niyang verse na yan. At napakahalagang maunawaan po ng ating mga takapakinig, lalo na yung mga kapwa nating Christian. Eto, Pastor, ano, since nandito na rin po kayo, samantalahin ko na rin po yung pagkakataon na tanongin kayo, yun in light po with sa mga nangyayari po sa mga ano po sa recently mga schools, ano, yung mga kapataan po natin na naka problema, di ba, yung mga violence sa school, bullying, at yung iba ay may sinisisi na about dahil yung mga kabataan ay nagkakaroon ng problema sa mental health. Ano po ang perspective niyo po dito sa mga ito bilang isang pastor, bilang isang nagtuturo din sa school, sa mga paaralan? Ito po ba, napapanahon po ba na ilagay na rin ba sa ating mga schools ang pag-aaral po ng Bible, o meron bang pangailangan na ngayon kaya nagkakaganito yung mga kabataan natin? Kulang na sa gabay ng spiritually, gano'n.
17: Of course, malaki yung ating paniniwala na ang Biblia ay makakatulong. Bagamat tatandaan natin, pagdating sa mga public schools, di ba, meron tinatawag na separation of church and state. Kaya sa mga eskwela ay nasa discretion ng principal kung papayagan ng Bible, pero dapat sensitive siya sa iba pang faith. Ang having said that, naniniwala ko na ang dapat ibalik sa ating eskwelahan ay yung values. Ituro yung values. Now, isa sa mga malaki ang maitutulong ay yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Dapat natin makita ganito eh. When you teach the Bible, you're not teaching religion. you're teaching something na masasabi mo has stood the test of time, na ito ay maraming mga society na nang nanindigan sa Bible na bago. Example, dahil sa Bible, may mga lumaban laban sa pag-alipin sa tao. No, nakita nila sa Bible na lahat ng tao pantay-pantay, nilikha sa wangis ng Diyos. So, nilabanan nila yung slavery. So, nandito din sa Bible, magugulat ka, kapatid, na yung tinuturo yung tamang pagtrato sa hayop.
18: Meron din po, animal.
17: Yes, rights, nasa no? Proverbs yun. The righteous treats his beast properly. Oh, wow. So, doon mo makikita na nasa Bible yung magandang ituro sa mga bata. Diba? Kumbaga, let's teach the Bible not from, kumbaga, hindi para mag-push isang religion, kundi ituro natin ng Biblia dahil ito isa sa maganda, if not, of course, bias ako bilang pastor, pinakamagandang batayan ng panuntunan pagdating sa buhay. Pero definitely, kailangan natin ibalik ito. Kailangan natin na maging bukas ang tao sa ganitong mga pag-aaral. Ngayon, kung yayakapin niya yung iba pang turo ng Bible. Kasi, tandaan natin, may mga common denominator yan eh. Diba? Merong kalimbawa ay yung, kahit na sabi mo iba-iba interpretasyon, iba-ibang reliyon, may common denominator sa morality eh. Huwag ka maglanakaw, huwag ka papatay. Diba? Ngayon, kung sa patuloy na pag-aaral ng Biblia, may mga nakita kang katuruan na iba sa kinagisnan mo, pananagutan mo na kung yayakapin mo yon. Okay, ako, naintindihan ko yung limitation ng pagtuturo nito ng Biblia sa public school. Pero I heartily endorse na dapat talaga ibalik ang pagtuturo ng morality, ng values sa paaralan at malaki maitutulong ng Biblia sa ganitong pagkakataon.
18: Oo nga, napakaganda po ng nasabi niyo, Pastor. No? Kasi... bagat yun, naalala ko yung nabanggit yung verse kanina na i-train ang bata. Kasi yung nakapag-attend ang Bible school ng bata, parang iba yun. Uh-huh. Iba yung pag-absorb kasi ng bata rin pag pinag-aaralan mo yung Bible nang nasa mas mura ka pang edad. Parang mas natatanim uh-huh. talaga sa'yo at nagiging parte ng ano mo eh. Pinagbabatayan mo ng kabutihang asal, pakitungo sa tao.
17: Tama.
18: So magandang mapag-aralan nga yan habang nasa murang edad. At pabor kami din sa stand mo dyan, Pastor. So, having said that po, so ano po ang final message nyo po sa ating mga listeners? At ganun, balita ko rin po, meron po kayong upcoming na lecture o seminar. Pwede nyo rin pong anyayahan sila dun po sa gaganapin nyo pong, alam ko pag-aaral din po yun sa para mas maunawaan yung Bible po. Mm-hmm. Sige po, Pastor, go ahead po.
17: Oy, salamat. Salamat sa pagkakataon. Actually, sa itong Sabado, June 27, magtuturo ako ng seminar, How to Correctly Understand the Bible. Ito po ay gagawin po sa CLC Karuhatan Bookstore. Diyan po sa Karuhatan, makikita nyo, Christian Literature Crusade Bookstore. Sa taas lang po. May maliit lang po na registration fee, pero alam po ba ninyo na may libreng mga libro to na i-times, kung tutusin, i-times 5 mo yung registration fee, mas mahal pa doon yung mga libro ipabibigay.
18: Wow!
17: So, meron kami tatlong... Oo, sulit. Sobrang sulit nung seminar na yon. Now, sana makadalo po kayo para po for more details, you can visit po yung CLC, Christian Literature Crusade Karuhatan, Valenzuela Facebook page. Now, tungkol sa Biblia, of course, naniniwala ako na ang Biblia po ay malaking bagay sapagkat ito'y salita ng Diyos. Kailangan natin na meron tayong panuntunan. Hindi ho tayo pwede magkanya-kanya ng katotohanan. Isa lang po ang katotohanan. At nawa ang Biblia, madala tayo sa tamang pagkakilala, sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus? Katulad din nung sa magulang, nabanggit mo sa magulang, ang pananagutan ng magulang ay palakihin ng anak na hindi lamang niya sasabihin ang Diyos ng magulang ko. Kundi, sasabihin niya, yung Diyos na magulang ko, Diyos ko din yan. Kapag nagkaroon yung bata ng personal na relasyon sa Diyos, mas malaking bagay yun kaysa yung nanghiram lang ng pananampalataya o ng kopya lang sa magulang. Hindi lang siya Christian by name, kundi talagang Christian by heart. So nawa, yun din ang paghahawakan ng ating mga kababayan. Sa gitna ng kaguluhan na ito, tandaan po natin Diyos lang po ang ating pag-asa. At nakasulat din sa ating pera yung verse, mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
18: Well said po, Pastor Erich, at maraming salamat po sa inyong pag-share ng inyong insights po dito sa tamang paggamit at pagbabasa po ng Bible. At saan po pala kayo, Pastor, ma-follow or meron kayong pages? Pwede nila kayong sundan or program po?
17: Mayroon kasi spellingin yung pangalan ko, kapatid. So, doon na lang sila pumunta sa YouTube. Sa YouTube, meron tayong meron tayong Bible teaching channel sa YouTube, Expositors Edition. Nandun po yung ating mga turo. At kung if they want to connect with me, through dun sa aking YouTube channel, Expositors Edition.
19: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
20: Sinong Bible character ang bukol-bukol ang tiyan?
21: Meron bang ganon? Sino?
20: E di si Abs Salom.
19: Dagdag kalaman ng may tawanan kasama si Papa Quincy.
22: At hanggang dito muna ang ating pagtatanghal. Maraming thank you po sa inyong pagtutok. Maraming salamat sa ating guest sa episode na ito na si Pastor Eric Cortez. At gayon din sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pangunguna ni Sir Leo Sarne sa Capital 104.3 FM. Thank you kay Station Manager Ma'am Che Ayuste at kay Ma'am Supervisor natin na si Ma'am Rochelle Rubio. Thank you very much po. Kayo din sa Radyo Magazine, mga kaibigan natin dyan sa pangunguna ni Ma'am Marinela Texon, ang Station Manager, at kayo din sa PBS Engineering Division sa kanilang pag-agapay. At sa iyo, friend, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Pansamantala mo nang nagpapaalam ang inyong lingkod, Papa Quincy, nagsasabing ang tunay na matalino, marunong din, tumawa.
19: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Impormasyon.
30: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
31: All right, so there you have it. Once again, everyone, good afternoon to you wherever you are. It is a TGI Friday once again. This is Negosyo with Joe, exclusively here on Capital 104.3. How are you guys doing? Tapos na naman ang isang linggo. So whether you are at home, whether you are in your cars driving home, please do take care and keep us in the background. Again, it's Capital 104.3. And in case you guys are mobile, kung kayo po ay nasa cellphone na, naglalakad, wherever you are, please do download our app. It's PBS Receiver on your Google Play Store or the Apple App Store. And we promise you today, again, we're going to feature another success story, another masarap. Abi, hindi tayo nag-guess dito ng ano, ha? Ayan yung background natin. Hindi tayo nag-guess dito ng di masarap, ha? Anyway, so again, welcome to the show, guys. Please make it your daily habit or weekly habit, that is. It's happening every Fridays from 4 p.m. to 5 p.m. We feature success stories, household names, industry leaders, and of course, the budding small and micro entrepreneurs so we can pick up a lesson or two. Paano nga ba magnegosyo? Paano nga ba makaka-create ng 1 million, Avi? Ako, malalaman natin mamaya. Meron kayo 1 million naman ito. Okay. So without further ado, guys, let me introduce to you our host. Not, ano ba yan? Host daw? Our guest for the afternoon. Of course, these guys come from my hometown, ha? Taga Marulas, Valenzuela, at mga to. I'm very proud to say that, of course, coming from the Barangay Marulas, eh, masarap at quality yung kanilang produkto. Sige, para ikwento yung kanilang storya, guys, live in the flesh in our studio in Capital 104.3. Introduce natin ang guest natin, B. Si Sir Jay and Ma'am Jackie from 1025 Cafe. Guys, good afternoon. Welcome to the show.
0: Hi, good afternoon.
31: Medyo soft-spoken itong dalawang to. Anyway, so I'm gonna turn you guys over here. So again, live po tayo sa radio pero we are taped on our YouTube soon in our YouTube platform. Simulan natin ang usapan, Jay and Jackie. Kanina, so, during the pre-program, pinag-uusapan natin yung mga do's and don'ts, ins and outs. Pero umpisa muna natin sa pinaka-basic na tanong, Bino. Ano nga ba yung history? Paano nagsimula yung 1025 Cafe? Any one of you can answer.
0: Actually, 1025 Brew started like way back pandemic days pa.
31: Mm-hmm.
0: We start, wala pang paring hay, wala pang paring ginon. We have this, let's call it, let's G pare. We started this like online burgers, bottled coffees,
31: right,
0: lemonades. And then, nung new normal na, we took the risk na mag-startup na maliit na business. Yung dun sa katabi nung big shop na napupuntahan mo. Mm. And then, why 1025? It's because it's actually our anniversary.
31: Ay! Teka lang. Background lang nga ako. Anniversary nyo as a couple.
0: Yes, as a couple.
31: Malapit na, ha? Malapit na. Okay. And then, of course, go ahead.
0: And then, I think that was 2021 when we started the small cafe.
31: Mm-hmm.
0: Grabe, like, it's nung pandemic, we started sa garahe lang. Like, mga black burgers, chicken wings, takoyaki.
31: Mm-hmm.
0: So like very small lang. And then we managed to take the leap para mag-test out ng medyo lumaki ng konti. We started with 5 tables. Sorry, 4 tables.
31: Foldable lang to, yung ganun lang.
0: Hindi, yung ano na, round table.
31: Round table.
0: Round tables na, and then four high chairs lang.
31: Mm-hmm.
0: So that's it. Tapos napapansin ko like after 6 months to 7 months.
31: Mm-hmm.
0: Napupuno na hanggang sa kalsada lang
31: sila. Madami na. Buti hindi ka nareklamo sa parking. Without
0: marketing. Wala pang marketing.
31: Wala pang Facebook. Mm.
0: Tsaka ano lang, like limited lang yung nasa menu nun. Like we do have 2 pasta,
31: mm-hmm,
0: 2 burgers.
31: And 2 pastas, 2 burgers, ang daming tao.
0: Like ganun na.
31: Hindi ko pala tikman yung burger niya. Sige, tikman niya.
0: And then, siguro nung almost a year, we managed na to take another leap para mag-expand.
31: So, from 2021, after a year. So parang medyo mabilis yung ano,
0: mabilis yung, talaga yung mm-hmm.
31: And then yung next year, yun na.
0: Yeah, ito na, yung sa malaki
31: na. Yun na yun. Isang taon lang. Okay, isang taon lang. Grabe, nakakatawa sila, B, kasi nga nung nakakwento ako sa nila, sila that time. Sabi ko, mabilis ng progression nila from 2021, partida, pandemic pa. Mm. So paano yun? Nakamask ba yung mga tao? Tsaka naka-freshie
2: ba?
31: Hindi
2: naman. Ano
0: kasi online orders before.
31: Ah, online. Okay. How about so, dun sa
2: usually
31: tables?
2: Usually mga friends lang namin una yung mga nag-order.
0: Dun sa Let's G, pare.
2: Sa mga kapit-bahay lang.
31: Ah, kayo yung Let's G.
2: Let's G, pare.
31: Kayo yun.
0: I don't know. I think may isa pang Let's G ngayon.
31: Ay, iba yun. Iba yun.
0: Pero we started like 2021 ng Let's G, pare.
31: Okay. So, yun yung pinaka-humble beginning. So, pero bago yan, bago naging 1025, bro, anong... I'm gonna go back memory lane pa, down to memory lane pa. So, interviewin ko lang yung ano nyo, history nyo dalawa. What are you? What did you study? Ikaw rin, Ma'am Jackie. Ikaw muna, bro. What did you do before bago ka laging 1025 Cafe?
0: Actually, I'm a graduate of BSHRM sa Laguna.
31: Yun, that makes sense.
0: So, yeah, I mean, I'm already in the industry.
31: Mm-hmm.
0: Tapos, I used to work sa isang 5-star hotel in Ortigas,
31: mm-hmm,
0: for 6 months.
31: So, you practice?
0: Yeah. Pero actually, prior that, after graduation, I started working naman na junior waiter sa isang fine dining sa Quezon City. So, as in, nasa industry na.
31: Mm-hmm.
0: So, restaurant, then hotel, and then medyo na-shift. Napunta ako sa pagiging talent sa ABS
31: racket,
0: and sa mga racket-racket, and then sa Bagcore. And then after nun, yun na, nag-pandemic na. And then, dun, actually, quick history, dun din kami nagkakilala.
3: Ang talent din si Jackie, taray.
0: Sa ano, during pandemic.
2: During pandemic.
0: So, yun. And then, yeah, it, doon na, nagdire-diretso na siya hanggang sa nabuo na si 1025.
3: Si Ma'am Jackie, ma'am, how about you, ma'am? What did you do before this? There was 1025?
2: Actually, ano lang ako sa dad ko, sa family business lang. Mm-hmm. Doon lang ako talaga nag-focus. Mm-hmm. Pero graduate ako ng culinary.
3: There you go.
2: Yes, graduate ako ng culinary. Pero never ako nakapag-experience talaga ng work talaga. Mm-hmm. Kasi family ko more into business side right, talaga. Right. So I never experienced.
3: Okay,
2: yes.
3: get.
2: Never experienced na maging employee.
3: So, sila, say nyo naman bro, business din ba ang family background mo? Or?
0: May background din yung family ko sa business. Pero ako kasi ano eh, maabilidad ako in terms of money. So, I wanted to earn my own
3: money. Money. Oh, hindi ka nahihingi.
0: Oo, so... so, I mean... so, I mean... Aray. Kasi like...
3: Kasi tabi lang po ha. So.
0: No, I mean like, syempre, mas masarap pag pinaghirapan mo yung...
3: Oh, masarap na binibigyan tayo, di ba?
0: Mas masarap yun. Masarap kasi like, yes. Di ba? Evidently.
3: Okay, so yung pinaka-backgrounder yun. So you both are graduates of culinary tapos...
0: HRM.
3: So bro, sa mga hindi nakakaintindi sa HRM tsaka culinary, ma'am, pwede nyo ba may paliwanagan? Ano ba yung inaaral nyo dyan? Sa, I mean, di ba sa amin naman iba yung course. Ano ba yung HRM tsaka ma'am, ano yung culinary? Sige nga.
0: Kasi before, it was called HRM. Hotel and Restaurant Management.
3: Okay.
0: So ngayon, ginawa na lang siyang HM ata sa bagong culinary ng...
3: Okay.
0: Ano, so parang pinag-isa na lang nila. Mm-hmm. But way back then, meron kang choice if you wanted to work sa hotel or sa restaurant. Mm-hmm. Kasi parehas mong aaralin.
3: Ikaw?
0: Ako, kasi I had my internship sa hotel.
3: Ayun.
0: So, nandun, nasa line din talaga ako ng hotel. Prior, parang during nung 1025
2: hotel
0: days
2: year
0: na,
2: talaga siya.
0: Nag-work din ako sa isang 5-star sa Makati.
3: Right.
0: Parang ever since, dun na ako na-mold eh. Tapos, nag restaurant din ako, which is ngayon dito sa Horseshoe Drive.
3: Mm-hmm.
0: And then...
3: Horseshoe.
0: As in, like, parang I was just testing out waters before.
3: Uh-huh.
0: Eh, hindi ko alam kung saan ba talaga ako. So, parang try ko sa hotel, just try ko sa restaurant. And then, this industry door opened for me.
3: But was HRM your choice talaga? Hindi siya choice ni nung mamay mo or nung...
0: Actually, ni mami.
3: Huh? Ang first, ay, tita.
0: Ang first choice ko was AB Photography.
3: Photography? Okay, yeah, okay, I mean, okay.
2: Kasi multimedia arts din
0: MMA,
2: talaga siya.
3: Right.
0: Sa mga drawing, ganun. Correct. So parang, at that time, hindi namin kaya.
3: Mm.
0: But that's okay. Tsaka nakakatawa nun kasi. Nag-start kami na nung fourth year, parang may nagpuntang school sa amin. And uh-huh. Then nagpa-entrance
3: high school,
0: exam.
3: Pa-entrance
0: exam. Tapos naglagay lang ako ng pattern. Tapos I got 75% scholarship.
3: Swerte ng batang to.
0: So sabi ni mami, bakit hindi mo muna try? Diba? Kasi malapit sa bahay. And then sabi ko, sige, let's try first year. Tapos I eventually enjoyed
3: it. Gusto mo na?
0: Tapos I graduated with hindi naman magna cum laude or what, but with awards.
3: Pero high grades kumbaga.
0: Yeah.
3: Nagustuhan mo na yung course eventually.
0: Yes.
3: Ikaw naman ma'am, nag-intern ka rin ba sa restaurant?
2: Restaurant intern.
3: Mm-hmm.
2: Intern.
3: But did you love it? Did you like it? Nasabi mo, ay ito, pwede kong gawin to in the long run. Or iba yung naging
2: sa culinary side, yes. Mm. Na-enjoy ko yung pagluluto kasi dad ko mahilig talaga magluto.
3: Mm,
2: daddy's girl ako eh. So,
3: okay.
2: Whatever ko ano nakikita ko sa dad ko, gusto kong gawin din.
3: Right. So, pero ikaw namili niyan.
2: Gusto ko talaga maging chef.
3: Ah, okay. So, hindi yan choice ni tito at ni tita. And then, of course, nag-culinary. And alam ko sa culinary, inaaral din yung costing, di ba?
2: Costing.
3: Lahat, down to the last centavo yan eh. So, lahat na, as in running a restaurant. Parehas, basically, parang parehas kayo ng inaaral.
0: Almost.
3: Tapos, did your dad support this? I mean, daddy's girl ka, di ba? So, after you graduated, sabi mo, dad, dito muna. How did that, anong transition nun? So,
2: actually, very supportive si daddy. Mm-hmm. Kasi ever since, siguro mga 16, 17, nagsa-side hustle na rin ako. Pero with my dad's support.
3: Right.
2: Mm-hmm. Siya nagsa-support sa akin. Kasi ang sabi niya sa akin, before you mag-20, sana makahit ka ng million. Like what I did. Kahit 1 million lang. Kasi sabi niya,
3: million lang.
2: Kasi sabi niya,
3: quote-unquote lang.
2: Pag nakuha mo na yun, tuloy tuloy-tuloy ka na. Tuloy-tuloy na yung flow ng pera sa'yo. So, syempre ako, as daddy's girl, kailangan ko ma-push to. Kailangan ko, bago ako mag-20, mga 1 million man ako, para maging proud sa akin si daddy.
31: Did you? Okay, so just to, we are live on air and we are on public domain. Did you get 1 million?
2: I did.
31: Uy! Grabe!
2: I did.
31: Grabe.
2: Ano pa lang ako noon? 18, 19 years old.
31: Hingi tayong pera.
5: Sana all, diba?
31: Sana all.
2: Okay. Kasi yun yung gusto niya sa amin. Pero molded talaga kami sa family na kailangan. Kasi usually na mga diba, sinasabi ng mga parents na mag-aral ka na mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Pero sa family kasi namin, iba eh. Iba yung medyo may pagka-Chinese kasi si daddy. So, lagi niyang sinasabi, mag-aral kayo mabuti para makagawa kayo ng negosyo. Parang iba naman. Iba ang...
31: Actually, that was one of our conversations ni Boss Chinky na parang meron talaga entrepreneurial yung sa Chinese side of the family. Pero yun nga, so your dad was very supportive pretty much nung lahat ng gusto mong gawin.
2: Yes. Parang gano'n. Parang it's okay na mag-fail ako. Mm-hmm. Okay lang sa kanya na magkamali ako ng magkamali. As long as may natututunan ako sa ginagawa.
31: Yan. So, kaya ako tinatanong kasi nga, parang gusto ko malaman, ano yung pinaka-background, backstory niya, di ba? Kumbaga sa Marvel Origins. So, both of you guys, of course, have very supportive parents, right? Yes. That's a very important thing. And of course, sabi nila, whatever you do, parang we'll support you all the way. So, napakagandang, sa mga nakikinig po na parents dyan na. So, sa mga anak nyo, ha? So, supportahan nyo lang po sila. Now, going back na sa sinasabi ko kanina, no, mula sa background story nyo, meron bang pagkakataon na talagang turning point na sabi ko, ito, going back sa 1025 bro, ano yung pinaka-turning point na, okay, go na tayo, self-business, simulan na natin tong small store na to. Meron bang parang event or meron bang parang something na nagsabi sa inyo, oh, okay.
2: Tara. Wala, parang ako kasi gusto ko parang something na may magagawa kami together.
31: Mm-hmm.
2: So sabi ko, why not na tuloy na natin yung from burgers, gawa na tayo ng physical shop. Ganun. Mm, doon nag-start.
31: Mm.
2: Since mahilig siya sa coffee, ako hindi ako mahilig sa coffee.
31: Okay.
2: Mahilig lang talaga ako kumain. So,
31: lahat naman tayo.
2: Siya talaga mahilig siya sa coffee. So,
31: okay.
2: Ayun, ginawa na namin yung cafe.
31: So, that was 2021. And you guys, were, of course, everyone is under the pandemic. So, sabi niyo, parang sugal siya, basically.
2: Yes, sugal
0: technically,
2: talaga.
0: Technically, sugal talaga siya. Like, do or die siya.
31: Oh, do or die talaga siya. Maglalabas ka ng pera and everything.
0: Pero since it was just like a small space.
31: Not so much.
0: Mm-hmm. Pero still.
31: Still?
0: Oo, siya, risk na ginawa na, yun, kasi nga parang, we both love yung sa coffee and then siya sa magluto.
31: Mm-hmm.
0: So, yun nga, we came up with the idea, bakit hindi na natin gawing actual shop. Like, dati kasi online.
2: Mm-hmm.
0: Puro online lang. Tsaka friends lang, family lang yung sumusupport.
31: Now, susugan ko na yung kwento mo, Bruno. So, nag-start na si 1025 a year into the business and you started to feel, start to sense na, uy, this, we could have something really good. We could, yes. Kasi maraming taong dumarating. So, could you take us through that process na, nakaipon ba tayo? Kaya tayo nakaipon ba tayo ng pera, ng kapital? Kaya ako nag-physical restaurant or you really believe na makakalaban tayo yung product natin, pwede siyang lumaban, yes, sa mga nasa.
0: Actually yun, one thing na is you have to be proud kung ano yung product.
31: Mm-hmm.
0: Kasi pag ikaw mismo, like sa mga future na magbi-business dyan, pag ikaw mismo, you know your product and alam mo by heart yung product.
31: Mm-hmm.
0: Hindi ka matatakot isugali. Hindi dahil sa nakaipon ka ng capital or whatsoever. Pero if you really know what to sell and how to sell it, then go for it.
31: Who were your first customers? Literal ba na pamilya, kaibigan?
0: Family talaga.
31: They were really,
0: family,
31: were they honest? Friends.
0: Yeah, kasi before namin naman siya like prior benta.
31: Uh-huh.
0: May food tasting.
31: Okay.
2: Na mga hindi namin
31: kilala. Kilala yan, okay.
2: Mga hinugot lang namin.
31: Correct.
0: Mga kapitbahay lang.
2: Mga kapitbahay namin.
0: Parang ito, try this.
2: Please try, kasi kailangan namin ng honest talaga.
31: Honest feedback talaga. And of course, yung byproduct niya, kasi nga napapansin niya, uy, dami na nating orders. Parang ibig sabihin na nagugustuhan ng mga tao yung negosyo natin. And full disclaimer na po sa mga listeners natin, nakinambest na rin po ako mga sa kanila. So masarap talaga yung pagkain nila. Now, sige bro, diretso na tayo sa negosyo. Ano yung mga unang challenges na na-encounter nyo in the physical store na? Kasi the online may be a little more accessible and convenient. But once you shifted to online, to actual store na, what are the
3: come on. And actually, challenges.
2: Expenses, operational expenses talaga. OPEX. Yung number
0: kasi
2: one.
0: Kasi like, madaming, ano ah, I'm gonna be transparent. Sobrang daming ups and downs ng
2: lalo
0: starting
2: na sa food
0: business.
2: Industry.
0: Mm-hmm. Kasi everyone is eager to start up a business. Mm-hmm. Na parang, uy, sige, gawa tayo coffee shop or gawa tayo, benta tayo burger. Kasi magluluto ka lang, sabibenta mo lang din, that's it. But, mind you guys, hindi nyo alam yung sleepless nights.
2: Mm-hmm.
0: Na like, tomorrow, ito na naman yung ano yung same problem, costing.
2: Lalo na yung mga startups. Startups talaga. Siyempre, wala ka pang masyadong sales eh. Mm-hmm. Mga

0: Radio Magazine. 1278 AM.
1: Radio Filipina.
2: Radio Publiko.
1: Radio Filipina.
0: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
0: Kabataan, kasama sa usapan.
4: RG
5: Radio Magazine 1278.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
7: Swap na budget recipes.
8: Light na buong family.
9: Tala kayang makakalikasan.
10: Anything under the sun.
0: Radio Magazine 1278 AM.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Publiko.
1: Radio Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
5: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
16: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
19: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
21: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
27: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang hapon po, Lee, sa inyo. Gabi sa inyong lahat. Narito na naman po kami upang bigyan kayo, handugan kayo ng mga piling-piling awitin na magpapaalala sa ating mga lolo, lola, nanay, tatay. Ako po muna ang uupo pansamantala kasi po, ano, excuse po muna si Kuya Tony. May inaasikaso lang pong importante.
1: Kasi Ate Baby.
0: Kasama si Ate Baby. Hello, Ate Baby! Bati muna, Kuya Eddie.
2: Masayang pakikinig po sa ating programa, kundi man at iba pa. Ganda nga po.
1: Babatiin ko rin yung mga pinsang ko na ganda doon. Inaabangan tayo sa Bisaya. Ang dami pala nating taga-subaybay doon. Eh, maaga pa lang, nandun na, nag-uumpukan sila, nag-aabang. Batingin ko pala yung mga pinsang ko diyan, si Teddy Corong, si Boy Corong, si Ronil Corong, si...
0: Dali.
1: Si, ano, si Julian Merino, si Jesus Corong Jr. Ganun din yung mga pamangkin ko, si Lodi, si Lia, ganun din siya, ano. Iniro family, si Lodi.
2: Si Tupir.
1: Si Tupir. Yung anak ko, si Tupir. Anak ko, binabati ka namin dito.
0: Hello po sa inyo. Masaya pakinig po.
1: Ganun din din dito sa mga ano ko. Mga kaibigan ko dito sa Pag-asa, si... Pipito Isuga and family.
2: Si Kapitana.
1: Kapitana Chingay Bilaos. At saka si Romel de Guzman.
2: Nagtitinda ng manok.
1: Oo, si ano? Si Patrick Hiray. Ganon din mga ano pala yung nanay niya at saka kapatid niya doon sa ano? Meron pinadala sa akin na pinadala doon sa ano ko. Pinadala doon sa kaya maraming salamat, Patrick, salamat sa nanay mo at saka kapatid mo yung binigay sa atin ano pabaon. maraming salamat sa kapistahan ng Pambuhan. Maraming salamat po, nakapagbakasyon ako. Salamat sa Diyos.
0: sige po. Ako mo po muna ang ano, ang aawit. Ang langit ko'y ikaw.
2: Okay. Amin na.

0: Nando ko yan sa mag-asawang kapitana namin, Alma Vega Benaventura, at Gagawa June Benaventura. Sa aki ate,
1: Vicky.
0: Vicky Nicolas. Yan. Ang susunod naman pong aawit ay si Eddie Suarez.
1: Inahandog natin sa, siyempre, sa mga ka-senior natin yan. Kaya na ka-Princess Soriano, Contreras, kay Kalusi Kayungyong Akisap, kay Billy Ramos, ay Delagahit, kay Noy May Ordena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, kay Edna Santander, Susan Lee, Liet Navarro, at Baby Navarro. Ang aking awitin nang makilala ka.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
0: Serbisyong kailangan.
4: Serbisyong kailangan.
0: Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
11: Binigay mo sila.
12: Ayan, si Kuya Nick naman po ang susunod na aawit. Ang kanyang aawitin ay
11: Ang Buhay Nga Naman.

0: Buhay nga naman. Yes, Kuya Nika, fresh from summer. Namiesta sa summer yan. Kwento ko naman, Kuya, sa piyesta sa summer.
1: Oo, salamat nakapagbakasyon ako.
0: Oo.
1: Salamat kay Senyor San Juan Bautista. Sabay dito sa San Juan yun, yung basaan.
0: Maraming handa, Kuya.
1: Ang dami, panay. Kahit saan ka pumunta, lechon.
0: Lechon?
1: Kalabaw. Native na manok.
2: Saan ka nag-uwi ka ng kalabaw?
1: Oo nga. Pinipigilan pa nga ako ng mga ano kaya hindi ko na napuntahan. Sabi niya, huwag ka muna umuwi, maglelechon tayo, pupunta pa tayo sa swimming.
2: Bali, ilang araw ka ba ron?
1: Mula nung ano, Sabado.
2: Sabado, nung, Linggo.
1: Linggo nung mago, umalis na ako.
2: Umalis ka na.
1: May ticket na ako.
0: Tapos, kailan ka lang umuwi?
2: Kahapon.
1: Kanina lang.
0: Kanina, kaya pala kanina. Late na nang dumating.
1: Pangako kanina.
2: Tinawagan ko si Nick, maliligo doon siya para matulog.
1: Sabi ko, maligo muna ako kasi umidlip ako, wala. Wala akong tulog. Ganun pala yun. Sabi ko doon sa pamangkin ko. Yung asawa ng pamangkin ko, kasi yung asawa ng pamangkin ko, pamangkin ko babae, yung teacher, ay nandun pala yung mga kamag-anak ko, hindi ko alam, panay kamag-anak, pamangkin, pinsan. Ay nung nalaman ko, sabi, binulungan ko yung asawa ng pamangkin ko, yung teacher. Sabi ko, pwede ko ba sila painumin dito? Ay hindi, sige, ako, sagot ko yan.
0: Open talaga, no? Kasi nga, piyesta. Magpiyesta
1: talaga.
0: Steady ka
1: lang, sabi
2: wala bang harana ron?
1: Wala. Wala
0: kang harana.
1: Nung araw, usong harana dun.
0: Ngayon, hindi na.
1: Aywan ko na ngayon. Pero pwede pa rin siguro.
2: Hindi na mawala yan.
1: Hindi mawala yan.
0: Sana nag-harana
1: yan ang ginagis na natin.
0: Ayan. Ang saya ng piyesta sa summer.
1: Ang saya ng piyesta doon.
0: Sa summer nga pala, sa summer, mayroon tayong taga-pakinig doon eh. Si Antonio de los Reyes, tsaka si Elisa Yumang de los Reyes. Yan, lagi daw nanonood ng ano, kundiman.
1: Buti naman, salamat.
0: Sa summer.
1: Salamat naman sa...
0: Diba? Thank you po sa panonood.
2: Pagsubaybay. Dahan natin taga-pakinig eh.
1: Doon pa lang yung mga ano, wala pang ano, nag-aabang na yung mga pinsan ko doon, mga pamangkin ko. Sabi niya, marami na kayong tagahanga dito. Pambuan, San Roque.
2: Pagka napunta sa'yo, sama mo rito.
1: Oo nga.
0: Salamat po sige sa panonood at pakikinig. Ang next po natin kakanta ay si Nicolas Enriquez. Magulong pamilya. Ano ba yun?

0: aking pag-ibig. Binabati ko muna pala ang aking Tanyong Aerobic Family, tsaka ang Young Ones, Forever Young. Tsaka yung ano, Kanto...
1: Cantores. Oh, sino?
0: Cantores de la Mater de la Rosa. Sila Rose, Ning, Joy, Baby, Rosie, Lita, Eleonor, Cheche, Des, Antonio, si Hilda, Wena, tsaka si Jinky. Yan. Ako naman po ang awit para sa inyo pong lahat.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
7: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
6: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
7: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
6: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
7: Till I met you.
6: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
7: I love you more each day.
6: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
5: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
4: and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
16: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ihali ko po ang aking awiting lahat ng gabi, bawat araw, para po sa aking mga kasamahan sa Friends of Divine Mercy. Unang-una na po kanina yung nagpalabas sa akin, Tita Konica Barles, si Ninang Malu, Tita Baby, Tita Sonia, yung isa pa ulit Baby, tsaka po si Chabubot. Para sa inyo po ang awiting ito. Lahat ng gabi, bawat araw.

0: Sunod naman po ang aawit ay ating Maestro Eddie Suarez.
1: Inihandog natin kina Tess Osorio, kay Cory Orfiano, kay Ate Red Lucero, Emma Regis, kay Au Aligada, Tina at Senes Aluciano, kay Cheche at kay Jojo Ibarle. Gayun din kay Jenny Acop ng PIA Security.

0: Narinig mo?
1: Narinig ko. Apatang tinig po namin. Pobreng alindahan.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password,

0: password o OTP'an. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
12: Eddie Suarez, mahal ko'y...
13: Ang awitin ko ay inihandog ko kina Rading at Lydia Mangalinda ng Tonsuya Malabon. Pinsan ko yan at saka sina family si Huko, si SP, April, Arman at si Huko. Kay Kapitana Alma Beneventura, kagawad yun. Kay Lodi Silvestre, Maricris, Pagya, Rowena, Maan, Rich at Roy. Awitin.

0: Yan po si Eddie Suarez. Apat ang tinig naman po. Harana, Pilipina.
1: Harana, Pilipina.
0: Harana, Pilipina.

ay langit ko. Dalawa ang tinig naman po namin. Nais kong malaman mo.

0: natin, no, kanta.
1: Lalala.
2: Nais kong malaman mo. Ano ba yan?
3: Lalala.
2: Do it din, di ba?
1: Sayang.
2: Ang sayang?
1: Nakakanta ni Kwan, Nilig.
2: Ah, sayang. Sayang ang pamagat.
3: Sayang.
2: Ah, si Kuya Nick Corong. Sayang.
0: Ang alin?
2: Ayun naman.
1: A minor.
2: Game.
1: Ano ka ba, Nick?
3: Sayang.
1: Oh. Eh, si Tony. Tony, ha? Ah.
3: Na?
1: Pagkalig ka. Baby.
0: Get well po.

0: Zazzo Magazine. 1278 AM.
1: Respira la casa. Respira el agua.
2: Radio Filipinas.
1: Radio. Público. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
0: Colab. Zazzo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
3: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
7: sa Philippine Sports Podcast.
8: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
12: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
11: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
12: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
11: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
12: Till I met you.
11: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
12: I love you more each day.
11: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
14: Hala, totoo? San ka sumali?
13: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
14: Naku po! Juan, scam yan!
13: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
14: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
13: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
14: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
13: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
14: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
13: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
15: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
14: Kaya huwag magpabudol, bes!
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
17: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
19: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Servisyong kailangan.
17: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
20: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
21: Si Saibig Kagada.

0: Las Enriquez.
1: Walang kamatayan.
0: Ako naman po ang susunod. Ito kasi matagal na itong request na itong kanta na ito eh. Makumba.
1: Sino po pala nag-request na?
0: Ibibigay ko pong kantahin. Kahit nahirapan ako. Pero napapasalamat po ako muli sa aming Kapitana Alma Vega Benaventura at kagawad June.
2: Kala ko si Alma Moreno.
0: Benaventura.
3: Kagawad
0: at ang kanyang mga konseho. Nakabalik na po kami sa court. Ay, Diyos ko, salamat po. Maaliwalas na kami. Maaliwalas na po kaming mag,

0: request. Kanta ko rin.
1: Diyos ka.
0: Diba? Ganda po ba? Ayan. Sunod naman po si...
2: Pag-ready pala niya lang maghanap
0: si,
2: ng bago.
0: Si... Eddie Suarez. Ano naman ito kakantahin?
1: Hindi ka agad.
0: Aking dalangin.

0: limang, ay lima.
1: Kasi na isa. Pa Julius, lika dito po.
2: Limahan.
0: Lako na dito si.
2: Lako pa yan dito.
0: Apatang tinig ko namin. Tunay na tunay. Kayo naman, hindi mapwede magkamali. Hmm? Sige niyo. Tunay na tunay.

0: 跟的，来，给我跟的。ni koro ni naglalaho
1: ayan na.

0: Paalam na po tayo.
1: Hanggang sana... Oh, ano na? Hanggang sa Sabado pong muli. Kundi man at iba pa, masaya panonood at pakikinig ko.
2: Maraming salamat sa mga kamag-anak ko dyan sa Samar. Salamat po sa mga pista, sa araw nung araw ng pista. Salamat po, nakapag-bakasyon ako.
1: San Juan
2: Bautista.
3: Basahan, Tito Nick.
2: Oo.
0: Masa Nicolas.
1: Masa kami.
2: Salamat sa mga kamag-anak ko doon. Sa susunod, may awa ang Diyos
0: magharap
2: tayo ulit para masaya. Amen. Salamat sa inyong pagsusubaybay. Inabangan tayo parati doon.
0: Talaga. Salamat po. Salamat po.
1: Sa makikinig. Sa sasawang manonood at makinig.
0: Nicolas.
2: Salamat sa inyo.
3: Maraming salamat po sa inyong palaging pagsubaybay sa aming programa. Sana po naibigan nyo ang aming mga inihandog na awitin para sa inyo. Ganun din po sa mga nagre-request. I-comment nyo lang po yung mga request nyo pong kanta. Sa mga gusto pong mag-guest, dito po kami sa PIA, sa PBS. Hanggang sa susunod pong Sabado.
1: Gusto nyo pumunta, di pumunta kayo dito.
3: Tama, o po. Bukas po, mapapanood po kami sa Channel 4.
0: Yes.
3: 7 to 9 p.m. po ng gabi.
0: Muli po, maraming salamat sa
2: pakikinig
0: at panonood nyo sa amin. Maraming salamat po. Sa susunod po uling Sabado, tapos Linggo, nasa PTV4 po kami, 7 to 9 p.m.
1: Tapos Lunes sa bahay.
0: Hanggang
2: Lunes man natin po.
3: Po. Sige po, hanggang sa susunod pong Sabado, magbabalik ang aming programang Kundi Man at Iba Pa!
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Mabilis ang trivia. Dagling kaalaman.
9: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline.
16: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
17: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan ang kahaponan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your general information station.
26: Radyo Magazine 1278.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang

0: serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yun.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver? Oh.
5: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung simento.
2: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time. 19 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
10: Good morning! Good morning! Wake up! Good morning!
9: Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila. Araw po ngayon ng Linggo, 28 ng Hunyo, taong 2026. Baba, next week la. Next week, July na, ano? Muli na naman po sumasa inyo ang programa Mabuhay Pilipinas. Siyempre ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po kami. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Saan ba tayo napapakinggan ngayon? Tayo po ay napapakinggan, ano? Sa live stream, ano? Ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Facebook page. Siyempre sa iba pa mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ano-ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Siyempre pag-uusapan natin ngayon yung sektor ng pampublikong transportasyon dahil sunod-sunod yung rollback. At itong week na ito ay malaki ang rollback. Ano ba mga naging epekto nito sa sektor ng transportasyon natin? Ha? Mamaya makakapanayam natin ano, si Calando Marquez. And syempre, bago rin natin ano, bago natin pagka-interview natin, sasabihin din natin yung inaabangan lagi sa akin ni Ruben Malinlin. Yung linggo ang oil price adjustment estimate, ano? Siguro, pag-usapan na rin namin mamaya ito, no, nung makakapanayam natin mamayang umagang ito. Mamaya na nga, umaga pa, no? Yan nga, pasensya na ako kayo, medyo nahuli ang ating pagsahing papawid ngayong umagang ito. May nadaanan lang kasi akong ano eh. May nadaanan lang akong fun run. Mali ko naman, hindi ko nalaman na may anunsyo pala. O yun, medyo nakipun run din ako. Medyo naiipit, ano? Well, anyways, the show must go on pa rin tayo. At syempre, ito ngayon muna natin, ano, bago yung mga balitaan ngayong umagang ito, ngayon muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo ng hatid sa atin ng Presidential Week. Syempre, the one and only Raquel Bayan. Raquel!
11: Araw ng Lunes, ika-22 ng Hunyo, biyaheng Bohol si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang silipin ang progreso ng ilang mga proyektong pampubliko. Kabilang dito ang Mabini Kayaka Small Reservoir Irrigation Project na inaasahang pagkikinabangan ng 717 magsasaka sa lugar at nagbibigay patubig sa 530 hektarya ng lupang sakahan. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng walang butang kitchen sa Cebu. Isa itong proyekto ng administrasyon na nagsisiguro na napaaabutan ng masusustansyang pagkain ang mga Pilipinong nangangailangan nito. Sinilip rin ni Pangulong Marcos ang Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation sa Talisay City, maging ang Metro Cebu Expressway Segment 3A Rehabilitation sa Naga. Ayon sa Pangulo, pinaigting ng kalsada kung saan nagbukas ng karagdagang 2 lane. Sa ganitong paraan, kahit kailanganing isara ang 2 lane sakaling muli magkaroon ng pagbuhon ng lupa, mayroon pa rin lane ang mananatiling bukas upang madaalan ng mga motorista. Araw ng Webes, ika-25 ng Hunyo, biyaheng Sultan Kudarat ang Pangulo. Una nitong binisita ang Coronadal City para sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program, kung saan nakatanggap ng 40 million pesos at 96 million pesos ang lokal na pamahalaan ng South Cotabato at Cotabato sa ilalim ito ng Social Civic Project Fund. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Antong Dam Irrigation Project. Bahagi pa rin ito ng kaliwat-kanang hakbang na ginagawa ng administrasyon para sa pagpapalakas ng agri-sector ng Pilipinas at bilang paghahanda na rin sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Araw ng Biyernes, ika-26 ng Hunyo, ininspeksyon ni Pangulo Marcos ang itinatayong Hemodialysis Center sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Anya, kailangan mapabilis ang konstruksyon ng gusali, lalo tigit 11% ng mga Pilipino ang mayroong chronic kidney disease at ang pasilidad na ito tutugot sa pangangailangan sa dialysis treatment. Matapos nito, ininspeksyon ng Pangulo na kumpletong bahagi ng GR Aneta Drainage Improvement Project. Sabi ng Pangulo, ramdam na ng mga motorista ang ginhawang dala ng pinag-iting na drainage system sa lugar. Pinatutukan naman ng Pangulo sa Quezon City LGU ang pagtugon sa problema sa basura tuwing bumabaha na bumabaraan niya sa drainage system. Matapos nito, sinaksihan ni Pangulo Marcos ang paglulungsad sa pinaigting na Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 na ginanap sa Malacanang. Sisiguro ito na ang prioridad sa paggastos ng pamahalaan ay nakaangkla sa national development at ang mga ginagastos ng proyekto ay tunay na nararamdaman at kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Sa kaganapan, inilunsad rin ang Centralized Open Monitoring Platforms for Appropriations and Spending Statistics o COMPAS. Ito naman ang website na maaaring bisitahin ng publiko upang i-monitor kung ano-ano ang mga programa o proyekto na pinaglaanan ng pamahalaan ng pondo, magkano inila ang pondo, ano na ang update sa gastos ng isang departamento o kung saan eksakto napunta ang pondo ng taong bayan. At yan ang mga aktividad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming maraming salamat, Raquel Bayan. Dako naman tayo, ano, sa report sa labas ng ating himpilan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Oras po natin 27 minutos. Makalipas po alas 6 na nagbabandaling umaga. Ito naman ho sa ating Metro Reports. DSWD may get 650,000 na food packs na ho ang naihatid sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Hatid sa atin yan ang ating kasamang si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Kuyang Ray.
13: AJ, patuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas sa lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling datos ng DSWD, umabot na sa 650,053 family food packs, 19,535 non-food items at 13,595 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi na hanggang kagabi, Hunyo 27. Pinakamaraming ayuda ang naihatid sa SOC Sergeant na nakatanggap ng mahigit 588,000 family food packs. Sinundan ito ng Davao Region na mahigit 58,000 food packs. May ipinamahagi rin ayuda sa farm at sa Buanga Peninsula bilang tulong sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD, patuloy itong nakipag-unayan sa mga LGU upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol.

0: ng presyo ng pagkain at langis dahil sa sigalot sa Middle East. Batay sa pinakahuling Consumer Expectation Survey ng BSP, inaasahan din ng maraming kabahayan ang paghina ng piso, pagtaas ng unemployment at mas malaking gastusin sa mga pangunahing pangangailangan. Dahil dito, mas nagiging maingat ang mga mamimili sa paggastos, paghiram at pag-iimpok ng pera. Sa kabila nito, sinabi ng BSP na patuloy nitong binabantayan ang epekto ng mga pandaigdigang pangyayari sa presyo ng mga bilihin at sa kabuuang ekonomiya. Ginagamit din ng ahensya ang resulta ng Consumer Expectation Survey bilang mahalagang batayan sa pagbuo nito ng monetary policy formulation. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat, EJ Lazaro. Oras po natin 6:30 minutos. Makalipas na po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Sa iba pa natin mga balita, ano, official nang nagsimula ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya ng House Prosecution Panel laban nga po kay Vice Presidente Sara Duterte sa darating na July 6 kasunod ng pagtatapos ng 5 araw na pre-trial conference sa Senado. Iniayag nga po ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na inaasahan tatakbo nang hanggang 3 buwan ang buong paglilitis. Gayunman, ayon sa tagapagsalita, maaaring itong mapabilis kung higit sa 1 testigo ang maihaharap ng bawat panig sa bawat araw ng pagdinig. Ipinaliwanag ni Tolosa ang magiging takbo ng schedule sa Senado ay tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang SONA at ililipat tuwing Martes hanggang Webes pagkatapos ho ng SONA. Upang mailatag ang buong kaso, umiling ang prosecution ng 62 days para iharap ang lahat ng kanilang mga ebidensya habang 30 days naman ang hinihingi ng kampo ng depensa para sa kanilang sagot. Oras po natin, 31 minutos makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Inatasan ng liderato ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng regional at local police units nito na ibigay ang buong suporta sa hakbangin ng Department of Education o DepEd. Ito'y makakaraang ilunsad ni Education Secretary Sonny Angara ang mga pinaigting na hakbang para tiyakin ang seguridad, kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, guro, gayon din ang mga kawanin ng eskwelahan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., paigtingin nila ang seguridad sa paligid ng paaralan at tiyakin ang ligtas na kapaligiran sa pagkatuto ng bawat pag-aaral alinsunod gaon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bukod sa pinaigting na presensya ng pulisya sa mga paaralan, nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa mga opisyal ng DepEd at mga lokal ng pamahalaan sa paglalatag ng mga hakbang upang mailayo ang mga eskwelahan sa anumang banta. Magugunitang naglunsad ang DepEd ng isang nationwide multi-agency effort para higit pang paigtingin ang kaligtasan ng mga paaralan kasunod ng pamamaril sa Tacloban City. 32 minutos makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga, natanggap na ng Department of Justice ang referral mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police para sa pagsasampa ng mga kaso laban sa dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay ng pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa Aurora. Ito'y kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 1105-3 o Anti-Hazing Act. Ang kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, posible rin na makasuhan ang mga nabanggit na individual ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide depende sa mga ebidensya. Sa ngayon, sasailalim muna sa paunang evaluation at referral para matukoy kung kompleto at sapat pa ang mga sinumiteng ebidensya para sa susunod mahakbang sa proseso. Ipinaliwanag ng DOJ na kung makikitang kulang ang ebidensya, maaari itong ibalik para sa karagdagang case build-up sa koordinasyon ng CIDG alinsunod sa DOJ Department Circular No. 20. Habang kung sapat naman ang referral, maaari na itong i-docket at isailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. Oras po natin, 34 minutos makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Isang short break po muna tayo, magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Ravon, ibigay mo.
3: Good morning! Wake up! Dilat na

0: Plano na!
1: Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, Navigating Our Future Together.
3: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
4: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Diba may atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost
6: nitong...
7: Okay, so talagang ito ay makakatulong na makakalesen pa sa maintenance cost ng mga makina ng jeepney, and at the same time mas makakahinga ng maluwag itong mga engine, no, ng mga chopper natin. Tama ba ako, Kalando?
6: Oo, tama ka dyan, Sir AJ. Kaya tayo ay nananawagan sa ating mamamayan na sana itong mga imbensyong Pilipino, dahil ako nang hihinayang yung ipinasa ng ating Pangulo na pinirmahan na niya yung Tatak Pinoy Act ng ating bansa, na napakaganda ho. Pumunta ka sa Korea, pumunta ka sa Japan, pumunta ka sa iba't ibang mga bansa, napakaganda ho at tinatangkilik nila ang kanilang produkto ng sinasabi ko, ultimo nga basura sa Japan na mga makina ay dito ay binabagsak sa atin, dahil nga sila ay talagang yung teknolohiya nila ay pinaniniwalaan nila na makakatulong, at yun po yung nagbabangon ng kanilang bansa. Pero dito sa ating bansang Pilipinas, yung ating mga inventor na kagaya natin, na tayo po ay innovator ng ating jeep na air condition na nare-rehistro na sa buong mundo ngayon ang ating air condition na jeep, dahil lumabas na po yun sa China, yung air condition na jeep ngayon na kinuha nila sa akin yung teknolohiya, yung structural design. So ngayon, gumagawa na po ang Dongfeng ngayon sa China na jeep, ibinibenta sa ibang bansa kagaya ng Papua New Guinea. Doon na sila kumukuha ngayon ng jeep, na sana ho tayo yung nandoon sa Papua New Guinea, dahil tayo ho ang nagbigay ng authority para gamitin po yung structural design nung innovation ng jeep natin na air condition jumbo jeepney. Pero anong nangyayari? Yung modernization, Sir Iggy, nung nakaraan, 14,700 na tinanggal na jeep sa kakalsadaan. Ang ipinalit, minibus, at isinulat pa yung pambansang panlupang sasakyan na pangalan ng ating jeepney. Isinulat pa sa tagiliran ng minibus na modernized jeepney. Nakakainsulto para sinasampal-sampal nila yung ating mga manggagawang Pilipino ng jeepney, di ba?
7: Oo. Ayan ang Kalando, no. Ang ito naman, gusto on the lighter side naman tayo. Eh balita ko, meron kayong mga isinasagawang mga insurance policy.
6: Yung sinasabi ko pala, Sir Iggy, sorry, naputol kita. Yung panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, panahon nung nakarang administrasyon. Yung pong mga 14,000 na sinasabi ko, panahon nung nakarang administrasyon, ang jeep na tinanggal sa kakalsadahan ay pinalit, modernized daw na jeepney yung minibus, at ngayon nakikita natin yung tumitirik na mga gawang China na minibus ngayon sa Pilipinas. Ang humahatak para maalis sa kalsada ay yung mga jeep natin na mga traditional jeepney. Nakakalungkot, Sir Ed.
7: Ay na nga, alam naman natin.

0: Intindihan natin yan, Kalando. Pero on the lighter side naman tayo, Kalando. Gusto ko kasing malaman yung insurance na sinasabi nyo, no? Napalitaan ko, may meron kayong mga isinasagawang
1: Umina na naman ng audio, sir. Oh, sorry.
0: Ayan, yan, yan, yan. Medyo
1: Kumarin.
0: maliwanag na ba, Kalando? Loud and clear na ba tayo? Ayan.
1: Narinig ko ng konti.
0: Ayan. Kalando, gusto kong i-explain, no? Meron akong nabalitaan na inilulunsad yung programa para sa mga drivers na insurance. Eh, pwede nyo po bang ipaliwanag ng bahagya dito sa ating programa para na rin sakali nawagan ng mga driver na nakikinig sa atin at lumahok dito, Kalando?
1: Yung bagong programa na sinasabi, kung tama yung aking pagkaintindi, Sir AG, meron kami ngayon ini-educate natin ang ating mga manggagawang Pilipino, hindi lang sa ating mga driver. Dahil nga po, ang tinatanong ko dito, naka-insured yung ating sasakyan.
0: Yan,
1: mababangga, masagasahan, naka-insured lahat, pati pasahero. Pero yung ating mga tsuper, wala pong insurance.
0: Iyan.
1: Diba? Paano kung mabangungot? Paano kung maatake dandun sa tutulugan nila? Paano kung nakiglat, nakuryente, nagkasakit? So ito ho yung ating tinatanong na yung pang OFW na pagpumunta sa ibang bansa, hindi pwedeng umalis na hindi naka-insured. Eh bakit ang ating trabahador ay walang mga insurance? Kaya ho, iyon po yung aking pinapag-aralan at ito po ay marami na kami mga nag-usap-usap dito na yung pong ating mga trabahador sa Pilipinas ay dapat panahon na po na sila po dapat ay naka-insured dahil sila po yung sandalan ng pamilya. Kaya ngayon ho, nainggit nga ako nung nagpunta tayo ho doon sa Vietnam dahil nakita natin, ultimo magkakalkal ng kanal doon na trabahador, kasambahay, ay naka-insured lahat. Eh bakit dito sa ating bansa, ang laki-laki ang ginagastos sa bisyo ng ating mga kababayan? Kaya ako po umaapila sa ating sambayan ng Pilipino, lalo na sa manggagawang Pilipino, kung ugali po natin, yun po yung kinatawag na bisyo na natin. Yung magumastos ng 100 piso sa isang araw sa bisyo, hindi lang po pag umiinom po siyan, mga yan, ay alalakas po gumastos. Bakit yung 5 piso ay pinagdadamutan natin ang ating sarili? Dahil 5 piso lang, Sir AG, ang premium nito sa isang araw.
0: Oh, wow.
1: 1,825 sa isang taon na naka-insured na yung ating mga manggagawang Pilipino ng worth kalahating milyon, 100,000 sa life, 100,000 sa accident, 100,000 sa unprovoked assault, 100,000 doon sa total disability. Kung tayo po ay matake at ma-disable, meron pong matatanggap ng pamilya at ang burial dito po ay bali 50,000 ang burial. At saka yung partial disability, 50,000. Kaya total of 500,000, 5 piso lang po ang iambag mo, naka-insured ka na ng ganitong halaga. Kaya yan po yung ini-educate natin, kaya galing tayo sa Davao, galing tayo sa Batangas kahapon, na tayo ho ay talagang ipinapalaganap natin itong programa na ito na pinauma-apila tayo sa ating manggagawang Pilipino na kung may bisyo sila na halagang 100, 5 piso pwede nyo na itabi para naka-insured na po sila, di ba?
0: Oo, tama. Tama yun, Kalando. At rest assured, ano, na sana marinig to ng ating mga kababayan dahil napakamura nitong sinasabi nyong insurance. Kalando, panghuli na lamang po. Mensahe nyo po sa ating mga kababayan.
1: Oo, ang ating pong mga kababayan na mga lalong-lalo na sa ating mga driver at mga manggagawang Pilipino ay pwede po nilang i-click ko yung ltaptransport at gmail.com at makikita nila ho, lalabas yung QR code at pwede silang mag-online application yung mga ating makababayan na nakikinig. At sa darating po na susunod na Lunes, hindi bukas, ay ipapakita natin. At ito nga, nakikiusap ako sa ating mga kapatid sa media dahil sila naman po yung mabilis na magparating sa ating mga kababayan. Sana ho ay yung ating nakikinig ngayon, Sir AJ, ay i-click lang ho nila yung ltaptransport at gmail.com. Makikita niya po kung paano kayo sumali. At ito po ay wala pong membership dito. Libre po ang pagsali po dito. Actually, napakarami na po. Nagpapasalamat tayo dun sa mga sumali na nag-register na natutuwa sila dahil nakita na nila kung paano sumali po dito. Kaya maraming maraming salamat sa Regis sa iyong programa at sana hindi ka mawawala sa darating na July 6 sa aking karawan dahil ilalabas natin itong mga programa nito at magmumuwasaining na po kami dyan sa ating Climate Change Commission kay General Samudio na pinaka-hepe ng task force ng ating climate change at saka sila Mr. Richard Gomez, sila ho ay kausap ko para magkaroon ho ng magandang ugnayan ng ating climate change at sa mga public transport dahil sinabi nila kami daw sa hanay ng public transport, motorcycle, tricycle, jeepney, Yung Express ang nagtatapon ng ating mga cheese oil, yung mga langis na used oil na itinatapon sa kanal. Kaya salamat sa Rigi, mabuhay ka.
0: Alright, with that, Kalando, maraming maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa bayan. Thank you po. Ayan po, no, si Ka Orlando Marquez, ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP. Diba? Maganda yung sinasabi ni Ka Orlando na yun. Insurance, biray mo Ate Tess, 5 piso lang. Insured ka na, di ba? Nako. Parang ma-avail ko yun, Isabel. 5 pesos lang yun, ha. Insured na ako. Oh, ito na, bago tayo magtapos, oil price muna tayo, ha. Ma'am Cecil, medyo ano lang, konting minuto lang. Ah, ito na, diesel, ha? Magkano ang, magkakaroon tayo ng dagdag bawas kasi unpredictable pa ho. Medyo nahirapan ho kaming basahin yung trading ng oil price adjustment ngayong linggo. Kasi hindi ho namin alam talaga kung magkakaroon ng taas o baba. So, 2 price po ang babanggitin ko kada oil, no? Halimbawa, 2 sa diesel, 2 sa gasoline, 2 sa kerosene. Dahil sobrang hirap po, sobrang tight nung tinatawag natin na oil price adjustment. Unahin muna natin sa diesel, magkano? Drum roll please. Up! Ito na nga, dagdag bawas. Wala muna tayong sound effect kasi dagdag bawas nga. Posible hong tumaas ng 1 bumaba ng 1 peso per liter or tumaas ng 90 centavos per liter ang diesel. So unpredictable, 'di ba? 10 centavos po yung margin of error natin, ha. So maaring tumaas ng piso o maaring bumaba ng piso o maaring tumaas ng 90 centavos. O ito naman sa gasolina naman tayo, magkano naman ang taas baba? Drum roll please. Up! Ito na po ang gasolina. Ito, medyo critical naman ito. Sa gasolina ho, ha? Ito, atin-atin lang to, ha? Ito na yung ano, ha? Huwag ka na maingi, Ruben. Sa'yo ko lang ibubulong, ha? Ay. Sa gasolina ho, ha? Posibleng bumaba ng 10 centavos sa kada litro or posibleng tumaas. Nako, ito na. Sumisingkit na ang mata ni Ruben sa akin. Or posibleng tumaas ng 1 peso and 90 centavos sa gasolina. So, margin of error, medyo malaki yung margin of error nito. 10 centavos to 1 peso and 90 centavos. So, nasa 1 peso and 80 centavos ang pagitan. So, maaaring bumaba ng 10 centimos o tumaas ng 1.90 centimos. Okay? Sa kerosene naman tayo, magkano? Drum roll please. Up! Ito naman, sa kerosene, posibleng bumaba po ng 70 centavos. Ulitin ko po, 70 centavos ang posibleng ibaba. Or worst times worst, posibleng tumaas ng 1 peso and 30 centavos. Ayan, ha? Sinasabi ko, medyo tricky ngayon yung trading natin. So, aabangan natin yan ng final price estimate na yan. Ay inaanunsyo siyempre ng Department of Energy every Monday. At ipatutupad ito 6 a.m. ng umaga. So Ruben, medyo ako, payo ko na sa'yo, no? Base sa ako na sumisilip ng trading, i-pull tank mo na mamaya. Okay? Pull tank na po kayo lahat, ano? Para sigurado ho tayo na medyo malaki-laki rin kasi yung gasolina, 190, tapos sa diesel 90. Medyo makatikati ng konti sa bulsa yan. Dito naman nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas na may nabanggit na may nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyo may konkretong aksyon. Ito na sa mga nakatuwang natin sa technical side, syempre ang sumisingkit na dahil tataas na naman yata ang presyo ng produktong petrolyo, Rovan Malinlin. At syempre ang nag-iisang Johnny Delgado ng Presidential Broadcast Service, walang iba kundi si Arnel Villamor. At syempre ang ating mga executive producer, the one and only Chaz Ramirez, at ang napakasipag Isabel Silang. Susunod na po ang Celebrating Life, makakasama po natin si Miss Cecil Kimlat. Muli ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas.
2: Good morning! Wake up! Dilak na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
3: Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
5: dati. Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
8: Hello. Please check your time. It's 7:09 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
9: Celebrating life. Feel good. Be inspired. And truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings. Spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat. On Sports Radio 918.
8: Magandang umaga po sa inyong lahat, Celebrating Life. Kami po ay isa sa inyo hanggang alas 9 ng umaga. Today is June 28, 2026. Siyempre po, pag ganito mga panahon, ay ating mga kasama, walang iba kundi si Pastor Ray Bechaida ng MMIM and of course ng EE Philippines. Napakaganda po ng ating topic for today, Jesus our friend. Yan, Jesus our friend. And mamaya, no, medyo hindi natin kasama sa studio si Pastor Ray Bechaida, pero just the same ay maririnig po natin ang mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan pa rin ni Pastor Ray. Again, ang ating po magiging verse or scripture ay John 15:15. Yan. Mamaya po ay ibibigay sa atin ni Pastor Ray yung kabuuan ng lesson for today. And then later on, ang makakasama po natin as our guest sa ating ikalawang oras, yung ating reflection segment, ay walang iba kundi si Sister Daisy Jo Valdez. Siya po isang EE volunteer discipler. Yan. Maganda umaga po muli sa inyong lahat. So, si Pastor Ray po, hindi natin makakasama rito sa studio, but just the same, makasama natin siya at magbibigay ng message. Ang topic po natin ay Jesus, our friend. Our guest sa ikalawang oras, ulitin ko lang, ay si Sister Daisy Jo Valdez, EE volunteer discipler. Mamaya po yung 8 a.m. hanggang 9 in the morning. Sana po samahan nyo kami. Napakaganda ng ating topic today. Isang karangalan na tayo ituring po ng ating Creator, Savior na isang kaibigan. So without further ado, agad-agad po ay ihatid natin, ibaling natin kay Pastor Ray Bechaida.
10: Magandang umaga po si Sir Cecil at magandang umaga sa lahat na kasama natin dito sa Celebrating Life, ang ating technical team, ang mga kasama natin doon sa transmitters sa Malolos at lahat ng mga sumusubaybay sa atin tuwing araw ng Linggo. Lalo na po kapag ka Fourth Saturday kung saan ang inyo pong lingkod ay inyong nakakasama together with si Sir Cecil. And it's always been a joy for me na nakakatuwang po sa ministeryong ito sa Himpapawid, no? Na napapanood din po tayo sa telebisyon at napapakinggan, syempre, sa airwaves, sa ating radio station at kasama na rin po yung ating live streaming. Talagang kamangha-mangha, ano ho, na itong ating programa ay marami pong mga nakikinabang. And we're happy that you always join us. And ang aking encouragement, yung mga natututunan natin dito, ikwento nyo rin po sa iba. Hindi ho kailangan kumpleto na narinig ninyo, ganun-ganun din nyo ikwento. Pero kung paano kayong napagpala at kung paano naging nag-strike sa inyo yung mga portions ng ating pinag-aaralan tuwing Linggo, ay ibahagi din po natin sa iba. As you know, ang inyong lingkod, I'm doing a series na may pamagat, Knowing Him and Making Him Known. So every month, tinatalakay natin si Jesus at ang isang attribute na nakadikit sa Kanya. Ngayong buwan ng Hunyo, ang pag-aaralan po natin, Jesus, our friend. Si Jesus bilang ating kaibigan. Tama po kayo nang narinig. Pwedeng-pwede pong maging kaibigan si Jesus. Kasi ang iba ho, ang tingin sa kanya parang pulis, no? Na nag-aantay lang na tayo po ay magkaroon ng offense o violation, tapos kanya tayong huhulihin. Yung parang masyadong stricto, parang lolo na stricto na hindi ka makakilos at dinumero yung kilos mo. Ang iba naman, ang tingin kay Jesus ay too far na hindi kayang abutin. Yung bang parang langit at lupa ang pagitan? Yung bang parang ang tingin nila, ay wala, ano yan eh, masyadong malayo. Never in my imagination na pwede ko siyang maging friend. Ang magandang balita ngayong umaga sa ating pong pag-aaralan ay makikita natin na tayo pala pwedeng maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus. So ating simulan, ano po ating simulan, basahin po natin mula sa aklat ng John chapter 15, verse 15. Ito po ang sabi, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Yan po ay mula sa NIV translation ng John chapter 15, verse 15. At paunahan ko na po kayo po, yung ating pag-aaral ay hindi lamang iikot sa isang talata. In fact, aatras tayo mula talatang 12 at dire-diretso hanggang talatang 18, no? Yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Kaya just sit down and ano man pong inyong ginagawa, hindi naman kailangan tumigil, basta i-hook nyo lang ang inyong tenga. Kung meron kayong mga radyo dyan sa inyong tabi, i-hook nyo lang yung inyong mata, no? Sa kung kayo man ay nasa Facebook live natin, or kung kayo nagmamaneho, no, I don't suggest na i-hook nyo yung inyong mata dyan, eyes on the road, no? Pero pakinggan at i-appreciate yung atin pong pinag-aaralan. Yan. Kaya sige po, ating simulan. Ano po? Gusto ko magsimula sa isang kwento. Minsan daw po, merong isang kilalang tao na may mataas na kalagayan sa gobyerno ang nakabalita ng isang insidente na yung kanya, isa sa kanyang mga constituents ay namatayan ng isang teenage na anak na babae. Pagkatapos, nung araw na yan, ay meron siyang mahalagang meeting sapagkat siya'y mataas ang katungkulan sa gobyerno, ay naka-line up na yung kanyang mga meetings. So, ang ginawa niya, nung marinig niya ito, ay kinansel niya yung kanyang dapat sanang pupuntahan and pumunta siya doon sa bahay nung pamilyang nagluluksa. Pagkatok niya sa pintuan, ay binuksan nung tatay yung pinto at nagtaka, bakit po kayo nandito? Sabi niya, ay gusto ko lang mag-alok ng tulong. Ano ba ang pwede kong maitulong sa inyo? Sumagot yung tatay at ang sabi ng tatay, maraming salamat po pero ang lahat po ay sa palagay ko'y okay na. Naihanda na namin lahat ng mga dokumento, inayos na rin namin yung burial, pati na rin yung hanggang sa paglilibingan ng aking anak. Sa palagay ko'y hindi na kami nangangailangan ng tulong. At naisip noong taong gobyerno, sabi niya, kayo po ba ay nakapagkape man lamang ngayong umaga? Sabi nung tatay, yan ho ang hindi na ho namin maharap sa sobrang kabisihan namin, halos nakakalimutan na namin kumain. At ang sabi niya, pwede ko ba kayong maipagtimpla ng kape? At pagkatapos pumasok siya doon sa kusina at pinagtimpla niya ng kape yung buong sambahayan. Kung ating titignan, napaka-simpleng gesture yung ginawa ng tao na may mataas na katungkulan sa gobyerno. At marahil, pwedeng parang fictional yung dating, no? Kasi mangyayari kaya yan sa kasalukuyang kalagayan natin dito sa mundo, yung mga taong gobyerno. Gagawin kaya yung simple act of love na ginawa nitong mataas na katungkulan na ito, lalo na sa kanyang constituents or dun sa simpleng tao sa kanyang nasasakupan. Well, hindi naman siguro imposible kung gugustuhin ay pwede naman itong mangyari. Pero gusto kong makita natin ano po na sa aking palagay at palagay ko mag-agree din kayo that true friendship is a valuable and sa panahon natin very rare commodity. Napakahalaga niya, pero bihirang bihira ka na makakita ng tunay na pakikipagkaibigan. Ito po isang totoong statement na ikaw at ako at siguro pati yung mga taong nakapaligid sa atin ay nilalagpas-lagpasan na lang natin, lalo na ngayon na ang hirap magtiwala sa mga tao sa paligid kasi tamang hinala na tayo. Baka meron lang silang gustong makamit mula sa atin. Hindi talaga sincero yung pakikipagkaibigan. Well, this morning, meron po akong good news sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa atin na ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung ating paksa ay magtuturo sa atin ng isang bagay na marahil bago sa atin or kung hindi man, magpapalalim ng ating paniniwala na merong isa na pwede tayong pagtiwalaan no matter what happens na siya'y mananatiling kaibigan para sa ating lahat. Kaya, nako, brace yourself. Ano po? At tayo po ay magsalo-salo sa loob ng unang oras na ito ng Celebrating Life. At atin pong himay-himayin ang katotohanan ng kanyang salita. Now, just a little background, dito po sa passage na binasa natin, and as I have told you, ang tatalakay natin hindi lang yung verse 15, kundi atras tayo sa verse 12 and then lalagpas pa tayo ng verse 15. Pero pag inisip po natin, ano po, na kung tayong mga tao ay na-appreciate natin at na-discover na natin na pwede pala tayong maging kaibigan ni Jesus at na-discover natin na yung friendship na yan ay hindi tayo ang naghanap, kundi siya ang nag-alok sa atin, marirealize natin na yung friendship na yan ay marahil pinakamagandang friendship na ma-establish natin sa buong buhay natin, and that friendship knows no limits, no? Wala siyang hangganan, no? At hindi ka malilimitahan, ika nga. Because he is, by definition, ay pwede nating ituring na siya na yung ultimate friend na pwede tayong magkaroon, no? Si Jesus Christ. Marahil meron kayong mga kinukonsider na mga kaibigan, no? Meron ding mga kinukonsider tayong mga close friends. Ito yung mga taong pwede nating pagsabihan ng mga mumunting sekreto ng ating buhay. And I'm sure there are some of us, if not all, meron din tayong kinukonsider na mga best friends. Ito yung through thick and thin, no? Hindi ka iiwanan. At kung minsan, nagiging partners in crime na nga nung mga iba, kasi ang definition nila dyan, kahit mali, sasamahan. Kasi nga, best of friends. But I don't agree with that. Kasi yung tunay na best friend, hindi ka idadala sa kamalian. Kundi yung mali ay dapat na itinutuwid. Yan. So, ngayong umaga, ay pag inisip natin yung definition ng ultimate friend, it comes into my mind yung description na sinasabi dun sa Proverbs chapter 18 verse 14. No, I mean 24 rather. Proverbs 18:24, na si Jesus, he is our ultimate friend. So, dito po sa ating pag-aaralan sa John chapter 15, itong mga talata na ito ay magbibigay sa atin ng ilang mga insights. Maaring hindi exhaustive, no? Or hindi siya kumpleto. Pero marami tayong makikita rito na mga insights patungkol sa pakikipagkaibigan na pwede nating i-apply din even sa actual friendship na meron tayo, no? Sa mga kaibigan natin sa school, kung kayo estudyante, or sa workplace, kung kayo po ay mga career professionals, or kahit yung mga ordinaryong manggagawa, no? Sa inyong workplace. And yung kung kayo nasa sales, nagiging kaibigan na rin yung mga kliyente or customers, no? Some of the insights, mga principles are applicable even sa ating real life. But of course, yung focus natin ay yung friendship natin with Jesus Christ. So let me share a few of those insights sa ating lahat ng mga nakikinig as we think about Jesus, our friend. Okay, so dito po sa unang bahagi, hayaan niyong i-share ko po sa inyo na ang unang insight na gusto kong makita natin dito is his investment in our relationship. His investment in our relationship. Babalik tayo sa verse 13 at hayaan niyong basahin ko po. John chapter 15 verse 13 says, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." Okay? So, sinasabi dito na yung pinakadakilang pag-ibig ay hindi wala nang lalagpas pa doon sa isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ewan ko po kung sa modernong panahon ngayon ay meron pa tayong nababalitaan na ganyang klase ng pag-ibig sa kanyang kaibigan. Handa niyang itaya yung kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kung meron man, siguro maybe one in a million. Pero hindi pa rin tatapat doon sa ginawa ni Jesus. Kasi yung kanyang ginawa ay once and for all. Hindi para sa kanyang iisang kaibigan, kundi nung ginawa niya po yan, ay covered ka. Covered ako. Wala tayong kaalam-alam na ginawa niya pala yan yung kanyang kamatayan dahil mahal ka niya, mahal niya ako. So, I want to focus dito po sa salitang investment. Kung kayo po yung negosyante, yung salitang investment, unawang-unawa niyo po yan. Ano po? Anong ibig sabihin pagka sinabing investment? Sa mga negosyante, mahalaga po yung terminong investment. At pag sinabing investment, dapat may dividendo yan. Dapat merong ROI, return of investment. No? Kapag nag-invest, dapat after some time, meron siyang kita. No? Merong balik higit dun sa kung ano yung in-invest. Para siyang pagtatanim. Nagtanim ka, umaasa kang tutubo. At yung iyong itinanim na tutubo, mamumunga. So, maganda ng mga termino, no? Tutubo at mamumunga. Okay? At yayabong pa. Ibig sabihin, it will eventually prosper. Yung investment o yung puhunan o yung kapital ay hindi po mababaliwala. However, there are times din sa mga negosyante na yung kanilang investment natutunaw. May mga times din na yung investment ay nailagay sa maling investment. Kaya ang nangyayari ay nauwi sa pagkalugi o kuminsan ay bankruptcy. Dito sa ating pinag-aaralan, I think what Jesus have done is a good investment. Or I would say, best investment. Bakit in-invest niya sa kanyang prime creation? Kayo, ako, tayo, no? Na kanyang pinakahigit na nilalang ay binigyan niya po ng kanyang buhay as an investment. Yung ating pong relationship is only possible because He died for us while we were still trapped in our sins. You know, come to think of it, nung siya po ay kusang ibinigay ang kanyang sarili para mamatay para sa atin, nung punto na yan, hindi man tayong karapat-dapat na paglaanan ng buhay. Dapat nga, parusahan tayo. Hindi naman tayo karapat-dapat na i-consider na kaibigan kasi lumabag na tayo sa kanya. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God had demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo po ay mga makasalanan pa, siya po ay namatay para sa atin. Pag inisip po natin, wow, kamangha-mangha ang pag-ibig ng ating Panginoon. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, ay kanya pong inilaan yung kanyang buhay para sa atin. So, pwede nating sabihin that there

para doon sa eventually, he referred to as his friends. Okay? While they were still his enemies. Naalala niyo po ba yung tagpo nung si Jesus po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo? Yung isang ang magnanakaw katabi niya, ang sabi pa sa kanya, kinutya pa siya. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ligtas mo yung sarili mo, damay mo na rin kami. So, nangutya pa, samantalang yung tao na yun ay guilty talaga ng pagiging magnanakaw. Yung mga tao sa paligid niya, ba nagsugal pa sa harapan niya, no? At kinutya siya, pero ang sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Doon sa aklat ng Roma 8:7, ang sabi doon, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Ang taong makasalanan ay pinaghaharian ng mga bagay na makalaman. At ang sabi dito ay hostile sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi maganda ang trato sa Diyos. No? Bastos, pilosopo, suwail, at hindi niya na-appreciate yung ginagawa ng Diyos. Hindi bagat ganyan po ang kalagayan ng mundo sa ngayon na mahal tayo ng Diyos, namatay siya para sa atin, pero ang tao ang gusto makipaggera, ang gusto ng mga tao, kamkamin yung pera ng iba, maging pera ng gobyerno. Ang gusto ng iba, mamuhuna ng konti at tubong lugaw. No? Kaya yung iba, nagiging playground kahit na ang politics. Hindi lang yan. Bakit ba nagkakaroon ng mga gera, bansa, laban sa bansa? Eh kasi nga, dahil ang iba ang nasa isip legacy. No? Kagaya nung panahon ni Alexander the Great, gusto niya na kamkamin yung buong mundo. Pero it will never be, sapagkat ang tao po ay walang kakontentuhan. Ang panahon natin ngayon, tignan niyo po, kahit na bata, ay alam yung katotohanan, kagaya po nung insidente ng pamamaril doon sa isang eskwelahan na minor di edad din yung tinuturong suspect na gumawa ng karumaldumal na pamamaril. At ang malungkot doon, yung bata alam niya na hindi naman siya makukulong kahit na gawin niya yung isang karumaldumal na krimen na kagaya niyan. No? Kaya ngayon, medyo nagiging debate, ano ba dapat talaga yung age of discernment ng isang bata para siya'y maging responsable dun sa kanyang pinasok o ginawang krimen na kagaya niya. Nakalulungkot, no? Na isip natin na sa eskwelahan yung mga anak natin, they are safe, pero hindi na rin pala. In fact, kahit nga minsan sa bahay, kala natin safe kasi ang kasama, mga mahal sa buhay, pero yung dapat nag-aalaga, sila pa yung umaabuso. So anong ibig sabihin? Si Jesus, nag-alay ng kanyang buhay. Siya na tinratong hostile ng mga tao. Ang iginanti niya, pag-ibig pa rin. At siya po ang nag-abot ng kanyang kamay sa atin in the name of friendship. Tayong mga kaaway niya, hindi niya tinuring na kaaway, sa halip tinuring niyang kaibigan. Well, ang katotohanan, wala pong tao sa mundong ito, kahit gaano pa kabait, na handang mamatay para sa kanyang kaibigan. Maring para sa mahal sa buhay, gagawin niya. Marahil para sa kanyang kaibigan, gagawin niya. Pero yung kaaway, mamamatay siya, at ang makikinabang yung kaaway, no way. No one else in this world, in our lifetime, even in the future, except yung ginawang ehemplo ni Jesus, na siya ay namatay para tayo po ay hindi lamang mabuhay, kundi para tayo po ay ituring niyang kaibigan. Sapagkat yung

0: ginawa ni Jesus. Remarkable yun. Yung ginawa ni Jesus, kakaiba yun. Hindi kayang i-replicate ng kahit sino. Maring, kung gagawa tayo ng pelikula, pwedeng gawin. Pero sa tunay na buhay, ang kaaway kinamumuhian. Sa tunay na buhay, yung kaaway iniisip gantihan. Sa tunay na buhay, ang kaaway, kahit gawan mo ng mabuti, kaaway ka pa rin. Sa Jesus, ganyan po ang patuloy na dinadanas kahit sa panahon na ngayon, na kahit siya po ay namatay para sa kanyang mga kaaway, at yung mga kikilala dun sa kanyang ginawa ay tinuturing niyang kaibigan. Ang nakalulungkot, marami pa rin hindi naniniwala at marami pa rin ang hindi kinikilala yung kanyang pag-aalok ng pakikipagkaibigan para sa atin. Yan po ang ating unang puntos at mamaya po sa ikalawang bahagi ng aking mensahe ay meron pang dalawang natitirang puntos na ibabahagi ko po sa inyo pagkalipas po ng ilang mga paalala sa atin. Kaya dyan lang po kayo, huwag po kayong bibitaw dahil itutuloy pa po natin may dalawang importanteng puntos pa po tayo.
1: Okay, so maraming salamat. Babalik pa po si Pastor Ray sa ikalawang puntos na sinasabi niya o bahagi po. Napakaganda, we should all realize ano po kung gaano tayo kamahal at yung turing sa atin ng ating Panginoong Jesus. And kaibigan po ang turing niya sa ating lahat, kaya yan yung magiging role model kung ano talaga ang isang tunay na kaibigan. Bago po tayo mag-take a break, we'd like to say happy Sunday kay Sister Delia Nate, of course kay Tess Goyal, of course may Beshi Marinela, Texan ng Radio Magazine. Good morning, RP Davao, Tandag, Lawag, EQFM, Radyo Pilipinas Baguio at Gingoog. At sa lahat po ng mga nakasubaybay, nanonood, nakikinig, maganda umaga po sa inyong lahat. We will be back.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Mira.
1: Sabi niya po magtipid. Pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Be motivated. Be inspired. And grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
7: 7:39 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. RP Davao, Tandag, Lawag, andyan, EQFM Radio Pilipinas, Baguio and Gingoog. Ngayon po, balingan na natin ang ikalawang bahagi ng mensahe po ng ating Panginoon sa pamamagitan pa rin ni Pastor Ray Bechaida.
8: Salamat po at hindi kayo bumitaw at atin pong itutuloy yung atin pong pinag-aaralan, Jesus Our Friend. I hope yung unang puntos na binahagi po ni Pastor Ray kanina ay isang bagay na nagbigay sa atin ng encouragement. Na tandaan natin, ano, meron siyang investment sa atin. At yung investment na yan, hindi na babaliwala at may bunga kasi hindi lang siya nag-invest, kundi pagkatapos niyang ibigay yung investment, yung kanyang mismong buhay, tinuring niya tayong kaibigan. Sa ating pagpapatuloy, makikita naman natin na hindi lang yung kanyang investment. Pangalawang insight natin dito, his intimacy in our relationship. So, not only the investment, but there is this intimacy. Anong mapasok sa isip niyo pag narinig niyo yung salitang intimacy? Hindi bagat yan may kinalaman sa mas malalim na pakikipagrelasyon sa magkaibigan, hindi lang sila magkakilala, hindi lang laalam yung birthday ng isa't isa. Aba, maaring pati sikreto ng isa't isa ay alam din nila. Basahin po natin mula sa talatang 15 at ito po yung ating main verse. Ano? Ang sabi rito, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father, I have made known to you. Napaganda po nitong talata na ito, no? Kung meron kang mortal enemy dito sa mundo, pagkas isang araw parang nabago ang ihip ng hangin, at itong tao na ito, na bagamat pinipilit mong i-reach out para ituring na kaibigan, ay kahit kailan ay hostile siya sa iyo. Pero biglang isang araw, nagbagong ihip ng hangin at hindi ka na lang niya basta kakilala, kundi itinuring na matalik na kaibigan. Hindi ba ay pwede nating sabihin na yan ay isang malaking himala? No? Actually, ang nangyari sa atin sa harapan ng Diyos, tayo po'y kaaway niya, Biblia po ang nagsabi niyan, at bilang kaaway, dapat tayo po'y tatanggap ng galit niya. Bilang kaaway, dahil tayo po'y naka-offend sa kanya, eh, ang ilapat sana sa atin ay yung kanyang justice, hindi po mercy, no? Kasi karapat-dapat lang tayong parusahan. Pero sa halip na ganun, ang ginawa ng Diyos, pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa atin, at to the point na, sabi nga dun sa unang puntos natin, ano, na he laid down his life. Siya po ay nagbigay pa ng investment sa atin. At yung investment na yan, hindi lang pera o anumang resources, kundi yung kanyang buhay mismo. Sa puntong ito, when we talk about intimacy in our relationship, tinutukoy po ni Jesus dito sa kanyang mga disipulo, sapagkat nung punto na yan, ang kaharap niya directly ay yung kanyang mga disipulo na kanyang in-address as friends. Ito pong term na ito, ayan, para lang po sa mas malalim na pagkaunawa natin, ay ginagamit para tukuyin yung mga nandun sa inner circle ng isang hari during that time, no? Pag hindi ka kabahagi dun sa mga pinakamalalapit sa isang hari, ay hindi ka pwedeng ituring na kaibigan. So, itong mga disipulo ng ating Panginoon ay tinag niya as you are my friends. And those who are still his servants but who are privy to his innermost secrets. Ibig sabihin, wala siyang itinago sa kanyang mga disipulo. Parang kumbaga sa hari, alam nung kanyang inner circle lahat ng kanyang sikreto. Kahinaan, kalakasan, maging yung sikreto niyang bagay na walang ibang nakaalam. No? Pag sinabi nating inner circle, ito'y hindi para i-promote yung kanyang sarili, but it existed, no, in the context ng hari at meron siyang inner circle. Yung kanyang inner circle existed only to carry out the will ng monarch, no? Kasi kung ano man ang mangyari doon sa hari o sa reyna, for that matter, sila po yung magsasagawa at mag-execute ng anumang mga bagay na dapat gawin pagkatapos na kung may masamang mangyari doon sa monarkiya o sa hari o sa reyna. At ito po ay pwede rin nating tignan na parang isang rebuke doon sa mga disipulo ng ating Panginoon nung punto na yan na kanilang pinag-uusapan ito. Bakit ba? Kasi alam nyo ba, nung panahon na yan, bago pa ito wikain ng ating Panginoong Hesus, nung gabi noon, ay sila po ay nagtatalo-talo yung mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. At ang pinag-uusapan na nila, meron silang konting dispute. Sino ba sa kanila ang kumbaga matuturing na kumbaga sa klase, first honor. Kumbaga sa classification ay yung pinaka greatest o yung outstanding, ika nga, no? Yan ang kanilang paksa na pinag-uusapan. Basahin natin Luke chapter 22 verse 24. A dispute also arose among them as to which of them was considered to be the greatest. So yun ang pinag-uusapan nila. Isipin nyo, narinig pala ni Jesus na yung kanyang mga disipulo, pinag-uusapan na yung ranking, yung pwesto, yung honor. No? Samantalang si Jesus, wala siyang isip na ganon. Pantay-pantay ang tingin niya sa kanyang mga disipulo at ang turing niya sa kanila, dating mga kaaway, pero ngayon mga kaibigan niya na sila. What an honor, di ba? What an honor it is to us. Kayo ba, na-realize nyo ba na isang araw, merong isang pinakadakila at ikaw ay kanyang ituturing na kaibigan? Ako po, I can't help but talagang to remain humble, realizing na hindi ako karapat-dapat. Pero merong isang pinakadakila na namatay para sa akin. At pagkatapos nun, itinuring pa akong kaibigan imbis na ituring na kaaway. Hindi ba't kamangha-manghaan ho at nakakatuwang isipin na merong Diyos na bababa mula sa langit at imbis na may dalang tabak at parusahan tayo, ang daladala niya ay pagmamahal at alok ng magandang relasyon. Hindi lang magandang relasyon, but an intimate relationship. Dito gusto kong makita natin that his love for his people, it actually moves him to lead us into the greener pasture, no? And it leads us not just in a greener pasture, but beside the still waters of his Father's will para sa ating mga buhay. Alala niyo po yung awit ni Haring David, di ba, sa Psalm chapter 23. Nabanggit niya ron na ang dakilang pastol ay inaakay ang kanyang mga tupa papunta doon sa greener pasture and beside still waters. Ibig sabihin, pinakakain, no, ng sapat. Ganon ka-close yung great shepherd para sa kanyang mga tupa. And because he loves us, he will not keep us in the dark concerning yung kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. No wonder, kaya pala sabi ni Haring David, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So dapat ma-appreciate natin na yung gusto ng Panginoon, yung friendship, mas lalalim pa. Because He offers not just friendship, but a friendship that is intimate, knowing His secret. Kaya nga, meron tayong Biblia for us to know Him more. And as we know Him more, yung atin pong series this year, we want the world to know who He is. Kaya sikapin natin na lalo siyang makilala at sikapin natin na lalong mapalapit sa Kanya para nang sa gayon, habang napapalapit tayo sa Kanya, mas nauunawaan natin yung pag-ibig niya sa mga gaya nating makasalanan sa mundo na Kanyang inalaya ng Kanyang buhay. Ngayon naman po, pupunta tayo sa ating ikatlong bahagi, no? Sabi natin kanina, His investment in our relationship. And then yung pangalawa, pinag-usapan natin, His intimacy in our relationship. Sa pangatlong bahagi, gusto kong sabihin sa atin, another insight is His involvement in our discipleship. Yung Kanyang bahagi sa atin. Na madalit salita, hindi niya tayo iiwanan sa ere. At dito po, babasahin natin tatlo, apat na talata. Mula talatang 12, tatalon tayo sa 14, tapos babasahin natin talatang 16 at 17. Ito po ang sabi, "My command is this, love each other as I have loved you. You are my friends if you do what I command. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command, love each other." Napakagandang mga talata itong atin pong binasa. At dito gusto kong makita natin na matapos siyang mag-invest sa atin, matapos siyang mag-express ng kanyang malalim na pagmamahal, wouldn't you believe na hindi pa pala tapos yung proseso? Na hanggang ngayon, habang tayo nabubuhay at hanggang sa kanyang muling pagbabalik, meron pa tayong paglalakbay at ang magandang balita, He is involved in every step of the way. Doon sa process, kasama natin siya. Wow! Sarap naman kaibigan yan. Yung walang laglagan, walang iwanan, walang ghosting, ika nga. Bakit? Kasi His desire is for more than our salvation. Hindi lang yung maligtas tayo. Ang Kanyang desire is to remake us in His image. Bakit? Bakit kailangan niya tayong i-remake sa Kanyang image? Balikan natin yung Romans chapter 8. This time, basahin po natin verse 29. Ang sabi, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters." Malalim po itong talata na ito. And highly doctrinal yung talata. Pero gusto kong mag-focus doon sa conforming to the image of His Son. Balik tayo ng konti doon sa creation. Noong nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, ang sabi ng Diyos, it was very good. No? Walang mali, okay lahat. Then on the next day, God rested. No? Seventh day na mahinga ang ating Panginoon. Pero matapos ang tao'y bigyan ng laya doon sa Garden of Eden, except for one thing na hindi sila binigyan ng pribilehyo ng Panginoon para kainin, yung fruit of the knowledge of good and evil. Pero sila po ay natukso. Alam natin ang nangyari na kinain nila ito, and that was the fall of man. Pagkatapos nun, ay sila po'y pinalayas doon sa Jardin ng Eden. Sa madalit salita, yung image ng Diyos sa tao nung siya originally nilikha was tainted. At nabahiran, hindi na siya perpekto, kaya nalayo ang tao sa Diyos. No? Nawala yung righteousness. Kaya yan ang gustong gawin ng Panginoon, to conform us into the image of His Son, the second Adam, si Jesus Christ. At ginawa niya ito by becoming intimately involved in our lives. No? Ang sabi dun sa talata, He chose us. We did not choose Him. Kaya pag may mga narinig kayo, natagpuan ko ang Diyos. Nagdesisyon akong siya ang piliin kong Diyos. May mali po doon. Kasi hindi natin natagpuan ang Diyos, siya ang nakatagpo sa atin. Tayo po ang naliligaw eh, tayo ang nawawala, hindi siya. So hinanap tayo ng Diyos, kaya mas magandang sabihin, nang matagpuan ako ng Diyos, sumurender ako sa Kanya. Yan. Pagkatapos, sabing ganun, He ordained us. No? Nasa talatang 16. Ibig sabihin yan, we have been appointed to the task. Anong klaseng task ito? That of doing without question the perfect will of the Lord. Hindi yung will natin, kundi yung will niya. And we are here to go and bring fruit. Yung buhay natin dito para hindi magpayaman, hindi para magpakasaya. Nang madalas narinig natin, kung saan ka masaya, sige lang, suportahan kita. Wala po sa Biblia yan. Ang gusto ng Panginoon sa atin is to do the will of the Father. Things that pleases Him. At kung atin siyang napasasaya, na naluluwalhati, then it gives joy. It brings joy. So much joy. More than the ordinary and temporary joy na meron ang tao sa mundo. Also, hindi lang po yun. He promised us na yung ating fruit will remain. Sa ibang translation, fruit that will last. Okay? So, kahit na si Satan, hindi kayang bulukin yung bunga na yan. No? Yung mga bunga. Ano ba yung bunga na yan? Yung bunga ng righteousness ay nakikita ng mga tao, and it reflect sa buhay ng mga naliligaw that these people will live into the saving grace of Jesus Christ. Kaya pumahalaga na makita natin na yung ating pagpapagal habang tayo po ay nananatili sa Kanya, involved naman siya dun sa bawat proseso. Kaya kung kayo po'y nahihirapan sa pagsunod sa ating Panginoon, huwag po kayong bibitaw kasi hindi naman tayo binibitawan ng ating Panginoon. Also, sa talatang 16, He also promised to answer our prayers so that we might get the job done for Him. Isn't it wonderful na kumpleto yung package ng Panginoon sa atin? Hindi lang tayo kaibigan, yung kaibigan natin, alam niya yung needs natin, and He's willing to supply all those things. No? Pero may condition. Doon sa Matthew chapter 6, verse 33. Ang sabi, seek first His kingdom and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Meron ba kayong ganyang klaseng kaibigan? Dito sa mundo, yung mga kaibigan may hangganan. I'm not saying na hindi tayo makikipagkaibigan. What I'm saying is this. Minsan, yung kaibigan natin, pwede rin nating maging worst enemy dito sa mundo na ito. At nakikita natin yan, kahit sa mundo ng politika. Magkasama ngayon, pero babalimbing bukas. Talagang bigay todo ngayon, pero bukas makalawa, magkaaway. Bakit? Sa pinag-aawayang pwesto at mga bagay na pwede nilang kamkamin. Well, sa atin pong pagwawakas, as I end, dito po sa ating pinag-aaralan, Jesus as our friend, we are to do whatsoever He commands us. Kung siya'y in return, tinuring din nating kaibigan, sana meron tayong malalim na desire na sundin anumang kalooban niya para sa ating buhay. Hindi yung kalooban mo, hindi yung kalooban ng sino man, maging ng magulang natin o ng mga taong may impluensya sa ating buhay, kundi natin. So I think, lahat tayong nakikinig ngayon ay mukhang namimiss natin ito. No? Kaya, minsan, iniisip natin yung mga tao, gusto lang nating imbitahan sa church. Hindi po. Hayaan nating mag-overflow sa ating buhay. So let me close by asking you this question. Are you a friend of Jesus? Are you a friend like Jesus? And ultimately, are you willing to become His friend and a friend like Him? Nawa po, naging pagpapala sa atin ang ating pinag-aralan ngayong umaga at patuloy natin siyang kilalanin bilang kaibigan sa ating mga buhay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at tuloy-tuloy lang pong makinig sa Celebrating Life tuwing araw ng Linggo. God bless you all.
7: Maraming salamat po, Pastor Ray Bechaida. Napakaganda ng mensahe, mga kapatid. Sana po naitawid na malinaw yung pagkakasalansan po ng ating message this morning. Babalik pa po kami sa ikalawang oras sa ating reflection segment. But in the meantime, please stand by for the news.
0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. Alas 8 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Biyaheng Canada ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito para sa isang opisyal na pagbisita. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office na bibisita ang Pangulo sa Canada mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 4. Ito ay imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Inaasahang magdaraos ang dalawang leader ng usapang bilateral upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at ng Canada at palawakin ang kooperasyon sa mga mahalagang sektor. Inaasahang tatalakay ni Marcos at Carney ang depensa at seguridad, mga oportunidad sa kalakalan at pagnenegosyo, economic resilience, cooperation sa enerhiya, critical mineral at people-to-people exchanges. Inaasahan din ang dalawang leader na magpapalitan sila ng mga pananaw sa pamumuno ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations at mga strategic na prioridad para sa rehiyon. Nakatakdang makipagpulong din si Pangulong Marcos sa mga Canadian business leaders at mga investors sa sektor ng mahalaga sa economic agenda ng Pilipinas. Kabilang dito ang information technology, business process outsourcing o business process management, artificial intelligence, critical infrastructure at critical minerals. Samantala, makikipagpulong din ang pulong ehekutibo sa mga miyembro ng Filipino community sa Vancouver, British Columbia. Sa ibang balita, Department of Migrant Workers hinikayat ang overseas Filipino workers na dumalo sa Migrant Workers Health Summit. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa National Capital Region na makiisa sa Migrant Workers Health Summit sa Hunyo 30 hanggang Hulyo 1. Gaganapin ito sa Occupational Safety and Health Center kung saan libre ang iba't ibang medical at diagnostic services para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon kay DMW Undersecretary Dominic Nicky Robia Tutay, handa rin magbigay ng operasyon at pagpapa-ospital ang OFW Hospital sa mga mangangailangan ng agara serbisyo medical. Mayroon ding psychosocial programs para sa mga anak ng OFWs at suporta para sa mga solo parent ng pamilya ng mga migranteng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mental health, kalikasan at energy crisis, tatalakayin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa kanilang plenary assembly. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tatalakayin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga usapin ng mental health, pangangalaga sa kalikasan at pandaibigang krisis sa enerhiya sa 132 plenary assembly ng mga obispo na gaganapin sa Ozami City sa darating na Hulyo 8 hanggang 10. Ayon kay CBCP Secretary General Monsignor Bernardo Pantin, pagtutuunan din ng mga obispo ang iba pang pastoral na usaping nakakaapekto sa simbahan at sa mga komunidad sa bansa. Magbubukas ang plenary assembly sa pamamagitan ng mensahe ni na Apostolic Nuncio Archbishop Charles Brown at CBCP President Archbishop Gilbert Garcera. Bago ang plenary assembly, magsasagawa muna ng taunang retreat ang mga obispo mula Hulyo 3 hanggang 6 na nakatuon sa synodality o pagpapalalim ng pagkakaisa, pakikilahok at misyon ng simbahan. Magbibigay rin ng mga pagninilay sina Cardinal Luis Antonio Tagle, British Cardinal Timothy Radcliffe at Cardinal Pablo Virgilio David. Hinimok naman ni Pantin ang mga mananampalataya na ipagdasal ang mga obispo upang ang kanilang mga talakayan at mga magiging pasya ay makatutulong sa pagtugon.